0: degree para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
2: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Hard FM, Bukidnon. 2 minuto bago sumabit ang alas 7 ng umaga. Sweethearts, may lang kami pa nagbe-message. Ihihabol ko na si Kapitana Delia Wabe ng Barangay 31 at ang Dakula family sa Barangay 31. Dragon family, Montequillo family, padami na sila padami. Ako sa Barangay 31 na nakatutok sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Marifel, magandang umaga rin, mga Tagalapas, Dos Lapasan. TY. At si Vincent Octubre ng Raptor Taxi Analu. Yeah, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Sa lahat ng mga humabol pa, mga nagpapashoutout, thank you ha. Si George na lang mag-shoutout sa inyo. Alright, magpapaalam na muna ako. Maraming salamat at tabayanan si George at si Dr. Hart para sa ating next program, para sa mga love songs natin ha. Yan po ang ating music from the heart. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang hindi na baling hindi kagandahan, basta't may karisma at stick to one. Kesa naman kumakabog ka nga sa kagandahan, guba naman ka sa kalandian. Ay sige, nagkiat may. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Gagamitin ng Office of the Ombudsman ang mga testimonya ng walong dating bodyguards ng dating Congressman Zaldico bilang bahagi ng kaso inihanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakita ng mga investigador na magkatugma at kapanipaniwala ang mga salaysay ng nasabing walong maleta boys hinggil sa sinasabing paghahatid ng pera. Ipinunto ni Clavano na ang testimonya lamang ng walong dating bodyguards ang isasama dahil sila ang may direktang kaalaman sa sinasabing transaksyon. Gayunman, hinihintay pa ng ombudsman na malagdaan ang kanilang mga sinumpaang salaysay ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod bago ito formal na magamit bilang ebidensya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Maayong buntag, mga sweethearts. It's a very hot and warm Friday. Hala. It's time for you to enjoy now all your favorite love songs until 11 o'clock. Magkakasama tayo, tapos may chikahan pa, tapos may pamimigay pa. Oh, diba? Saan pa kayo? Dito lang kayo sa Heart FM. And this is Music from the Heart with George and Dr. Heart. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Yan, mamainig. Good morning, sweethearts. Kumusta kayo? Great Friday! Nako, excited ang lahat pag Friday.
0: Ay, alam mo na yan.
1: Kinky Friday yung mangyayari.
0: The kinkiest day of all.
1: Ayan, kumusta bang ginagawa ninyo sa bahay-bahay at ganun din, mga nasa opisina ngayon? Oh,
0: busy-busy.
1: Busy-busyhan. Hindi, busy-busy talaga. Daming trabaho.
0: Kasi syempre, mag-weekend na. So, tinatapos yung mga dapat tapusin ngayong araw. Tsaka, nagbabalik na din kasi tayo doon sa ating regular work week.
1: Oo, wala nang ano.
0: Wala
1: nang long weekend.
0: Kore.
1: Asa, magkakasama tayo, sweethearts, all the way till 11 o'clock in the morning on this great Friday. Dito po sa ating programa, Music from the Heart. Of course, with Dr. Heart and George here.
0: Buntag sa mga nakinig din sa atin sa online application natin, Dr. Heart.
1: Ay,
0: and Heart
1: na.
0: FM Philippines.
1: Worldwide nga pala tayo.
0: Correct. Abot natin sa parte ng mundo.
1: Oh. Of course, your dynamic duo will be dishing out to all your favorite love songs. For two straight solid hours, at syempre pag-uusapan din natin ang ating question of the heart.
0: Ayan, makinig kayo. Mga sweethearts, Dr. Heart, okay lang ba sa inyo kung maraming quote-unquote experience
1: ay
0: ang partner mo?
1: Pag nag-a-apply ng trabaho, kailangan may experience. Ay. Di ba? Ganun yun.
0: O nga naman. Pero kasi yung tinutukoy ko yung intimate experience.
1: Ay, akala ko experience sa buhay.
0: Ay.
1: Intimate experience.
0: Oh, you know when I say intimate.
1: Magaling sa
0: intimacy.
1: K.
0: Ano yung
1: kabuhayan?
0: Ay. Kabuhayan. Bakit kabuhayan?
1: Huh? Sa buhay.
0: Ay.
1: Magaling sa yan na. Kasi nga may experience.
0: May experience. Oh, tama naman. Oh. Kapag marami kang
1: maraming
0: experience.
1: Maraming alam sa buhay.
0: Okay.
1: Oh, ba't yun? Parang kinikiliti ka na naman dyan.
0: Sisimula na yung ating pagkakingi dito.
1: Ah, di ba? Kasi may namay, may... Magaling sa K.
0: K.
1: Oh, sa kingkihan.
2: Magaling magtago.
1: Ay!
0: May
1: entry. Wala akong kakilala ng ganyan.
0: May entry si Papa Roy eh.
1: Ayan, sweethearts, yung ating question of the heart today. Okay lang ba daw sa'yo yung partner mo? Ha? Marami ng experience. Maraming okay lang ba sa iyo kung marami ng experience yung partner mo?
0: Oh, yung parang alam niyo na 'yan.
1: Na experience ka na ba, George?
0: Ay, naman.
1: Ay.
0: Ano ko na?
1: May experience ka na ba sa pagka-travel na ikaw lang may isa?
0: Yes, mo na ba yun?
1: Yes.
0: Yung solo travel, yung backpack travel, yes.
1: Lagi ka lang nagsusolo? May experience, nagsusolo.
0: Nagpa-parachute mag-isa.
1: Grabe, violent reaction dito sa loob ng
0: station. Eh kasi totoo naman.
1: Hinay-hinay ka kasi sa pagsagot, George.
0: Ayan tuloy.
1: Asa, again, ating question of the heart, sweethearts, ha? Okay lang ba sa iyo kung marami ng experience ang partner mo? Paabot niyo sa amin ang inyong thoughts, ang inyong nasa utak ninyo ngayon.
0: Ang kumikiliti sa inyong mga utak.
1: Oo. Mga sabihin na natin, wild thoughts.
0: Yes, yes.
1: Ayan. Paabot nyo sa amin by texting us through our text lines. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And they can also reach out to us through our Facebook page. Andun po yung post natin, ha? Regarding our question of the heart. And you can message us sa ating messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Usapang experience ng partner mo. Zangela Bofill coming in. Break it to me gently.
0: Ay.
1: You're in Heart FM 92.7.

0: 92.7.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Monitor scouting, kung hindi pinaka-importante ang monitoring yun. Kaya kung natong pasandaan, naaday na, no? Bigyan na, wala. Pero naaday na kung atong i-monitor. Kanda kita regular monitoring yun ang atong nikomod. And then, i-report yun ay na dito sa mouse office, sa mouse, and then sa SRA, no? Kasi sila may ang lead agency, ano? So, and then, detrashing, removal sa lower leads, from the stove, no? Yeah, ang katuhin mo na ito, kaya ang area din na, kung na'y mga infested din na, ato itong mga isomso, no? Then, mga tagak na ito dito. So, ato ito ikulik. Wow, ito na ito tanan. Kaya mo mo ito i-source, din yung mamawala. Sunog ko na ito. Isunog ko na ito. Para ang mga population dito, hindi kasi mo nag-ati. Kung masanda na ito, like, kaya ko na nito. Oh, eh, damage sa mga kaya. Branding sa vegetables, no? And yun na ngayon, branding vegetables, yan, sa talong. So, ay, tuluan nga, atong ikulik itong mga shoot cover na nana. So, ilabay ng hapon din na sa upos. So, use this, ang hapon. Rumalik na hapon ito kay dito raman sila magpipi. So, mo adult, hapon na, hapon ka na. So, solo yung hapon. Pariyan, hapon sa sugar cane, no? And then, clean materials, importante yung kesanan, before na ito, weed management. Ano, importante mo kayo, may dito man mag-harm mo ang mga insects, no? Dito ganahan kayo ang mga lamigas, dito ganahan kayo ang mga rodents, tanan. Kung dilipid na mo kuhan, karaminlo kayo, dito ganahan kayo na sila akil ang skin insects, kaya ay may mga alternate host, ani. May ato kapingay, kaya pwede nila makuhian. Remove healthy epistemal. So, suppression, biological control. Ito mo pathogenic, fungi, bumeria, mutation, coccinilipidal, nigritas, ang kablatos, monitoring dipulo sa RCDC. O niya, 13 kagana dito sa field. Katong wala ni Gabis, Brian. Ako mga kauban dito, nakikimit ni Tanan. Pwede na kada, liswing, mga lintel, takkan kayo dito. No? Kung kani ang ato mga natural enemies, kung mauni ang ipadaghan dito, mas mahilip siya. Nga hindi sa dahil mo pa yung insecticide pa. Pero sa atong IDA, Integrated Waste Management, last resource ang kinika, di ba? Daghan pa man ang mga component niya sa mga waste management control dito, like ang pag-cultural, pag-hipno, isa na siya sa waste management. No, And then, kanina yung kwan. Tapos sa last na chemical na ito, ato gibuo. Kanina, nandiyan siya. Kung maka-visit mo sa RCPC, kapag wala pa naka-visit, pwede mo mag-visit sa RCPC para makita ninyo dito actual kung sa'yo naka-addicto. Puro, hindi ka na-building, pero wala yung tao kay naasa sa Lord. So, naka-addicto, ipapuhin na mga millions of microorganism, mga insects na ilaing dito. No? So, naka-addicto, nag-produce me dito Boberia, kaya alam mo, itagin na din sa Boberia, katoon sa rice bag. Kaya kung infect niya po siya sa mga larva, sa laing ng mga insects, no? Kaya kita mo pwede siya post weight loss. Pwede siya, hindi na may specific po siya. Parang nagkaya po sa Boberia. Oh. So, mori ang Boberia. Buwang putik siya, no? Putik. Kaya siya, mental issue, parang hindi siya po sa blambag. Pero sa ako giniyon nga host migrant siya, pwede siya kailangan din siya ang kwan. Ako giniyon na, nagkat mo na research sa atin, nga effective din siya against sa pag-emong hatag ba siya sakit. So, fungus, mentalisyong bubelia, mentalisyong bubelia, fungus din siya. No? White fungus, green fungus. So, mga beneficial din siya na fungus na among ina-produce sa RCPC. So, tanda din siya among dinatag sa farmers. And then, metasure. Dagat kayo yan magpano. So, i-apply din na ito. Ako din i-spray. And then, pila ka days ani, only ang disadvantage lang sa atong biological, no? The use of living organism, mga insects. Delayed lang ang reaction, no? It takes pila ka days, kaya din mo makita. Unlike sa chemical na knockdown effect, no? Okay, kailangan kayo sa mga farmers na ito. Kaya dependent na sila sa chemical. Pero wala sila na sayo, no? May energy ang mga insects sa chemical mode, no? No, or dividends and resistance. Parang nasa tao ba, na may nungutan tuway na, kaya namatay. Nag-ipot lang siya. So, kanin po ang oxidivity, kanin kay oxidivity dito sa sugar cane, among nakakuha. Oh. So, ang atong yun, kung nakanap sila, yan, mag-rear punta ay, pwede ato lang i-augment pa ang population dito sa kanin sa itong higalang insekto. Gawin naman siya, atong i-augment, padaghan na dito. Kaya nga naman sa iyon sila sa unang panahon, wala pa rin mga outbreak. Kung saan ba, gano'n man puno, wala pa rin mga outbreak sa unang panahon. Okay, kaya itong pag-kimo, no? Spray na yun sa nananagyan. Wata ka balon, kita lang na dito mo insekto. Spray na yun. Matakihin pa yung nga beneficial insects to. Oo, ako ilahilahon. Okay. Basta, yeah, marit siya, kanang, kanang self-talk na to. Bako-bako din. Lahipo to sa swas. Kita mo sa swas? Pistit to siya. Ito na ilunggit. Round money, oval money. Ilunggit. Oo. Oh. Naamoy oval, dipindi ko sa mga punti-punti. No? Oo. Oh. Kani siya, beneficial ko siya. Oo. Oh. Kani? Kita mo, ani? Kato bitaw, nakakita ko din mo itong bilibang. Kato mo, tayo na mga, ay, bilibang destructive. Naamoy, kato, itawag ko bilibang destroyer. Kato, inigyan ko niya, kani, lalik ko ba? So, beneficial to siya. Ma-confuse ko nila. Okay, yung nga, piste ba na? Lilibag ba na? Okay, pero hindi ako yung presentation na lang. What is great is we put? So, kura ko din siya, Juan, kaya kung yung meron ba ano, kura ko daw may kita mo ng baboy-baboy? Oh, mawari yan ng baboy, pero hindi din siya ang baboy-baboy. Oh, kani ang yan ng baboy? Kura siya ang alligator. Oh, kani siya. Mori ang ipanguhin sa lamang na tulip. No? Oh, kani siya. Yeah, yung tiglog ngayon, na-stop. No? May unique food yun kaya siya. And then, mag-prepare din siya. Kako ni siya sa mga crossover body insects. Kung sa may nasa sugar cane. Aphids, lilibag, white fly, scale insects. So, kani siya. Kani siya, iya na ang pagkauna, dalawa, itago na. Iya na, isak out. Isak out na niya ang body fluid sa insikto. At yung paghuban na niya kaon, kaon isak-isak na niya, di ba niya usapon. Kaya saking, person saking, mali sila, gensis. Ina na lang, dosto ko, suyok na yun, ang hindi na din sa ilang bubog, una sila buktok ba? Oh, una sila buktok, ay, asan to? Ay, asan yun? Tige. So, una sila buktok, kaya siya, mga deep breathing na, ina na iya putang dini. Una sila buktok na yun, in preparation for their division. Only siya ang iyang karakteristik sa isaka, least weight, no? So, beneficial siya. Daghan dito sa atong katubhan, kami nang nakuha kahapon. Wala po diba, ako na mula bawas. So, daghan kayo nang nakuha. Okay? Look, ako ay makita niya. Wala pa. So, kani, makonfuse ka kay na ay daghang milibag dito niya. Kani milibag po ang dito sa lower the one piece bitaw kasagaran dito po sa iyang lift shape bitaw what I can is yan so mga milibag dito siya piste dito siya pero na ay dagway na milibag na gitawag o milibag destroyer pwede beneficial siya ang iyang adult ato bako-bako makonfuse na makonfuse kita pwede kita ato lang ato rin destructive ni, bilibag ni, talawa yung natuway. Diba, bilibag? Na, bilibag? Pero langit siya, kung nasa gandang kaya yung ako ipakita ang actual na sa mga business nito na bilibag yun. So, nana siya. Siya kauno din. Kauno din niya ang mga skimming sex. Talawa ka, gano'n ka ato yung mga ito, no? Mga skimming sex na ito. Naapoy ka na akong istorya ba? Due to old age stage, nanipitom siya, or patay na siya, or naparasitize siya. Meaning, na ay was na nikitlo ka ng kanin. Naapoy ka na ni, ka na, excuse, parasitoid yung mataki ang itinis sa skin and sex. And then natin siya ay rounded yung orang exit holes. Dito na ito makita, bali indicator to niya. Kani siya, was the ending ang i-ataki ang ito. Kani siya. Ganun na yung mga ito. So, kani siya. So, iyan yung pagkakuro talaga. O, kani, kinataan mo niyo. Kani, kinataan mo niya din yan. O, kani. So, already, hindi pag-in yung mistake. So, makita niyo no, taas kayo ang iyan, o rin itawag niya mga filaments, white filaments. Taas kayo makapunin, no? I-compare na ito kanina, o lahit dito yung appearance. Naanidaghan dito sa RCPC. Kung makabisit mo sa RCPC, makita na mo actually. Pero wala pa may anidaghan-padaghan kay ang upang ipangitaan o after the post. Hindi pa rin itong kilopuros, nandali, under the cross ato. Okay, listen mo kayo, morenta o skin and sex. No? Kaya magkabuhay pa rin ba ng kanyang microgramma o chapulipo. At yung target is rice de morer. Yan, magkalog na lumay. Pagbuhay ng rice de morer, kakulang mo ng problema. Magkabuhay. Kita yung source. Ito na na. So, bago kaya ko din, ganunista kayo sa RCPC o counter the cross na hindi kayo kuyaw pa. Hindi kuyaw yun. Hindi kuyaw. So, kung ano yung ipakita ka nun kayo, potential. Okay. So, kung ano siya, kaya dapat yung mga nating i-cover din siya sa mga project. Isa lang. Kaya kung ano siya, lahit ito ang tagway ato. At doon mo kung mag-visita mo sa RCPC, bilita mo talaga. O, itour mo na mo dito sa RCPC, kung sa RCPC, kung sa ina kanina nga. RCPC is more on crime protection. So, nagbukit mo dito mga beneficial o focus, mga insikto, kasi-kasi, no? So, dapat mo yung katong ikuha na mo gibilang ka na virus, no? Dito sa COVID, no? So, namin gibilang na NPD. Nucleocolihydrosis virus para po sa larva, katong sa fowl, katong sa mga armyworm. So, ang mabote ako i-dibina. So, okay, para maka. Pero, dinishare to siya, dinishare ko yun. Mone, kung makakita ang ganit mo, ani dito, ayaw di ginipat yan. Ha? Kay kani, ikadako ani, mauni siya. Kani sila, mauni. Mauni ka tuloy na lina kahapon. Pero tingkagana. Kung kagahan kayo, mauni atong ipadaghan sa bin. Safety pa. No? Kung gini siya. This way. Oh, mauni nakita na mo ito, tinagana ito. Oh. Sa film. Oh, kani ini usaan niya mo na dai. Oh, iya isakaw ko. Iya dai gutang ni mo si bukto. Oh, mo na dai si bukto. Iya pagkauno ni. Oh, sa isang pili ay mo kao si 200 ka buo. Oh, skin insect. Oh, oh iya ni padaghan dito. Iya mo kani sa cycle din siya. Dila ko ka cycle to ganina. Oh, kaya din na. Usaway lang kauno na ni dito. Ang kani siya, hindi ka nakuhaan niya, hindi ni kauno niya skin insects, mga abis, mga dilibang, mga white flies. Ang iyang kauno, free living man siya, kauno niya, magugus-gugus na dito. Only the larval stage is parasitic. Oh, ang adult niya is free living. So, taon lang siya, oh, mga dugos, mga duga-duga, already niya, rupan, niya, function. So, kanila ang iyahang larval stage ang predator, predicious na ito, hindi parasitic. Predator, predator, yeah. Ah, sir, akong gigituan niya sa inyo, sir. So, dako kayo ito salamat sa, sa Crystal Sugar Company kay sila ni first na naka-establish o laboratory sa Bulgaria. So, ito sa what? Model ni Milahan Rupal. The next ade, Davis Gideon sa Rusko, Taro Romante. Sa Rusko, sir. Na-ready natin dito, sir, sa inyo. And then, kung gusto mo na kumanong kanal, akong contact dito, kami Facebook page, RCPC, Department of Agriculture sa RCPC. So, kung ano yung among mga product nito? Labo may kitawag kong isalya. Wala kong i-quantity. Okay. Kasi marami ko kung kailangan kong pinilis ko din dito. So, taas kayo kung ba. So, narito ang pagsiklase ng mga buyog. Nag-iingon na buyog. No? Natulog lang sa bullpen. Ang ginakon. So, laginain ko din sila o mag-target, no? Kaya kung mga buyog, hindi na sila mo kung ano, kumakak sa ito, ha? Eh, tulog na sa bullpen at ginakon na ni. So, nakatay tulog na klase ng buyog din sa Region 10. So, only sa Region 10 na RCCC ang nakaproduce o dagdag kayo ng mga payukon. Even sa central office dito sa BPI, hindi pa rin sa Region 10 sa ito, na pangunga o mga parents na. Isa sa lain-lain ng mga region ng RCTC. So, kita ang source, no? So, muna ang RCTC nga, huwag yung iba na yung lamayo yung ang itong image niya sa RCTC. Kung kung sa kayo mga potential na i-dagdag na ito dito para mamali sa ako ng mga farmers. So, muna ito. Thank you. KSP, Kalyukan
5: sa Provincia. Dugang discussions related to RSSI information and awareness sa atong pagbalik sa KSP.
6: KSP, Kalyukan sa Provincia.
5: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
6: kalihukan sa probinsya.
5: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
7: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan. Ingon kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
8: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
5: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Kalihukan sa probinsya.
7: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato to sa gawas sa balay.
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Kalihukan sa probinsya.
9: Balik sa atong programa, karon atong tukion ang status sa Bukidnon kalabot na sa RSSI infestations. Anyang update gikan ni Mr. Johnny A. Agsaway Jr., Bukidnon Mill District Officer, Sugar Regulatory Administration.
6: Kalihukan sa probinsya.
10: So this po day sa mga pag-survey sa mga areas dagan kayo mga kuan mga predators na poy napud may nakita nga bubarya gani mga punjay sa kuan so labaw na dito sa Punchan sa so, mga 5 pm dagan kayo tong kuan milibag destroyer gapang karon na ano so ani siya so timeline of events so ani siya katong kuan dili na lang i-updates na lang ako diretso. So, katong June 10, no, mo gini pinakauna nga tawag sa amo ano. Actually ang nag-message sa amo si Sir Rene sa DA sa Quezon, no, nag-contact siya sa amo kay ang isa ka farmer nagpasa og pictures iya. And then kato pagkakita nako. Sure na gyud. So, mo ta pagkaugma amo gyud ang giadtuan dito sa Isda Lurong. And sure enough, kwanjed positive yun siya and katong area ni sir mo to ang medyo severe na siya although para to siya mga 0.2 hectares then ay part atong severe no so mo na siya medyo dagko na gyud kayo then nana po yung sooty molds kay pag after sa ulan di gyud siya mag form ang sooty molds so aya pa rin nila nakita katong May katong after sa ulan. No, so tanan nga mo ang gi-survey same nga after sa ulan aya pa nila nabantayan kay nagitom-itom naman no muto siya kay magsuti molds man siya so kaning area ni sir mo ni siya ang medyo kwan so sa Isda Lurong and ay actually 12.9 na sali na safe lang 12.9 hectares no and for farmers no among na one atong sa initial to siya no for farmers no so pagkuan dito nag-distribute na lang pud ni og katong thiamethoxam nga naman tay quick response fund sa office so katong cancer na na-applyan na siya og dimethoxam and katong pag sir pag adto pud lang sir kwan sa RCPC and ingon pud si Ma'am Lucille nga medyo kwan ra pud siya sa atong biological control dino tama ba sir oh na okay ra daw to siya nga kwan chemical no so oto siya natagaan na to ang mga taga Isla Lorong apil ang taga Sinaysayan pud sumala siya. Then sunod na mo na case nga na ay after na yato nagkandak ta og meeting dito sa mga farmers from Isla Lorong kay para ma-orient sila kung unsay dapat buhaton so gi-invite po nato ang mga taga Puntian og taga Sinaysayan and tukod ato nga meeting and actually naapod atong kauban po nato ato ang RCPC DPI og sa DA sa Quezon po. So naka-appeal po nato no. So moto siya pagka uman sa orientation nada yung nagkuhan ng mga farmers nga murag nakabantay po sila sa ilang farms. Moto nga gi-validate po namo ang Sinaysayan. So moto siya. And napoy sa Sinaysayan, no? Kay ang East Dalurong, West Dalurong, Sinaysayan.

Then, oh, nakadistribute po tag mga kwan dito, kaya may toksang. And kauban po nato ang isgabi during that time, tapos sila i-distribute nga kanang chemicals po nila. So as of June 19, narata sa 53.29 hectares total nga invested sa Bukidnon. So, kato, mo pa to una sa Kitaw-Taw. So, mo ni sa tanan, ang katong names. No, sa Isdalurong, total of 12.9. So, usually, ang variety nga kanang what you kayo susceptible is VMC 86550 o VMC 88354. Nga same po sa Negros, na istorya na ko ang amo ang entomologist, ang pinaka severe jit sa ila is VMC 88354. So, sumo na siya. So, na po yung mga PSR 2007-272 pero nakita na mo medyo panra siya, mild na siya. No. So, ang ubal early detection kay murag aya pa nag sugod ba ang katong instar. And then sa Sinaysayan, dali ang medyo maganda ganyan. Actually, na part ani nga bukid na gyud kayo nga wala na lang murag to kay gabi ina, alas 6. So, ikaw na lang namo, i-assume namo nga katong ditong lugar na napod kay ang pinakalas namo na magyapon and medyo severe pod. So, muna siya. So, nai mga severe, pila ka areas. 1, 2. O, duha ka area nga severe. Dayon, the rest is mild to moderate na layon. No? And same, more yapon to mga varieties ang mga susceptible yun, ang mga VMC. 86 o 88. And then, ang sunod is, naka-report po sa mga si Ma'am Annie sa BPPNPC na napoy nag-report sa iya ha, mga farmers. So, mo pong yan tuan dito. And, nagyod ay sa pagan po. Kay kanang pagan, sayang kay ulat ay mapa ba? Ang pagan mong good, murag tapad rin na siya sa, mutapad rin siya sa Sinaysayan dool. Pero lahi lang na siya kadalan. O, Kitaw-Taw, paan na siya. Munang, mura siya paano, nagyo dito ang nag-concentrate ang mga infected areas, no? So, pero kanina siya mga 4.4 rin sa pagan. Pero medyo paano po siya, kasugod na siya sa timood. Okay, wala naman good. Wala. And isa po sa common sa among nakita sa mga areas nga kuan, isagbutan kayo ang mga area. Muna, pagsagbutan kay dito muna mag travel ang RSSI, no? So, nakakita mi o agingay. Agingay, katong paragis. So, sa paragis, gamay ka ni paragis. Pag tanaan na mo, nagya po yung RSSI dito. No? So, muna yung mga alternate host na mo nakita, namarag naman dari. No? So, ang severe is 0.5 hectares, then moderate, 0.5 po, then mild is 3.39. So, mga early detected pa ni sila. No? And then, oh, muna siya. And then, kani, ang kanin sa Sinayawan, mauli ang pinakagrabe nga ang nakita. Mauli ang pinakasevere. Kaya actually, gisunog na siya, then pagtubo, nanapod balik. No? Kani, oh, patay na ganyan. Nani, okay na yun. Kani siya, namatay na siya. Pero kani area, gamay na ni Unon kaya niya siya. So, kana, heavily infested niya is 4.83. Moderate is 2.69. No? So, yun na siya. So, yun ang ka-severe ang iyahang ko. Kaniyo. Grabe na yung gayo. Sapaw-sapaw na yun siya. During the area, ang murag grabe yung gayo. So, balikan pa nila mo ugma. And naka-update ang kuhan, nag-kuhan po daw sila kaktara ni nag-spray. So, akong gipakuhan sa ako ang staff nga everyday i-monitor lang po dayon. Then, nag-storya po ni Ma'am Lucille kaganina

0: Dana daw, harbiso ng good for 20 hectares, no? So pwede na mag-start o apply. Then, dito day, nakastorya man ni kung sa ang need kay naman ko ito'y gikwan si DA Secretary nga budget. Pero as of now, nangutan ako kung unsa yung need kay para ma medyo ma-paspas bitaw ang kuhan. So, kinahanglan daw siya o burner o kanang kanang pressure cooker. And tama kayo, nato yung burner o pressure cooker from Pilsorin. No, anak ko sa iya nga, dito na lang sa anak mo ibutang. Then, kung kinahanglan siya tao, pwede station na lang akong tao dito para makatabang. And, ano siya nga, pag naa daw to, pwede daw ito makaproduce o good for 100 hectares per week. No, so, ano, so, natin, paglaon, ano. So, mani siya ang sa lawagan. And, mani siya ang mga predators nga malakita sa mga area, no. Ang pinaka kwan sa mga predators o kanang, kanipong, excuse me. Napuntay, bubaya gani. Dito sa Puntian, grabe ka na gan o guan. Inan niyo? And, makita niyo na rin, direct ka ni, patay na ni. Napay sa bahasa ni, mapatay na rin ka ni. Patay na po, apil ni o ka ni. So, ginakaon na po niya. Kusuga sila mga ako na ni. So, dagan kayo sa Puntian area. So, katong Puntian area, dili siya masulod o sakyanan. So, murakag nag-hiking o palimahawa, inana siya nga area, no? So, pero nakasulod din dyan po ng RSSI. So, muna siya ang mga nakita, no? Ng mga predators. And, napot, wala, napot ang dali. Napot tayo ka tong mga fungi. So, muna. Management plan. So, muna yung management plan, no? So, kinanglan yun siya nga as much as early as possible ma-report yun siya kay pinaka-early mas dali siya na-control, no? So, munang kanang nanghangyo po din, no, sa kwan sa mga LGUs, no? Labaw na sa barangay level sa mga BOPC nga matabang, magtinabangay ta nga mag-report bitaw kung asag yung tanan ba para makontinue na to tanan and dili na ma-spread, no? So, ano siya, early detection, regular inspect the field. So, pirmi man ligayon po sa mga farmers get na regularly i-check yun nila ilang field kung naaba. And kung naay, marag wala sila kailang ang mga mananak, i-kwan din sa mga kay i-validate. Actually, last year, naganmig na validate, pero daghan o pink milibag po, daghan po kayo sa natan ng pink milibag. So, ano, ikaduha is, removal of infested plant parts. No, so, katong pag before nag-apply o katong spray, no, gikwan yun na mo, labaw na itong mga daggo na nga, i-detrash siya o nga, katong gi-detrash, sumugon, ayan na yung sprayhan. Kaya, muna itong nakita nila sa Batangas nga pinaka-effective way kung mag-spray ka o chemical, no. And then, disposal measures, muna ito. Immediately dispose of or remove debris through burning. Oh, na siya. So, no good yun. Walang, ang SRA yun, diligid ka recommend huwag magsunog. Pero kung naya RSSI, sunogun yun. And then, avoid plant material exchange, no? So, mo gini ang pinaka yun. Kaya avoid plant material exchange. So, as much as possible, ang tap, nga wala say ma-transfer sa planting materials karon kay isa gina sa pinaka reason nga mabalhin ang mananap. And isa pa is nala pong kung lahat kay trabahante kanang magpaguna lugar ka, no? Then infested to siyang area, then katumang ang gunahay ubalin sa pikas. Possible nga ito sa sinina, no? Mga ito nga, giingon ni sir ganina, sakto kayo itong giingon ni sir nga. Pagkikan ka sa infested ng area, retsugin ka sa imong balay. Ayos sa hapit-hapit sa mga areas. O, oh, sumoto siya. Nga, kung kasi ikaw ang magdala, no? So, kanil. Ways forward, no? Morally among kwan, First is information dissemination to farmers through various platforms. So, then continuous monitoring, no? And ongoing validations pod. Then kalipod ang mga kwan, mas production sa ato ang biological control and also mas production pod sa beneficial microorganism. Eh, para katong mga infected areas, makarecover pod. So foliar ni siya nga, libre na ni siya ginapangatag sa SRA. And task force creation through LGUs from provincial to barangay levels and private sectors. Then conduct of village level trainings for mass production para mas daghan ta og mga biological control.
1: Daghang salamat sa atong mga resource persons and experts sa paghatag og importante og mapuslanong impormasyon. Sa tanang listeners and viewers, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw sa atong programa karong adlawa. Ang paghisgot sa kahimtang sa lalawigan kabahina sa RSSI infestations. Padayon kita sa pagtinabangay ug pagpangandam. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, ug sa tibuok kusog ug puwersa sa PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, kini si Fredeline Dragandang, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabatian, 93.7
2: Hoy, ano ba?
3: Nag-gets niyo yung tawa ko.
2: Oh, pagmaliit lang daw yung pagmamahal, hindi masyado okay. Nasasatisfy yung babae.
3: Ah, ganun ba yun? Oh. Ay, oo naman, gusto natin na malaki yung pagmamahal.
2: Malaki yung pagmamahal mo na binibigay mo dun sa partner mo.
3: Oo, totoo.
2: Buhos ka.
3: Oo. Alam ka naman, medya-medya lang yung ibibigay. Oo,
2: okay. Labi naman yung medya-medya. Bitin. Kulang, pag medya-medya, buong-buo dapat.
3: Oo, dapat mo. Eh, kasi mararamdaman mo yun eh. Deep inside you, kung kulang ang binibigay niyang pagmamahal.
2: Talaga naman. Ito si Junjun Mercado.
3: Junjun. Maing buntag, ha? Tagang siya naman.
2: Honest natin, you get 2 minutes after 10 o'clock. Maghahanap buhay mo na huli kami ni George. We'll be right back for more. Keep it here in your Heart FM.
3: Ang radyo ng heart ko.
4: Heart 92.7.
5: CDOIIDON. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:17 ang ating oras. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Mga sweethearts na lagi na bang nag-aabang dun sa ating question of the heart kayong Kinky Friday? Nako, ano, gising na ba ang lahat?
1: Paano? Paano nga ba magkaroon ng maraming experience?
0: Eh kasi Dr. Heart, may nabasa ako. Kasi daw, sabi nila, kapag daw maraming, alam mo ba may tawag dyan? It's called body count.
1: Body count?
0: Body count. Kapag daw marami ang body count ng isang tao, it really...
1: Yung isa lang naman ang katawang ko eh. Pinagkakaguluhan. Pinagkakaguluhan.
0: O, diba? O, ganun.
1: Wala akong abs eh.
0: Abla. Abla. Ano parang abla?
1: Ganun, bakit daw? Sige nga.
0: Sabi nila.
1: Body count na yan.
0: Kasi daw, kapag daw marami ang body count ng isang tao, parang it weakens his or her character.
1: Weekends.
0: Meaning yung parang kapag alam mo na may... Kaya minsan sinisikreto or hindi sinasabi.
1: Ayun.
0: Kasi daw parang nakaka-degrade. Ayun. Or yung parang nakaka-low steam dun sa tao.
1: Pag sa marami mo isinishare yung body mo, ganun ba yun?
0: Ano, generous ka lang.
1: Nakaka-weekend.
0: Oh, nakaka-weekend daw.
1: Parang sa Tagalog niya, nakakaubos na lakas.
0: nakakaubos doon ng ano, ng parang appreciation at impression doon sa ibang tao na parang, ay, talaga ba?
1: Ay, ganun. Pero parang sa ano, parang sa iba naman kasi, George, dagdag points yun.
0: Dagdag points.
1: Oo.
0: May iba pa nga parang proud eh. Oy, alam mo ba, eh, kinikwento agad-agad eh.
1: Plus points pag magaling. Di ba? Pag magaling sa lahat ng bagay. Ay, magaling maggawa sa bahay. Di ba?
0: Responsable.
1: Pag magaling ka talaga. Inaano pa nga yun eh. Kinukompliment
0: pa. Kinukompliment pa.
1: Ang galing-galing mo.
0: Ay, talaga. Sabi nga, depende dun sa ano, depende dun sa partner. Kasi daw, kapag mahal mo din yung isang tao, minsan parang nakakalimutan mo na yung mga ganyang bagay.
1: Ha?
0: Oo, sabi pag nila. Pag mahal
1: akala
0: mo,
1: ko pag magaling, nakakalimutan mo ang lahat.
0: yung parang, ala, bala pag 1 million yung body count, yung gano'ng tipo. Wala ko'y pakialam. Importante, magaling.
1: Ayan, eto sabi ni 2120, sabi niya, good day, DJ George and Dr. Hart. Greetings to all Grab Car Kagayhaan officers and members, ha? And car wash. Diyan po sa may JR Borja, sa likod po ng Pancheck. Always po sila nakikinig ng Heart FM. Ayan. Hi, Kuya Ding! Maraming salamat. And shoutout na rin daw sa passenger na si Miss Noreen ng Barangay 17, candidate for Miss Cagayan 2026.
0: May kilala ko yan.
1: Ay, si Noreen?
0: Yes,
1: talaga?
0: Yeah, Noreen.
1: Sana ma-invite mo naman dito,
0: yes,
1: sa station.
0: Si
1: makilala
0: si,
1: naman natin.
0: Hi, Noreen. Ano yan eh? Neighbor natin yan.
1: Neighbor natin?
0: Natin. Namin. Neighbor na. Ang ganda, ang gandang bata. She's running for Miss Cagayan 2026.
1: Ay, ganon.
0: Sana, no?
1: Invite naman natin dito para makilala naman.
0: Pwede. Ano yan eh?
1: Makilala ni Harvey Stone.
0: Yes.
1: Kasi ako sa mga hindi ako tumitingin sa mga ganyan talaga.
0: Mami-meet. Gusto mo lang mami-meet.
1: Oo naman.
0: Gusto mo lang mami-meet. Eh kasi ano to eh. Napaka ano ng bata. Very smart.
1: Ayan. Talaga. Smart. Good luck ha. Sa Miss Cagayan 2026.
0: Okay. Ayan. Ayan. Oh. 303 George. Animo ko na na-experience kay nakabutang sa iyang bio data. Grabe naman. Pang-apply.
1: Ganun ba yun? Pinahanap ka ng boyfriend or girlfriend, hingyan mo ng bio data. Grabe naman yan.
0: Ganun na siguro dapat ngayon.
1: Para nag-apply talaga, no? Kasi kaya nga kailangan talaga experience.
0: Yes. Alam mo yung ganun, Doctor, I wanna be your boyfriend or your girlfriend. Sige, bio data, B.
1: Ay, ganyan ginagawa mo?
0: Hindi naman.
1: Ay, hindi naman.
0: Di ba? Parang kung ganyan.
1: Kaya siguro walang natatanggap.
0: Meron ano, tinatawag na callback, tsaka walang na. Ito na, si Demsoy.
1: Good morning, Demsoy. At syempre sa lahat ng mga taga-Maramag Bukidnon. Good morning po sa inyo lahat. Wala naman kay 0804. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Shout out to Beron family, Dabalos family, Cantutay family, Salinas family, Abro Genya ba yan? Family. And the Linan family from Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Dami nakikinig sa amin sa Barangay 17.
0: Sa Barangay 17. Oo. Sino rin is from Barangay?
1: Pupuntahan na naman yan nila.
0: May bibisita na naman dyan.
1: May bibisitahin na naman kayo dyan.
0: Ay, alam naman natin yan. Solid
1: so,
0: yan
1: sila. Huwag kayong papalipat, ha?
0: Solid yan sila. 5574, Morning Doc Hart and Sweetie George. Hi to Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, Nino and Sabel Baktong, BBQ Family, Minel, Susan, kay Khalil, kay Jessa, kay Kyler, Princess and Prime. Hi to Mayor Miles Mayong Buntag.
1: Good morning, mga taga-Homan.
0: Mami Amy, ayan.
1: Oras natin, 25 minutes, makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Again, our question of the heart for those kaka-tune in lamang. Ito po yung ating question of the heart, George.
0: Dr. Hart and Sweethearts, okay lang ba sa'yo kung marami ng experience ang partner mo? Experience, ha?
1: Experience, ha? Oh, experience, ha? Quote and quote, quote and George. Quote. Alam na natin anong ibig sabaw-sabihin namin. Pasalan nyo sa amin through our text line 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
0: And follow and share and like sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 1026, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: 92 at 0961-956-1550.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. David Cook, Always Be My Baby.
1: And that song was brought to us by Birdtree 45 Twin Pack, pag dalawang baso, 2 times nainom, 2 times nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na.
0: Ayun. At diba, ang sarap pakinggan at tatawagin ka lagi. You'll always be my baby.
1: Baby.
0: Kahit naniguang ng kunot ng agdang baby pa rin. Baby yun.
1: Baby cute.
0: Alam mo, sarap ng ganyan.
1: No? Parang nakakabata din kasi yan, Dr. Hart. Alam mo ba kaya nga may tinatawag tayong term of endearment? Kasi daw, kapag tinawag ka ng ganyan ng partner mo...
0: Oh, ang sarap naman tatawagin ka. Biglang i-message ka, hi baby, di ba? Grabe naman yan.
1: Shout
0: out. Nakakataba naman ang puso.
1: Oo. Sarap, no?
0: Lagi.
1: Yung ngiti, parang papunta ng ano, ang tawag nito.
0: Ang ngiti niya kahabon.
1: Ang gusto mong sabihin.
0: Arwan, good morning.
1: May bunta. Thank you.
0: Ayan, daming nagpapabati. Bago tayo mag-ano, mabigay ng ticket. Pati
1: natin.
0: At sadahan muna natin saglit. Ang daming ano, ha? Dami nating bagong sweethearts na nakikita namin. Oo. Salamat talaga. Ako. Alam ko, hindi na kayo makakaalis pa sa Heart FM. Nasubukan nyo na Heart FM.
1: Correct.
0: Sabi ni 8603, sabi niya, good morning Heart FM. Pakigreet lang ko sa akong kauban niya si Dazzle Ken. And also to Matmat, going daw sila ng Medina. Galing po yan kay Wari Bars.
1: Ay, good morning. Sarap yung
0: Medina. Yung pinupuntahan natin dyan, di ba?
1: Magandang mga dagat dyan, mga beaches dyan. 7517. Hi to Arellano, Manzano, Balasabas family, Tapdasan family from Maramag, Bukidnon. Palagi po kami nakikinig.
0: Aha.
1: Ayan, mga drivers po ng Motorola, 7517. Magandang umaga. Uy, thank you. Maraming salamat.
0: Ayan. Sana ako. 4377, sabi yung good morning, George and Dr. Hart. Always listening here at Barangay Kauswagan, Tamparong Compound. Shout out sa mga pensionado boys. Ay, hayahay. Naglabog-ug butong karong buntag while naminaw sa inyong programa. Thank you. Sarap naman na nasa background.
1: Ayan, sabi naman ni 4994, eto, makisali ako sa inyo, ha? Wala namang problema kung may o kung mas experience ang partner mo, somehow, nakakatulong din yun para mas feel nyo ang isa't isa. Mm-hmm. Walang inhibitions. At happy na, satisfied pa. parang commercial.
0: Wala ka nang hahanapin pa.
1: Huwag nang pa-cute, sabi niya. No, doon pa rin ang kung doon pa rin ang punta mo at punta nyo. Wala nang dahilan para maghiwalay pa kayo kasi lahat kompleto na.
0: Ah, di ba? Kompleto sa Ricardo's na.
1: Gusto ko yung happy na, satisfied.
0: Oo nga. Oras natin, 42 minutes. Makalipas mo 10 o'clock in the morning. I guess we have a caller right now on the line para sa ating Moana on-air promo.
1: Ayan.
0: Mamimigay tayo. Moana, tama.
1: Moana.
0: Moana 2026 live action.
1: Malapit na yan, ha? Mm-hmm. Oo. Okay.
0: Malapit na talaga. It's gonna be an... Sige. Tatanong nga pala natin sa caller. Ang bait ko talaga. Mamimigay na ako ng answer. Alright, let's write the booth is on the air. Hello, good morning.
1: Hello,
2: good morning, ma'am.
1: Hello. Hi, oo.
0: Sino to? Ano pangalan mo?
2: Si Camila Bentilio.
0: Camila Bentilio. Taga-asa si Camila Bentilio?
2: Taga Libertad, Himaylan, ma'am, sir.
1: Libertad? Uy, ang layo.
0: Layo yata niya.
1: Misamis Oriental, oo. Tama? Oo.
0: Pero nandito ka sa Cagayan de Oro ngayon?
2: Oo, nag-anitiming ka, ayaw nakasunod.
0: Ah, okay. Saan ka ngayon sa Cagayan?
2: Kamamanan.
0: Ah, sa Kamamanan. Alright, sige, may question si George sa'yo, ha?
1: Anong pangalan niya si Ate Camila? Camila, ano? Oo. Ano ang, kailan? At saan gaganapin ang ating movie block screening na Moana live action?
2: July 10. sa SM Cinema 3 and 4, SM Downtown.
1: Yun. Galing.
0: Kompletong
1: palakpakan.
0: Congratulations sa'yo. May tanong pa isa si George para bago natin maibigay yung papremyo mo.
1: Yan, ate. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo ko.
3: Heart 92.7. 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
13: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
14: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
15: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
13: The best ang mga music sa Heart FM.
14: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. 10:53 ang ating oras, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: I wouldn't be here if I didn't love you.
0: Ay.
1: Samot naglayo inyong gipuy-an. Diba?
0: Ay.
1: Yung mga, alam mo yung mga effort na ganyan?
0: Oo. Yung distance talaga, malaking bagay yan, ano, to make the love fun or the relationship of fun.
1: Pero despite the distance, bigla ka nalang mag-show up dun, di ba? Ng mga ganyan. Tapos meron mga pasurpresa na mga ganyan.
0: Oh.
1: Di ba? Ang sarap ng mga ganyan.
0: Kinikilig. Yung parang tipong, wala lang, nag-ano ka lang, nagre-relax, akala mo, wala mangyayari for today. Nang bigla nga, dumating.
1: Yung tatawag sa'yo, iba pupuntahan, tapos doon pala papunta sa'yo. Ay, naku, yung mga surprises na ganyan. Ay, nakaka-inlove. Oo.
0: Sa mga nakaka-experience niya, nako, sila masabi ko dyan, Dr. Hart.
1: Ano daw?
0: Sana all.
1: Sana all.
0: Sana all talaga.
1: Naku. Ayan, eto ang daming mga messages. Sana, this George. 2745, sabi niya, good morning, Heart FM, and DJ George and Dr. Heart. May mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, para sa akin, okay lang yung maraming experience para magamit din yung mga skills niya. But kailangan, skills talaga. That's the, kailangan handa yung sarili mo na tanggapin ng buo kasi alam mo na may hidden story siya sa kanyang buhay. Ano man ang mangyari, you be ready. Kabalo ka nga, kusog siya, mubugha o kahoy. Nagi outside's up to you. Ayan. Sabi niya, hi

0: Sa'yo, Mr. Ryder. Thank you for listening.
1: Ito talaga, Ray. 6401, Heart FM, please greet. Nang happy birthday ang kanyang apo, celebrating 21st birthday today, si Kenta Jonard Bonga Orpiano. Huwag hilaw sa kanyang husband na si Sir Dodoy Orpiano. Magandang umaga. Thank you for listening. Hi. Sa ating namang Facebook page, Dr. Heart, sa ating messenger. Ayan, magandang umaga kay Demsoy, kay Ate Gigi Hazel, kay Tuna Ming, at ang Ming family. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha?
0: Oh. Si Yao Ming, hindi mo makapigin.
1: Yao
0: Ming. Yao Ming.
1: Yao Ming. Na? O baka nakikinig yun. Magandang umaga. Ito may ano, may entry si Ate Gigi, Dr. Heart, sa ating question of the heart. Ang nakaraan ng isang tao ay maaaring naging bahagi ng kanyang paglaki at mga natutunan. Ang mas mahalaga ay kung paano siya kumikilos sa kasalukuyan at kung paano kanya tinatrato ngayon. Kung ang dami na experience niya ay nakapagbibigay sa iyo ng insecurities o pag-alala, mahalagang pag-usapan ninyo iyon ng bukas at may respeto. Ang isang malusog na relasyon ay nakabatay sa tiwala, komunikasyon at pag-alang, hindi lang sa nakaraan ng bawat isa.
0: Alam mo, mas ikaw yung magbe-benefit eh, kasi ikaw yung present.
1: Correct.
0: Sa lahat ng experiences niya.
1: May it be masakit man. Masakit man.
0: Sa iyo ma-apply.
1: Correct. Kasi ikaw yung nandyan ngayon eh. Diba? Happy morning, Wayan family. Ayan, happy Friday. Sir Efren Wayan. At sa lahat naman ay kinig sa atin sa City Homes Malanang Upo.
0: Talaga naman. Rare Q, hi to you.
1: Hi, good morning.
0: Sino ba dyan? Dami, no? Maris Payag-Ay. Sabi niya, morning sir, old ma'am. Naminaw na po sa inyong programa. Basta heart, na yan, basta FM, heart FM, jud ko. Parang yung sa Facebook, no? Yung basta, ano, Malaysian din siya. Basta radyo. Mga taga Alani, Blantapan, Bukidnon. Yes, good morning po sa inyong lahat. Maya Daal daw. Ayan. Bakit nga ba lumalabas na to siya, George?
1: Kasi nga may ano na.
0: Nga, ayan na. Oras na para mamigay tayong pa-premyo. Kaya bala, nagpaparamdam siya lagi. Ayan na, narinig na natin yung senyales. Oras na para sa ating The Price is Rise. Overload. Isang winner uli. Our third winner for this day. Ayan, paikot tayong ruleta, George. Ang kaya magagaling yung ating winner.
1: Hala, may entry na ba ang lahat? Aguy. Ito na, ang ating ruleta, Dr. Heart. Ay, dito na patigil sa driver.
0: Driver. Ayan, driver. Alright, buno tayo mula sa dropbox ng driver.
1: Ayan na. Ang aking nabunot, o ito pala ay isang TNVS driver.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Oo, congratulations sa iyo, Jeffrey Hanyo. Hanyo.
0: Ayan. Jeffrey Hanyo, congratulations, TNVS driver. Nanalo ka sa ating The Price is Rise Overload. Ayan, groceries plus syempre bigas, The Price is Rise nga eh. Claim mo na dali ang inyong papremyo. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: A minute before hitting 11 o'clock, final set. Babalik kami ni George. Keep it here. Sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM. Forget. Sorry.
1: Ayan, sorry. Sa sakalo.
0: Nagulat ako.
1: Nagulat bigla.
0: Si Papa Ru.
1: Sige, ano na nangyari?
0: Ano nangyari? Ito na tayo, Dr. Hart. We got 4 minutes after 11 o'clock. Ito na yung mga parting words na natin.
1: Aha. Bakit magpapaalam ka na?
0: I-wrap up na natin ang programa. Pero, ito. May maraming salamat ha sa lahat ng mga talagang nakisali, nakijoin sa ating mainit na usapin ngayong Kinky Friday. Ako, we're talking about experiences, yung mga ganyan. Ay, nako, game na game kayo ha. Maraming salamat. Ito, very quick read lang, Dr. Hart, dito sa isang comment. From Marifel de Quito Ahes. Hi, Ate Marifel. Sabi niya, Dr. Hart, in sexy so mabango na si Sweetie George. Well, for me po, ayoko. Since I entered the kingdom of love, hindi ako nagsiseryoso po. I just play the game. Kumbaga, nakama kasi ako, Sweetie George and Dr. Hart. Pag may naniligaw sa akin na binabasted, binibigyan ko talaga ng chance. Pero may kondisyon. Walang hawak kamay or kiss.
1: Ay, ganoon.
0: Parang dalagang Pilipina. Gusto ko kasi ang makahawak ng kamay ko or maka-first kiss ko, ayun na talaga ang makakatuluyan ko habang buhay. Ayokong pagdating ng panahon, kawawa, mapapangasawa ko. Luckily naman, nakatagpo ako ng gaya ko na walang mga experience.
1: Ay, diba, mangilan-ngilan na lang kaming ganyan. Oo. Nakahanap siya.
0: Ay,
1: mangilan-ngilan na lang kami.
0: Parang maingat na lang mo sa kamo.
1: Ma, dito, sa pag-aakalam ko, tatlo na lang kami.
0: Ay, talaga.
1: Harvey Stone, Jason Steele, Dr. Hart. Lang. So, mga walang experience. Never been kissed and never been touched.
0: Wow. Ay, talaga ba? NBGB. ING, ano? Tawag ng NGSB.
1: Basa yun na yun.
0: No girlfriend since birth. Oh, shout out natin ang kanyang honey, ang kanyang better half na si Renior Ahes. Maraming salamat.
1: Sino pa ba?
0: Ito.
1: Si Fredgie Diane Ree. Ay, hi po sa inyo. Sabi niya, good morning. I'm loving the vibe of this post. And I'm sure the whole Heart FM 92.7 community is too. Well,
0: yes.
1: It's amazing how music can bring everyone together. Keep spreading the good vibes. It's okay if your partner has many experiences. As a woman, you have boundaries. You are resilient and self-reliant. You have your own choice to do what is right. You're kind and firm, which means your strength isn't about being hard. You can be compassionate to your partner and still say no if he does the wrong nasty act towards
0: you. Okay.
1: Sorry ka na lang, boy.
0: Wala
1: ayaw ni Fredgie Diane.
0: Wala ka talagang chance. Oh,
1: talaga. Meron naman. May kanya-kanya naman talaga tayong pananaw. Diba? And we do respect that. Talagang, yung iba naman kasi minsan sinasabi nila, they're just being too adventurous lang daw.
0: Yes. Diba? Just want to, experience lang.
1: Nakakawa tuloy ako. Nai-English tuloy din ako ngayon.
0: Nakakawa yung mga.
1: Oo nga. Ang galing ng ng message ni, sino yun? Si Fredgie.
0: Si Fredgie.
1: Thank you for sending your message to us.
0: Sana ma-meet ka namin very soon.
1: Very soon?
0: Very soon. Sana. Baka naman manalo.
1: Wala lang. Hawakan ng kamay. Wala na.
0: Sabi niya kasi no. Diba? Hi to Gian Carlo Iway. Maraming salamat sa inyo pakikinig. And also hi to Katrina Zaya Sakaylan. Maraming salamat for listening.
1: Alright. Papaalam na tayo. Mukha naubos na natin. Nalala. Ang galing naman.
0: Ito lang, Mars Longrihab. Ayan, Ilaya Carmen, maganda umaga. Thank you for listening. Ay, kung may experience man o wala, importante, masaya kayong dalawa.
1: Yun.
0: At first, siguro medyo magiging, hindi naman issue, pero mapag-uusapan. Kasi, syempre, tatanungin mo yan eventually, malalaman mo din kung ano yun. Pero, importante is hindi siya big deal sa inyong dalawa at naging masaya kayo sa inyong relasyon.
1: Ayun. Ang mahirap dyan pag marami. Tapos naging nagbunga lahat, di ba?
0: Oo. Pwede mo sabihin.
1: Mukhang magulo yun. Pero depende rin naman yan, di ba? Yeah. Kung i-accept mo yun, then why not? Di ba? Ganun lang naman yan. It's a matter of acceptance, right?
0: Correct. Pwede mo namang sabihin na oh, kahit marami sila before, marami ka na-experience. Pero ako na yung last, ha? Oh, ganun.
1: No. Talaga naman.
0: Pinky promise. May mga
1: ganyan. Ay, pinky promise pa talaga.
0: Pinky promise, ha?
1: Asa, tayo magpapaalam na, ha?
0: Oo.
1: Maraming salamat po. Sana naman ay nag-enjoy kayo din sa ating programa today. Since it's a Kinky Friday.
0: Oo nga.
1: And kakaiba kasi yung ating question of the heart. Every Friday, medyo makulit ng konti.
0: Yes,
1: di ba?
0: Yes,
1: medyo talagang kikilitiin namin yung anuman ang nasa utak ninyo. nasa thoughts ninyo.
0: Totoo.
1: Kasi diba naman, Monday to Thursday, masyado tayong formal. Nag-uusap about pag-ibig, sakitan sa pag-ibig.
0: Correct.
1: Diba? Ito, mas masaya pag Friday.
0: Light lang tayo. Positive note lang.
1: Alright.
0: Habol ko lang, Dr. Hart. Ito si, ano, si June Ross ng JL Flower Shop. Mm. Good morning, best duo. More experiences, more happier, most exciting, big or small, doesn't matter. The important is reaching the top successfully and satisfied.
1: Yun. Yun din isa sa pinaka-importante, satisfy new partner.
0: Yes.
1: Diba? Alright. Ay, huwag kakalimutan ha. Palapit na palapit yung ating block screening. Moana 2026 live action. That's gonna be on July 10, 2026 at SM Downtown Cinemas 3 and 4. Mimigay tayo ng ticket. Patuloy ang pamimigay natin. Kaya't makinig lagi sa inyong Heart FM. Si George, babalik mamaya.
0: Mamaya, Dear Heart naman tayo. O may pamimigay din ako doon. Kaya abangan. Love songs din. 1 to 3 p.m.
1: Maraming thank you sa lahat po ng nagpadala ng kanilang messages. Maraming salamat. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi. And always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 11:24. Good morning, happy Friday everyone. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Di na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And that song was also brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy Friday, everyone! Kumusta na po? Kumusta yung pogi dyan? Kumusta yung pretty-pretty dyan? Sitting pretty pa rin? Happy, happy Friday, everyone! At saka welcome po dito sa Friday edition ng ating programang Heartbeats. Siyempre, kasama nyo tuwing paniood to, ha? Harvey Stone! At batiin natin ng happy, happy listening yung mga sweethearts natin, ha? Ito yung mga regular audience natin. Happy, happy listening, Demzoy, dyan sa JR's Maramag, Mayong Buntag, sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan, BBQ Family, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, good morning to all of you. Lola Amy, hi to you. And also kay Mayor Miles, good morning. Oy, si Brother Jun Rosa, nakikinig sa atin ngayon. Parang di yata busy, ha? Dyan po sa may JL Flower Shop sa may Bulua. Oh, sa loob po ng Divine Shepherd, ha? Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga sweethearts din natin dyan, mga suki natin sa may Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Happy, happy listening to all of you. And mayong pagpaminaw sa inyo, ha? At saka dito sa ating programa, patuloy pa rin tayong mamimigay ng bigas at saka yung libreng tickets, ha? Para po sa Moana Live Action Block Screening. Malapit na po, July 10. Kaya gusto yung makakuha ng libreng tickets, makinig lang. Oh, very simple, ha? Libre po ito. All you've got to do is listen to all our programs dito sa Heart FM para makakuha po ng libreng tickets. Alright? 11:39 oras natin, sweethearts. Let's enjoy our Friday. Diba? Huwag ka na magmukmuk dyan. Of course, I'll be bringing you all your favorite music dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
7: With heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Hey, it's midday.
10: Feel your heart
9: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 11:50 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po yung ating mga bunting entrepreneurs, ha? Naks naman, no? Yung mga may sari-sari store. Kumusta po yung kita natin? Tsaka maraming salamat, ha? Tsaka lakas-lakas po ng mga radio sets nyo. Nakikinig dito sa Heart FM. Mabuhay po kayo, ha? God bless you po. At saka yung kita nyo, sana dudoble for this month, di ba? Manifest lang tayo sa buwan po ng July. On the third day of July, ha? More blessings to come po kayo, ha? Maraming salamat. Sir Efren Wayan, mga yung udto sa imo. Na-miss ka na namin, sir, ha? At saka send my regards kay Cathy and also sa imong sa ating queen, si Ma'am Vivian. Happy listening sa inyo. Hala din po sa ating mga taxi drivers ngayon. Kumusta itong mga manoy, di ha? Sinta magpainit, ha? Kaya itong skincare, sayang. Mahal na ang Kojic soap karon. Mayong buntag din, mayong udto. O sa itong mga Grab drivers kagayhaan. Ako, grabe. Grabe yung bookings nila, ha? O sana dudoble pa yan. O dapat positive lang tayo ngayon, ha? Pwede na tayong mag-think positive ngayon. Wala nang COVID. Happy listening din sa mga nag-enjoy kumakain kasama ang ganilang mga office mates. Kasama, of course, yung crush nila, ha? Yung mga nirereto sa kanila. Sa trabaho, grabe talaga. Alam ba ng asawa mo? But anyway, happy listening po sa inyong lahat, ha? Diba? Isa yan, magpapa-inspire. Oh, happy listening sa atin. Yung mga motorella drivers, ha? Yung mga may mga radyo. Oh, happy listening po sa inyo, ha? Huwag lang tayong pasaway sa daan. Tsaka mag-ingat po tayo palagi, mga drivers natin. Especially yung mga nakatambay dyan. O nag-ali diya sa may Market City, Agora. Happy listening po sa inyong lahat. 0917-1579-927. Dyan nyo po ipaabot ang inyong mga pa-shoutout. And of course, pwede rin kayong tumawag dyan. Maya-maya lang po, ha. Abangan nyo. Mamimigay tayo ng ticket.

0: na naman taon na.
1: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
0: Ay, kuya po, yung malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, kuya po, yung pinagbago. Araw po ito, kuya po, sa umaga.
1: Opo.
0: Ayun ang pinapin namin.
1: Opo.
0: Tapos pangalit. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, kuya po, yung ano, yung lalakas sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
1: Yung pagbabawas.
0: Ayos din, kuya po. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
1: Tama.
0: Malakas kumain. Malakas ng pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Nilinaw ng Social Security System o SSS Cagayan de Oro na hindi maaring gamiting batayan ang anumang valid ID sa pagwawasto ng maling pangalan, petsa ng kapanganakan at iba pang sensitibong personal na impormasyon ng isang miyembro. Ayon kay John Michael Olivar, Branch Account Officer ng SSS Cagayan de Oro, birth certificate lamang ang kinakailangang proseso na mga naturang pagbabago sa record ng mga miyembro. Anya, kung ang birth certificate mismo ay may mali, kailangan muna itong maitama sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority at ng kaukulang local civil registry bago ito tanggapin ng SSS bilang batayan sa pag-update ng impormasyon. Pinaalalahanan din ng SSS ang mga miyembro na tiyaking tama at napapanahon ang kanilang mga personal na record upang maiwasan ang abala at pagkaantala sa pagproseso ng mga benepisyo at iba pang transaksyon sa ahensya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat ka makabuhay. Kumusta? Ug ni ano sa bangatong tulumanon sudso sa ko oras magkuyog kita og makat-on dala ng pagtambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayana! Inahan siya sa akong anak Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaluiloy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloyog konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala malang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naanihang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Pagpibatod, hindi na ho ako nagpatumpik-tumpik pa. Inilabas ko ang aking saloobin. Ang aking pagtutol sa gusto ni Monette na kukunin niya noon ang aming anak. Hindi ko po pinapayagan yun noon. Nagalit pa siya at iginiit ang karapatan niya sa bata. Tumaas pareho ang aming mga boses noon, Lady Batod. Ipinagpipilitan ko ang mas malaking karapatan ko sa aking anak bilang hindi naman ako nagloko sa kanya. At siya nga ang naunang nagtaksil sa akin ng napakaraming beses sa loob ng aming pagsasama.

0: Siyempre. Wa na siya mo insister pa.
1: Nagpasalamat ko nga nahuna-huna niyang dakong kahasol sa among bahin. Kun mga but pakapit sa korte, Yuri.
0: Wa na siya may pugwa sa iyang gusto nga kuhaon niya din si Juno?
1: Wa na, Yuri.
0: Maayo hinoon kun mao ka na, Delo. Pero, Delo, ayaw kahasol sa paghuna-huna na ako, ha? Mahimo ramang good nga mo ani si Monet, basalikayan lang niya nga awayon og insultuhon ko. Wa gid ko problema sa pagpakigbanding niya sa inyong anak. Ang di ko lang gusto niya kay dili siya civil diri nako. Wa man unta ko mangaway niya.
1: Yuri,
0: basa lang mo sulti mong daan kun unsang adlaw siya mo anhi aron ako na ang mo adjust. Ako una ang dili mo pauli.

Patol, hindi na rin nangyari pa ang swestyo ni Yuri. Hindi ko na rin sinang-ayunan. Para wala nang gulo, ihahatid ko na lamang si Juno sa bahay ng mga magulang ko kung saan naroon si Monet at sila'y makapag-bonding. Samantala, nakabili si Yuri ng lupa sa kapitbahay ko. Plano niyang pagtayuan ng bahay niya.

0: Og mahimo na unya kamong amahan og anak nga dito motipon og puyo niya kun mahuman na ang pagpabarog niya sa iyang bay.
1: Maipong ni Yuri, Lulutinoy.
0: Delo.
1: Pero ako may tando sa iyang sulti. Bahala na. Kung sa unya mamahimo kong desisyon pag-abot sa panahon.
0: Manguta na rako ni modelo, apo?
1: Unsa man unta na lo?
0: Mahal mo na ba si Yuri?
1: Ha?
0: Siya na ba ang mihulip sa dapit ni Monet diha sa imong kasing-kasing o guna-huna?
1: Dili pa ko makatubag ni anak sa pagkakaroon, Lutinoy. Basta kini mo ikasulti ko. Espesyal siya sa kinabuhi ko. O dili ko gustong mawa siya.
0: Delo!
2: Kwartahan gyud ay si Yuri unsa. Kay iya magyong napalit ang dakong luna diha sa unahan. 3.5 million gyud ang kantidad.
1: Og tukuran ko nun yag iyang bahay, pahuri.
2: Mauba. Unya, unsa may pakigsabot na gisulti mo niya?
1: Ha?
2: Ikay man nag-iya sa ipatukod niyang bahay? Unsa man irigalo niya nimo ang yutang iyang napalit, lakip na unya ang bahay nga iyang ipabarog?
1: Wa siya gisulting ingon niya, anak, pahuri.
2: Unya, muhuwat ka lang di ay nga musulti siya. Ikaw ang yamar, ikaw ang sulti, pangayua. Total mahal ka man niya. Gamita ang iyang gugma. Pangwartahe, aron kapuslan ang pagtubay mo niya o ang pag-usik-usik mo sa imong kahago, ingon man sa imong binhe, nga dili mahimong bata. Pa!
3: Talain na nang ina nga papa. Uy, kanang sigig pang insulto ba? Unya ka na rabang tao nga atong mahal, yung insultoon sa atong mga friends or kinsa na mga tao nga duol nato. Musamot atong gugma atong tao. War tong kaluoy baron ang pagka-espesyal sa mga tao nga ginadautan diri nato, no? Wasala ka realize, ana? Charas. Anyway, kamakabuhay unag ikadanghog na pa lamang sa chapter 7 ng atong nabati. Human unya sa pipila ka mga painom do mamalik dahin ta. Kaya ito ipadayon ang pagbasa. Ugang pagdrama ka na pa ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Sender Delo. Kanang tanan ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Magkabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Guaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay High Plus na ayo ko.
5: nang dako kay kitabang sa atong panglawas ka makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay mao gina nga tong perming tumaron every day. Ang nga kita himsog, basko ug layo kita sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian kay batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus ug mga bacteria nga motapot sa atong lawas kay kinahanglang himsog ang atong immune system. Ug kana mabuhat kana ikahatag na nga benepisyo kanato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement kay daghang kay mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay kay ang oregano maayo kay naa sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega 3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega 3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y mo resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano doon na sa'y potential nga batukan ang nagkadaiya nga mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllene oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga doon ay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiya nga mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre, alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllene ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niyatong 2014. And sa katapusan, ang oregano doon na antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niyatong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano doon ay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Lain pa ang mga produkto nato ang akinhalan nga ato agyong i-patronize kana kay naainindot nga ikahatag sa atong health ka makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17 in 1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong o wakay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha ang imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema pinaabi sa imong pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad magukadi ka makabuhay, ang imuhang bukog magsugod na sa pagka-weak, pagka-gabok. Nya mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana aron nga ang imuhang bukog bitaw kana mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, mga nana.
8: And syempre kung kana ang mahitabo, kana nga matang sa kondisyones, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ginasay mo ang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric makatabang sabna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gyud ang mga kasukasuan. Manakit na ng mga parte sa lawas nga mapiko-piko especially ang tuhod. Kaya ang turmeric natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nagkanang nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila pero maguna magbase nga kung active ka, di na lang yun manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation o ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imuhang diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gidi ay ang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric doon na antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka na ang imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na itong lawas o turmeric o makabuhay o ang turmeric usa lamang sa 17 kamang ingredients na naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ang everyday sadta. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kape-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakaka-intriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
9: Lady Batu.
3: Huwag ka lang kamakabuhay niya ng sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Now na, din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: batod masama po ang ugali ng aking ama. Nais pa niyang pagkaperahan ko si Yuri. Ang gusto niya ay huhut-hutan ko si Yuri. Hindi ko naman magawa. Binubuhay na nga kami mag-ama, papatusin ko pa ba siya at gagamitin at walang ibibigay na respeto? Binaliwala ko po Lady Batod ang sinabi ng aking ama sa akin noon. Hanggang sa nasimula na noon ang pagpapatayo ni Yuri ng dream house niya. Wow! Swerte ka rin sa pagpakirelasyon mo kang Yuri, Delo. Karo nakasabot na gud ko kung anong midukot ka na lang niya. Kay milyonaryo man daing bayuta.
1: Munit.
0: Unsa man, iyang ibutang sa imungan ang yuta og bay?
1: Managsama ka mag-unaho na si Papa Jorge. Ugo ako makauyon.
0: Praktikal ka naman lang. Nganong dili mo naman lang hinaykan. Dili man gugma ang nagtukmod ni mo ba sa imong pagpakigrelasyon niya? Dili ba? Kwarta. Subuhatan na lang ang tanan aron mahuman ka na.
1: Munit, dili ko ingon anak ang matang sa pagkatao.
0: Ugo sa kamali ay. Bisexual ka na karon kay mitubay kag parehas ni mong lalaki. Bisan bayot si Yuri pero lalaki paghihapon siya, magtuad-tuali man ang kalibutan. First time ni mo siya nahibaw ko. So, i-career na lang ang paggamit niya, Delo. Humanana, undangan na ni mo aron dili ka mabayot sa maniya.
1: Dili makatukod ang pagkabayot, munit. Choice ka na sa tao.
0: Unya ikaw. Dili ka kaunya maagni ni Yuri nga magpinarihas ka niya. Ayaw kalimot may anak ka. Lahi na karon ang respeto sa imo anak niya ni mo tungod ining imong pagtubay sa bayot. Ugo sa ni mga adlaw, Delo. Himoon ka na lang unyang katawan na ni Juno tungod kay dili ka na unya layo sa sama ni Yuri. Inanay nga mausab ang imong preference kung magdugay ka sa pagpakiglambigit niya.
1: Unsa?

0: padilo. Di ko ganahan ni mama munit ba basta yawyawan ka na niya. Musamot na mahadlok ko niya kung duulon ko niya.
1: Imo siyang mama. Ayaw ka hadlok niya.
0: Di man ko ganahan niya pa. Nilibag ipasakitan man ka niya. Nganong niya naman lagi siya.
1: Juno anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. Ug bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya bisan paman sa tanan.
0: Mahal ni mo? Unya mahal sab ni mo si Mama Yuri?
1: Aha.
0: Cheating man na sa imong bahin pa. Mahal ni mo ang duha. Di man na pwede. Dapat usa lang. Pagpili lang. Pero kung ako ang imong pangutanon, si Mama Yuri na lang.
1: Juno.
0: Ayaw na paanhiya sa bahay si Mama munit pa. Ako na lang ngadto dito ilalolo kay tuwa man siya dito. Pero dili lang ko permi mo pakita niya. Kay dili na lagi ko ganaan. Kay dili man siya kamao mo respeto sa iyang isig kaingon. Mao na gani na kasaha ni mo. Karon nga may balik na siya. Mura lang gihapon siya si Kinsa.
1: Anak, igo na.
0: Bahalag bayot si Mama Yuri. Ang importante, na siya'y malumo nga kasing-kasing. Unya makamausad siyang mo respeto ni mo. Mahal pagitan niyang duha. Kato si Mama Munit, selfish man siya. Dili ko ganahan. Siya man ang bad influence na ako kung magpermi ko pagkikita niya ba? Siya man ang daotan o kasing-kasing o guna-una. Mau dili ko niya.
1: Unsa?

tatod, hindi ko tinuruan ang aking anak na mga sinabi niya sa akin. Pero lagi ko siyang sinasaway noon, lagi kong ipinapaliwanag sa kanyang lahat. At pinapakiusapan din na hindi magandang magtanim siya ng galit sa sarili niyang ina. Pero sadyang hindi ko po siya maaring diktahan ng kung anuman ang dapat niyang isipin at sabihin. Samantala, nang matapos ang pinatayong bahay ni Yuri, isinagawa ang blessing. At isang sorpresa ang aking ikinagulat sa mismong araw na yun.

0: kama kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. You have it, kamakabuhay mo na bati akin natibukan sa chapter 7 sa Revelasyon ni Delo. Again, mo ang may sulti pa, no? Pero pamatapos dito ang tanan na mo ng again sa mas itong naandan, paminaw na ito sa musunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa Revelasyon sa ito ang sender nga itong gi-feature karon ng bongga nga si Delo. Pero unya itong lakbitan na gusgutan man sa pipila ka mga painumdom ang tanan binilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Dr. Lemuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentilo sa satiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Nagkasalamat.
3: May buhay sa makabuhay!
0: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, nindot yung gihapong ikahatag nga kaayuhan sa ito panglawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement kay everyday man ato na angin tumaron. Para kita, malayo ta sa mga balatian, sa mga virus and bacteria nga gusto mo tapon sa itong lawas, maabog dayo nato na. Kaya nga ito ang immune system, baskog, himsog, og isog. Kaya mo man nga ito ang sundalo sa lawas, maunay mo protektar sa itong kalawasan para kanunay tang last kick. Ganon. Yan ang itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip na itong dietary supplement everyday na itong pagkatumaron. Dagan ka nag-ingredients kagiusaw. Usa na diha ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, makatabang na sa pagtibhang or pagpakunhod, pagbawas ba in Tagalog, anxiety and stress. Kana pa namang stress, sige na malikayan. Pwede ka ma-stress sa trabaho, pwede ka ma-stress sa inyong relasyon, pwede ka ma-stress among friends, sa pamilya, sa bisan unsa nga mga butang. Kanya kinahanglan ato dyan ang i-control, i-manage nato na. Kay social na paminaw ng stress, pero di magikan ang mga sakit. Wa pa nilabot sa imong pagpasagad sa kogalingon, ha? And syempre ang anxiety. Ang importante nga amino acid, nga tryptophan, nga ato ang makuha sa guyabano ka makabuhay, makatabang na para ipakalma na ito ang ato ang nervous system o para makontain na ito ang anxiety, ingon man ang stress. Gawas ana, ang guyabano usab, dunay magnesium nga makatabang aron nga mukalma nga ito mga muscles o mag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. And ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay, makatabang na sa ato ang health mismo, sa ato ang kabukugan. Tungod kay taas ka na sa calcium and copper. Ang guyabano makatabang aron nga paligunon and i-maintain ang pagkaligon sa atong kabukugan. Ang calcium, gikinahanglan usab nato na para sa ato ang bone formation and mineralization kamakabuhay. Samtang ang copper gikinahanglan para sa absorption ingon man sa utilization sa calcium sa ato ang bukog mismo. Ang guyabano kamakabuhay, pwede usab nga makatabang aron nga malikayan or matambalan ang osteoporosis o ang paggabok sa atong kabukugan. O dili magsigiginom mo ka ng mga energy drink na makagabok na sa kabukugan, ha? Anyway, ang guyabano usab makatabang sa pag-control sa blood pressure. Sa mga dunay high blood at taas ang BP, ang guyabano i-take lamang nato para makontrol nato ang atong blood pressure. Tungod sa mataas o taas kay na nga naadya ang potassium ingon man magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas kamakabuhay. Ang potassium ug ang magnesium importante usab kana nga minerals nga mo control sa construction ingon man sa relaxation sa ato ang muscles. Labi

0: Tingin ka sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Usa pa sa nindot nato nga produkto ka makabuhay nga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili lang kay imong craving sa pag-inom og kape every day ang matambalan, kundili ang imuhang balatian pa makatabang nga tong kape. So mangutan ako, kanang naanda ni mga kape di ka makabuhay, makahatag ba nagkaayuhan sa imong lawas? Mawasig mo sa ka imong acid, mo reflux. Magpalpitate ka sa imong kape kagina inom, kanang 3-in-1 nimo, 5-in-1 nimo. Nako, dili na ta sa all-in-1. Kay 17-in-1 nga to ang EXL Coffee Mix ka makabuhay. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa to ang kape nga makaayo kay sa tong lawas, mao ang caramel. Ang caramel, usa sa mga source ang caramel sa minerals. Oo. Kada mga unrefined sugars nga ginagamit sa production sa caramel, nanay trace of amounts of minerals para sa anang iron, nasad na calcium and potassium. Ang iron man good ka makabuhay, importante na for making sa ato ang dugo. Calcium is important for healthy bones. Ang potassium is importante para sa ato ang kasing-kasing and nerves para mo trabaho mismo sa atong lawas. Kada nga mga matang sa mga minerals nga nagikan sa sugarcane plant and are retained when the sugar is minimally processed. Kana minimal ang pag-process. Kama sobrahan magunang mga pagkaon o process, makadaot na nasa itong lawas. Ang caramel makaayosab sa kabaskog o kahimsog sa ito ang kabukugan. Di ba karong adlawa ang topic nato kabukugan yun. Para sa bone health, ang caramel. Kung ang caramel manggod, mugna ka na with dairy products sama sa gatas or cream, nanadayon ay calcium, kanang crucial mineral para sa ato ang health sa kabukugan. Ang calcium, mao na ang primary mineral nga makita sa ato ang bukog o sa ato ang mga ngipon. And mao na makapa-essential para mamintinar nato ang kaligon o ang the same nga structure sa atong kabukugan o mga ngipon. Ang pag-consume nato o eksakto lang ang calcium ka makabuhay, makatabang na paralikayan ang kana mga kondisyon nga dili maayo sa kabukugan para sa anang osteoporosis. Yun. Ang caramel usab makapa-enhance sa ato ang mood. Ang pag-consume natog sweets sama sa caramel ka makabuhay, makasimulate ka na sa pag-release sa certain chemicals sa ato ang utok. Apila niya ang endorphins, serotonin, and dopamine. Nga mo na makapa-enhance sa ato ang mga mood. Nga gikagbuntag, padulog gabi, good mood, ragyapon, bahalag na'y problema, no? Kada nga mga neurotransmitters, ma-associate nato na sa ato ang mga gibati, sa ato ang kalipayon, o sa ato ang pagtagbaw sa kaugalingon. Ang endorphins, pananglitan, kamakabuhay, gina-refer na kasagaran as the body's feel-good chemicals. Diba? Bonggang-bongga ang caramel. Ang caramel, kamakabuhay, usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Wanang everyday, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso, at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa bitamina, mineral, protein, at
2: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL.

0: SL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Diyan salamat ka Makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Bato.
1: Maraming salamat. Ang atong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan siyempre ang atong kalawasan. Muwagtang pagina sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, buti pasabot kan mitang batanon pa imong edad o niya mutiguang nagdali ang imong physical, likayan nato na. Katabangan ka na pinaagi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule o ang ato ang kapi mismo, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung napadyo kay problema sa insomnia, kanang pagkalimtano ni mo, depression baka ha, UTI constipation, ganon. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung wala pa kay sakit, kung healthy pa ka, kay healthy living ang peg ni mo, kung adult ka na, usa lamang ato sa duha ka kapsula imong pag-inumon. O niya, ang tubig nga imong gamito sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig, dili bugnaw, dili init, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement ka makabuhay. Pananglit na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon, pero pwede rin gihapon nga after ka mukaon na ipabuton sa nimo mga 1 hour. Isip gihapon imong food supplement. Munang everyday, mo anang partner. Gawa sa imong hinigugma di or partner sa kinabuhi. I-appeal lang po di mo sa imong pagpa-partner everyday kay protektahan ka para makapadayon ka pa sa inyong pagkinabuhi nga happy, gaan, produktibo, way gipamati, way mga mulo sa kinabuhi. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And of course, ang ato pag-inom everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ng bonggang-bongga. Anyway!
2: Tambahi ko Lady Balut. Tambagi ko Lady Balut.

0: kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na bati ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Again, wa pa matapos dito ang tanan, sumpayan pa nato, kanapay sumpay ang iyang revelasyon. Medyo taas pa. Charas, di man noon tibuok tuig, no? Mga pipila na lang ka mga yugto ang ato ang ipadayon sa pagsumpay. And may karoon na itong lakbitan o gisgutan ng ato na bati ang drama kagani. But before that, ang reminder na ito na pambansa. Pambansang reminder, ang pagpahiyom, go rebel, smile and everything. And you can never go wrong, labi na kay Ginoo, di ba? Smile lang, para nindot na ang motivation nato sa everyday nga pagkinabuhi nato sa kalibutan. Anyway, Delo, halos, kumusta? Salamat once again sa pagpadangat mo sa imong kaagi diri sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Unya kon basihan nato ang chapter 7 sa imong kaagi. Well, kanang ang atong pagkinabuhi bitaw diri sa kalibutan, naa may mga problema, naa may mga diferensya, naa may mga negatibo nga mga nanghitabo, pero at the same time, nasa tay mga blessing nga klaro kayo nga naa diya ba makita nato nga kinahanglan nga atong ma-appreciate. Usahay na po tayong mga blessing nga mga madawat nga kanang dili kahimuot sa uban, but not necessarily nga kanapong ato na lang pong tubayan ang laing tao, or baka magmaminaw ta sa ilang mga gipasiatab, o baka ato silang paundayunan, or ato barong kanang usabi tawag anak kanang konsintihon, or kanang paminaw nga hatagan atong consideration. Ang atong hatagan yun og focus mga atong kaugalingong gibati, kung as long as wa tay gitamakan nga katungod sa uban, wa ta makapasakit, wa ta makapanlupig, laban, you are on the right track, di ba? So dili kinahanglan nga magpangutan na ta, mag-question pa ta sa atong mga kaugalingon, magduda pa ta, makonfuse pa ta, kanang murag maglibog pa ta ba, kung husto ba ni? Kaya namagot ay mga husto nga ginabuhat sa kalibutan, diri sa atong kinabuhi, diri sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, pero di yun mauyunan sa ubang mga tao, kaya na mga tao nga dili bitaw malipay sa atong kalipay. Napot ay mga sayop para sa uban nga atong ginabuhat, pero di haman ta malipayon. Unya wa man ta nakalapas sa balaod. Unya wa man ta makatunob o katungod sa uban. Nga nung i-bother man nato atong kaugalingon, para sa anang pagpakigrelasyon ni mo sa bayot Delo, imo man ang choice. Diba? Unsa man imong rason ana, imo lang choice. Unya, halimbawa ako kauyon ana imong gibuhat. Unya, ako kauyon, so what? Diba? Naday ko ikahatag ni mga kalipayon sa kinabuhi kay para imo kong tuuan sa akong pagpangilabot. Muna nga, saludar kay ko sa mga tao nga ka namubuhat sa ilang mga gustong buhaton as long as wala sila gitamakan nga katungod sa uban, wa sila makapasakit. Pero padayon lamang sa albisan pagpara sa uban, sayop ang ilang gibuhat. Pero laban lang yun kay kung asa tamalipay at tumanta. Diba? Unya, wa man tayo nalapas nga katungod, mga balaod, wa tayo nahimo nga kasaypanan sa uban, wa tayo nakahasol sa ilang kinabuhi, nga nung hilabtan man ta. Di ba no? Nagpakabuhi ka na ng uban, diyang asigig pangawat sa gabanang bayan. Oo nya, wa gani mo kahilabot, kana na ba kang kinabuhi sa ubang tao, diha nga, yanor kaayong nga gusto malipay sa ilang kinabuhi, o ganang choice na nila hilabtan nino na to. Di ba no? Basta kay kitang tanan sa atong ginabuhat diri sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, responsable ta anang tanan. Asa man ta paingon ana, unsa may mga consequences nga atong atubongan atubangon ana, ato yung atubangon, magpaka-responsable ta. Nya dili unya ta magtudlo-tudlo og bisan kinsang tao aro ato basulon or mahayon kung ano na ingon ini atong kinabuhi, no? Sa pagsugod pa lang nato sa ato ang gibuhat diri sa atong kinabuhi, sa pagpakadaog pa lang nato og desisyon, ato na nang barugandaan kung asa na paingon. Anyway, kamakabay, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tren. May kailanan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinin sa inyong higala si Kuya Arn, makiguban ka ninyo sabay na sa paghataw og laing pagtigan sa laing tampo nga gisugilon o giasoy diri kanato pinagis pagtawag sa selva. Ang atong sinder mahigala o sa kalalaki nga si Martin lumulupyo kini sa Butuan City. Salamat kay Martin no, sa imong paghatag higayon. Gani nagka heart to heart kita sa cellphone. Busa katupong na yung mga gusto nga mag-share sa ilang mga kaagi, pwede ninyo itawag lang sa akong number no, para dili na mo magsulat-sulat pas papel para di mo maglisod. Pero kung di pa na ito matagaag pagtagal inyong mga kaagi, pag-text na lang mo nga na mo i-share nga kaagi no, mag-share mo inyong nga Kuya Arn ako i-share nga kaagi para makasabot na yun ko ako na yung tawag sa inyo ha. Hinaad ko na sabtan ko ninyo mga higala, no? Ang akong number, 0970-871-9592. Sabot ko, 0970-871-9592. Okay pa rin ito mga higala, no? Sabon ako ang atong sinder o sa kalalaki si Martin. Lumulupyo kini sa Butuan City. Pero sa dili pa Martin, kumusta-kumusta ang tanan nato mga kahigala na sa may Butuan na ato mga listeners, no? O sa tanang lugar nga naabot sa atong programa, kumusta? No, manghinaot ko, nagpadayon yung paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon, hibala ko napagyapoy mga higala nato din ha. Nga maglisod sa pagkatulog, ang uban ni sugmat ang insomnia. Mga higala, diligid mayo, no? Ang kulang tagtulog, labi na kung nato'y trabaho, magkaluya kita madugay kung ato ka ng pasagdan. Magkababa atong immune system, hinungdan nga dali sab kita takbuyan og mga delikadong sakit. Lapag kita'y problema nga maglisod sa pagkatulog, nanapoy laing mutakboy nga simbako nga sakit sa to ah. Magunsa na lang kita na ini mahigala, maglubog na ta sa banig. E kapoy naman atong lawas, ato tigaan og paagi. Atong pangitaan og paagi nga mahibalik ang atong normal nga pagkatulog. Kini atong Cafe Corn Gold with Malungga and Santon mahigala, daw kay nagtabang sa mga higala na to nina. Ikaw ba kamo mismo nga naay problema sa pagkatulog, makatabang ni atong Cafe Corn Gold with Malungga and Santon. Tunga lang sa kutsara mahigala sa matag adlaw, kung kaduha mo mga pi, isa kutsara tanan. Pero dili mo balakan o kung bisan pag maingon mo nga tag-usag yung kutsara inyong timplahon, walay problema, wala na siya overdose. Pero ato lang ikaw niya, pwede na tagtunga sa kutsara para makasave yun mo. Kanang tunga sa kutsara, nagkantidad lang na siya o 4 pesos kada timpla ninyo o 5 pesos baka pinakataas. So kung kaduha ka magtimpla sa usa ka adlaw, 8 pesos lang or 10 pesos baka mo magasto. Inga na kasi mga atong pagtimpla sa matag adlaw sa atong Cafe Corn Gold with Malungga and Santon og dako na kay nagtabang sa mga tao nga maglisod yun sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. Ayun niya si Piata mahigala sa pagpangapi sa matag-adlaw sa atong Cafe Corn Gold with Malungay and Santan. Huwag labinusap sa mga higala na ito din ha, nga ang pagbawas, maglaktaw-laktaw, tag-usa ka-adlaw, sunod na po adlaw, magbawas, o niya usay, tag-duha ka-adlaw. Mga higala, diligin na mayo, no? Ibaluro mo niya na nga, digin mayo, kay hugaw na guna. Nasa atong tinay, dapat ato na kanang ipagawas kay atong tinay, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad, hantun malata. Kay hugaw man na siya mahigala nga ato na dapat na ipagawas. Kung maglisod mo niya na imintin ang Cafe Corn Gold with Malungga and Santon sa pag-inom sa matag-adlaw, buntag ba o hapon? Kay ka na itong Cafe Corn Gold with Malungga and Santon mahigala, nakara siya gitawag na cleansing effect. Kay mulimpyo siya sa atong tinae, sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Hanggaan ninyo inyong kaugalingon mahigala, no? Kaya ato rang lawas mo ay kapital. Kung naay mga time nga magpa-check up ta sa doktor o asa nga mga mananambal niya, naay problema imong lawas, bawal ka mangapi. Kana atong Cafe Corn Gold with Malungga and Santon, dili na siya ang but pasabot sa mga doktor o asa ka mga mananambal nagpa tambal. Kaya kana atong Cafe Corn Gold with Malungga and Santon, unsay naadihat, rich in fiber na siya. Antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic gina siya may galaw, walay chemicals nga sagon. Palit ka niya na, ikumplito na lang ang pangalan, no? Cafe Corn Gold with Malungga and Santon. Ayaw lang ninyo yung nga coffee corn, kaya nga no, daghay mga coffee corn diha sa
mga parmasya. Dili lang ato ha. Ang ato ha, coffee corn, gold weed, malunggay, and santan. Kita ninyo ang usa ka mag puti, unya, malunggay, o mangustin, o mais. Unya, makita namong 200 grams. Yan, apod kita ay 110 grams. Namaputay gagmay nga pouch. O kanang 200 grams, dako nga pouch, may pagka-black sa ubos, may pagka-gold yellow ang color niyan. Naod ko may gala nga, sulayan ninyo, katong wala pa makasulay. Pero katong nakasulay na, may naod ko nga imintin ninyo. Dili mo magmahay niya na may gala. Kung kafe na manggaling inyong hilig, i-coffee corn, gold with malunggay and santa na lang. No? May naod ko nga, tistingan ninyo katong wala pa makasulay. Huwag sa lain bahin usab, dapat kita ay laing coffee corn. Coffee corn purple ni siya. Ang coffee corn purple with malunggay and santon ay lahan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og doon na usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot may galak, mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold ug coffee corn purple. Ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-i siya sagol nga spirulina. Ang spirulina may higala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya sagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubo sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito may higala fats na siya hataba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay, napag-i siya chia seeds, may gala, nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, may gala, nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab matag adlaw. Ingnat ko mahigala ang inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung natay coffee corn gold with malunggay and santon og naputay coffee corn purple with malunggay and santon, napod kita i-Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kay ni sa inyong mga trabaho, unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho, basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet. Kay by sachet man siya. Kung makapalit ka nini, sachet ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sachet. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sachet mahigala, no? Tunga lang sa. Paminawon ninyo unsay naa sa Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth, no? Maca vegetable roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga Panax ginseng.
o hornigot weed. Pangpataas sa energy mo, kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo, pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Pag dili mali kayo mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po na tumalikayan nga tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugnong hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mga sobrahan matrangkaso pag yugka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, niya, malaki imong kalawasan, o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yugka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maagwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gyud na makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gyud siya'y halang. Mild lang gyud na siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho niini tungod sa citronella extract nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, manghinaot ko na sa amtanin yung mahigala, no? O ato sa sugdan sa paghatag kinabuhi ang kaagi sa usa ka lalaki nga si Martin nga taga Butuan City. O standby lang sa uban pa nato mga product, napakoy uban mga product, gikan sa mga bata, hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigolang akong i-share o niya sa inyo ha. Ato lang sa sugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi ni Martin.

0: Oy, Martin, anak. Mura mag-ilay.
1: Oh, medyo laay pa. Pila na kadlo, wala kong magkakuan o customer.
0: Ay, asa ka man gikan?
1: Ah, nag-practice mi. Kung mga amigo sa mga DI sad pa. Ah, nagpaloap lang mi sa mga moves na mo ba? Kaya ba sinay mukuha sa ako ah? Kanya magpatudlo. Ay na nga, preparado naan ko pa.
0: Pila na din ka adlo. Wala ka ka-customer.
1: Happy na ismana pa.
0: So wala kay ining ka man.
1: Wala pa.
0: O kano nga man ka magsulutin din sa ko? Aba sinog lakaw-lakaw ka nga wala kay kwarta.
1: Ano pa, mahulaw na ko sa imuha pa. Dapat ako nagani mo tunol sa imuha.
0: Ayun sa maning bata. Abi ni mo wala na ako kalimti ang sulti sa imong inahan. Natumbuhi pa kadto. Nga, di ka na ako pasagdan. Ako ka nang gisaad ka niya. Kaya nag-inusara ka na mong anak.
1: Sige lang, good pa. Tutalog, wala nagi ako ah. Mangayo man ko.
0: Bisa na. Dili ko gusto nga basin mamaylo na kasi imong mga kauban nga pares ni mo nga mga DI. Unya, pastilan.
1: Maulaw ta. Sige lang pa kung wala nagi ako.
0: Ah, nadawatan niyo. Kay basin og mulakaw na po kapag kaugma.
1: Salamat kay pa.
0: Ah, basin na ay makakita ng customer.
1: Uy,
0: ano mo rin na narawag?
1: Hello? Jo, kumusta? Katawag man.
2: Ay, Martin, nabisi ko ba eh? Ngayon nagkinahanglan ng kwan ba iba?
1: Kinahanglan ngayon sa?
2: Usa ka madam ba eh? Idara na, pero gusto magpatudlo lagi niya. Busy man ko. Di, kuha po ko sa atong amigo niya. Di mo ko ka-entertain kay napo ko'y customer po.
1: Pastila may salamat kay bay kung imo'y hatag na sa kuha.
2: Ay, gitawagan talaga ikakaroon para lang matuanto ni mo. Ihatag na ko sa imong address. Atuan ni mo dito.
1: Ah, sige. Tagay mo address bay kay para maka-income sad ko.
2: Ah, sige. Akong i-chat sa imong address ha.
1: Oh, maghulat na ko.
2: Ah, sige.

Adun sana ko pa. Oh, sa yung good name mo. Ingon man good ni Jojo nga pasayon ko. Oh. Oh, sige sige, naamo ko gihatag sa mga kwarta. Oh, pa salamat kaya ni pa. Ala sige, may na lang nga madungagan pa rin na imong customer.

ako pa niya balay. Day doorbell. Basta nitingog na dito sila. Ano na? Oh, madam, mayong buntag. Ay, may buntag sa. Ikaw ba katong Martin? Oh, madam. Ay, katong hingalag Jojo Manggod ang nag-recommend sa imo hadinis ako. Ah. At dali, sulod dali, Martin. Oh, salamat kay madam. Ay, maglingaw-lingaw ko, magpatudlo ko sa imo ha. Basin maayo day ka nga di ay. May ka madam, kanakaw-naw na kaniya na. Mas maayo ni nga ni madam, exercise ba? Asa makauban mo din madam? Ay, ako lang isa diri karon. Anak ko'y katabang. Duha, ana dito. Ang bana din mo madam? Ay, pasag diri to akong bana. Wala na permented diri sa butuan. O sa'yo mo, atog kagayan. Ay, naamog na negosyo God. Pero ako kay balog, maayo pa ba na iyang negosyo o naunsa na na? Kahit pa iyahay man mi og diskarte. So ato pa madam, wala maayong relasyon ninyo? Ay, ambot na akong baan ako, ano kasabot? Lagay makasulti sa ko ang amurang nagbinuang daw na naibabae ng kabuangan. Kundili magkaidaran na di musulod niya ng mga binuanga. Ay, naunsa na ba hinoon tani nga kanaman ang topic akong ba na hinoon? Dirita sa akong sala, ato ta kay plastado ginito og hawag, imog yung kumatudluan og maayo. Ah, sige na ba, let's go na. Ah, sige, patanaw na kung maayo ba yung kangadi ay.

Kalindot ni mo mutudloy. Ah, madam, ako ginigiprepara kanunay akong kaugalingon para sa mga paras ninyo. Amo mga guest na mo, dili may masawayan. Ay, mas arang-arang pa ka niya tumutudlo itong asao na nga. Duha na sab kabuhan lagi nga wala na kung magpatudlo og di ay. Lala, ay, gipaningot kong maayo. At ayon pa kay magpatimpla tag maisnak na to. sige, lingkod sa pahulay sa tao eh. Grabe, okay kayo kamo dala ba? Maikay kamo tudlo. Paning kamo talaga madam nga, dili malimtan. Ay, nga no malimtan god. Nagkamaayo ni mo. Muni ganahan ako nga di ay. Okay kay ka Martin. Salamat kay madam.

0: mo. Bye! Diabli ka!
1: Ano yan? Natural. Pasalamat. Oh, akong tip sa imo ha.
0: Ayaw na. Pastilan mag-tip-tip pa mga miss. Bago pa ka naka-customer, tipan pa ko nimo. Ayaw kinamay ako ang income pod. Sinadawata na kini. Ayaw lagi. Dihara na sa imo hana. Ang pingin na ba ha? Ang pingin na ba ka parang tamaulaw? Oh, taraghatag na ko siya ang number. Akong messenger phone. Para kung magkinanglan siya sa ko, ah. Diretso na. Huwag ayaw nga na pinaminti balibari, ha? I-condition ka na yung lawas ni mo. Para kung magkinanglan sa'yo mo, ha? Makatudlo na yun ka sa'yo, ha? Kip, tagsaran mong itang guest room, bay. Lagi, salamat kayo sa'yo mo, ha? Walang tipan taunta ka. Ayaw na. Diyan na sa'yo mo, kinapapuya ako po. Basta ang pingin na, bay. Salamat kayo, ha? Jo. Ay, ikaw pa may Martin. Narita magtinabang ngayon, ha? Ikaw ba'y nagtudlo sa kuha pagkadiay? Ay, nakanahuno na, ha? Kung nako ikatabang, tabangat na gihapon ka. Kanamoy ni Dot. Ang pingin na si... Sa to'y pangalan? Blinda. Oh, Blinda ang pangalan. Ang pingin na, ha? Ay, kamala ka, bay. Jo, ako na'y bahala ni ba ng Blinda?

0: Mayong tagwa. Mintin nga, guys na ako kanunay si Madam Linda. 2 days na, ikan nga, gituluan ako siya. Okay kasi Madam Linda. Galanti kayo.
1: Oy, anak. Mura bang sige magagtis nga din ha. Oy, pa, pamin ako. Ay. Murag malipayon ka man lagi.
0: Oo pa, naka guest ko pa og buutan kay pa. Galanti kay nga pagka babae.
1: Mga pila na edad din ng bayhana di ay.
0: Siguro pa mga 65 na siguro na pa, ana. Ako ka pangutan na kay maulasin ko mangutan na pa.
1: Nyamba na ana.
0: Pa, ang bana din niya pa. Na inigosyo maglaulakaw atog Cagayan, atog Iligan, dinis Butuan. Unya, nagduda pa gin si Madam Linda pa nga basin ako ni babayang bana.
1: Ay, kasagaran gyud ni noon anak. Kining nay mahimo nga mga lalaki bisan idara na. Basta mabato nagkaibog sa usa ka babae labi nagbatan-on ay mugasto gyud na. Padinya na malikayan. Lingaw-lingaw na lang ng ilaha bisag wa nay kasukol.
0: Kasi wa'y kasukol pa.
1: Wa'y kasukol sa babae, God. Bila na lang ang kaibog na lang nila na. Pero na, may kwarta nila. Bahala sila, we.
0: Oh, nitiwang cellphone. Oh, kanila pa. Ay, ay. Si Madam Linda pa.
1: Ah, tumaga na.
0: Madam.
2: Ay, asa ka karon?
0: Di ako sa balay, Dam. Bago lang yun ka na ako ng iskutan dam ba?
2: Mau ba? Pwede ka makaanhi din, he? Magpasingo tao, eh. Sige na. Bakanti magkakawala kay customer.
0: Wala, dam. O sige, muna ako karon.
2: Anala, maghulat ko, ha?
0: O, madam, muna ako. Pa, atun saan ako pa?
1: Ay, kwarta na siya.
0: Alisod po pa. Maro man niya ito ang diskarte.
1: Nala, sige, atuan na. May nalang dugang income na po.
0: Sige pa, atos ako.

Dali, dire, Martin. Dali. Andam, salamat ka. Gitawag na po ko ni mo. Ay, king nang tabitaw ka nga. Andama lang imong kaugalingon kay ganahan ko sa imo ha mutudlo. Salamat kay daman sa pagsalig naman. Ay, anto na ta dito na ako igiandam. Dire ra taman ni Odto ha. Ah, ay na siguro ba dam maulo na dam sobra-sobra na imong pagkamaayo dire sa ko. Ay, dire ra taman ni Odto. Ay, nagpasabaw ko og karne. Mo na nga direta kay kita rang duha mangaon. Ikaw ba lang madam? Naayog kaulaw na din sa kuha. Huno na ka na lang nga dugay na kay kita nga nagkaila. Ha, Martin? Oh, sige dam. Ay kaulaw din sa kuha. Tara, manayang.

0: Ay, pastilaan gayod. Sa ikaduang higay, nagkanindot ka na mo tudlo din sa kwa Martin.
1: Madam, taman sa akong mahimo. Ako itudlo sa imo ha.
0: Daghan pa yung mga move ni mo nga dapat pa na akong mahibalan.
1: Naapa ba dyan? Kay sige ko ga research. Muna nga, unsay naasa ko ah, inahinan akong tudlo sa imo ha.
0: Ay, bahalag idara na ako. Gusto na ako nga masuito ang naasa imo ha. Nga isip o sa kakadi ay.
1: Okay, problema madam.
0: Ay, kabalaka sa akong tip sa imo ha kay malipay ka. Dali na dire, kaandam ng lamay sa maniyanto na kita. Ay, grabing singot nga ng gawas ako ang lawas. Oy,
1: kana gyud madam, maayo gyud ang mga singot gyud manggawas sa lawas kada adlaw. Bisan og wala ko dili ta magpraktis. Magpasingot ka madam sa matag adlaw.
0: Ay, salamat kay Martin.
1: Kay nindot gyud ang mga singot manggawas matag adlaw dam.
0: Ay, may paka Martin. Kay nakasulti pa sa ako ni ana. Gyud master na ako ambot. Pag makauli, pagkauma, sayo pa mula ka, uban si ang driver. Ay, pero pasagdan lang na ako eh. Pasagdan lang na ako na. Tigulang naman sab. Ang iyan na lang, kutob na lang sa kaibong nga to sa mga batanon baka nga babae.
1: May ka madam kay okay na sa'yo ha.
0: Ay, maglabad lang akong ulo, Martin. Kung kanunay ko maghunaw na o maggolgool ko, ako rin madaot. Akong ba na naglipay-lipay sa laing mga babae? O niya ako maggolgool ko? Mangita po kong paagi nga malingaw po ko. Malipay na ko nining naaka nga imo kong tudloan isip o sa kadi ay ka. Amo na nga, unsay naasay mo ha, Martin. Alay, tudlo sa ko ah.
1: Walay ka problema, madam. Sige, tama sa atong mahimo.
0: Nala, sige, dali naman yun to na kita.
1: Madam, ato na ko.
0: Martin, pwede ba mang laag kita o niya? Mga alas 7.
1: Masin matingala si Sir Dam. Mauli to.
0: Ay, di to pauli. Kagahapon pa nakalakaw kasagaray. Usa na kasimana before siya mo pauli diri sa ako ah. Ay, gusto ko Martin magsuri-suri po.
1: Huwag ba kailangan ikaw ba, madam? Ngano ako mangyod.
0: Ikaw akong gusto, Martin. Ipanghambog ko ikaw sa mga kaparehas na ako. Nga mga edad nga na ako'y bibiboy nga. Sa kadi ay nga maayo mo tudlo. Wata kay balo, magpatudlo po sila sa imuha. Dugang income.
1: Salamat kay madam.
0: Si mang laag taon niya, balik na kaon niya ha, alas 7. Nanakadiri para andam-andam na sad ko. O sige dam, mabalik na yun ko.

Oh, di amalan kita sausakan ananda. Ingon ka antu tasimo mga higala. Sige lang dili pa karon. Ay. Abi nimo Martin. Sukad nga nagkaila kita nga kanunay na ko nimo gitudloan. Nalimot-limutan na nako ang problema nako kabahin sa kumbana. Mao ba? Oh Martin, manghinaot ko nga dili ko nimo kuanan. Balibaran kong sangpiton ko ikaw. Dam, nagkinahanglan kong income. Yan na lang para sa akong personal. Walay problema, Martin. Oh, nawata kini. Oh, dam, wala man tayo mag-practice. Wala man tayo mag-tudlo sa imuha karon. Nawata lang ka na. 10,000 ka na imuha na ka na. Basi na kay gusto paliton. Dam, maulot ani dam. Basi nung babayron ko ni mo ano yan. Wala pa ko ikabayan. Ayaw. Ayaw pag-unaw na ugbayan. Imuha na ka na. Tip na ko na sa imuha. Isip nga, nagpakita kag kamaayo diri ka na ako. Dam, basi makaingon ka, nag-abusar na ko hinun. Wala, ako lang gusto. Sige na, nawata ka na, oh. Basi na kay uyab. Unyay mo, isuroy-suroy. Uyab? Wala, dam. Wala pa ko ni ana. Kailabi na, katong miaging ng mga higayon. Nga, minus kayong guest na mo. Tagsa lang. Mana nga, wasa kong sulod kay basi nugo ako ikagasto sa kong uyab. Ana na kay kagasto. Di sa kong uyab daw. Kapoy na hununaon. Wala pa ba kasukan makikirelasyon sa usa ka babae? Sa una dam, oo. Una lang higayon. Pag wala na, nagkabulag mi. Wala na kumusulod niya na. Kapoy. Sige ka ginakontrol sa imo mga lakaw. Magsilos usahay. Di ka mahimutang. Abi ni mo Martin, nalipay ko nga walay nakasagabal diha sa imoha. Labi na ko mag-uban kita. Martin, ako lang hangyo sa imoha. Kung makinahanglan ko kanimo, ayon taw kog balibari ha. Labi na imong pagtudlo kanako. Walay problema dam basta ikaw. Kurog ko. Kurog ka sa kalagot, dili dam. Kurog ko. Labi na kay wakoy hago tagangko nimo ni nga kantidad para kana sa imo ha, para naado na kay mapalit para sa imong kaugalingon. Basta Martin, maura ka na kung musangpit ko sa imo ha. Manghinaot ko nga dili ko nimo balibaran. Dam, sa tanan higayon. Bisan unsa orasa? Masangpit ko nimo. Salamat kaya. Sige na, manghaon na kita. Kalagmian yung pagkaon dam. Kung dili na to mahurot, dadon ni mo sa inyo ha. Ato ni pabalot ha. Kung di gini mahurot nam ba? Kinsa may kaoban ni mo sa inyo ha. Imong inahan o amahan. Ako na lang amahan dam. Dugay nang wala na si mama. Mauba. Sorry kayo ha. Okay na dam. Dugay nang wala na si mama. Si papa na lang. Ano nga, magtinabangay na lang mi ni Papa. Wa, dahil mo minyo si Papa ni mapag-usap. Wa na si plano dam. Tungod sa ako ah. Kay matupan niya, gisaan niya sa akong inahan nga. Dili ko pasagdan. Okay Martin, sige Martin. Hello, ipo din mo, wala na dahil kay inahan. Oo madam. Pero basta ha, kung magkinahanglan ko sa imo ha.

0: Kada ko sa gihatag ni madam, 10,000 gitagaan pag ikaw niya pag kuman akong tudlo sa iyang kaganina buntag. Babala ka malang sa taan eh. Masi makaingon ang nakaibalungan ng warta ko. Ginawa ikaw na inaibalo. O sa kay paing na nining tanan. Saka. Okay, may gala sa dilipan nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura magugyagod, anong magbatil ka, ana, hindi siya layaw. Kaya ako, mang kung ano, ako mang dito, ubay-ubay yun. Kanabang, hindi siya tamis, ana. Ganit yun, ana. Nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bugang lawas anak kan ay puro buya gud taon kung lawas god tabok tabok kung gidotay ya karon galing nga puro bang na kuan ko na musubo sa kontimbang kay layang gid ko moinom.
0: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay ma'am, nakagagunay tanga plus niya.
3: Yes sir, nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
2: Oo.
3: Kay, mugo niya akong ginagamit.
2: Saan naman?
3: Sa una nabuntis ko, sa pilmero na kong hanap, naka-experience ko, grabe yung panood. Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-ios nagiguan ng Orion Herbal Oil kay...
2: Mawin mong gi-aplas pagbuntis ka?
3: O natagan ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay ko ninyo sa bata, nga dugo ito na nga ginako. Motong na leksyon ko, may gamit nagiguan ng Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommenda ko na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
2: So, gihaplas nimo sa nagbuntis ka?
3: Opo.
2: O na, efektibo ma'am?
3: Grabe, efektibo. Dali na dyan, may gawas ang bata. Nga, wako kayo, feel nga, kanabitong...
2: Sakit.
3: Sakit bitong tiyan.
2: Sa pagpanganak.
3: O, sa pagpanganak. Wala
2: kay... So, gikan sa pagbuntis nimo hangtod, nanganak ka?
3: Oo.
2: Orion Herbal Oil may gagamit?
3: Opo, moji lang gigamit.
2: So, sa may kasultes Orion Herbal Oil ma'am sa mga buntis?
3: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
2: Walay panuhot.
3: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata. Tungo din na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven good para sa ko.
2: Orion Herbal Oil.
3: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Ngindot kayo gamiton.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o

0: Oh, bay. Di mana ikah, Cok?
1: Ay, burang gua naman ko ni mula aga ko dito, kun.
0: Busy lang kayo, Cok.
1: Ah, lagi. Matay. Namay nakakita sa imo. Uban si Madam Blinda.
0: Mau ba?
1: Bye, bye, bye. Sulti ko sinood, baby. Mura o halos naman mo kada gabi imang laag, bay.
0: Lagi. Kaya kanigod si Madam Blinda. Pag humagnaw akong tudlo sa iya, ha? Magsaada yun. Nga pagkagabi daw, dito man ihapon sa gawas. Kaya ingon siya, naghangyo sa sako, bay Jojo. Nga, kung kinanglan ko niya, manghinaot siya nga dili kong palibad. O nang akong gibuhat, akong ampingan.
1: Ay, oo, pero burang makaduda naman, bay.
0: Makaduda nga, unsa?
1: Makaduda ba nga?
0: Ako, upatuloy nga na ngay dad. Bata pa ko, bay.
1: 31 pa ko, bay. Yan si madam. Murag 64 na bay. 65 baka. Ingon lagi, bay, nga.
0: Ngaon sa?
1: It doesn't matter. Walay tigulang o walay batanon sa gugma, bay.
0: Usay gugma? Takka mo lang ka. Pagtanong na dyan, dali sulod rin. Di ano matanong sa gawas.
1: Bay, yun sa'y feeling, bay, sa makauyab taog marag ato ng inahan, bay.
0: Patakka mo lang ka. Walay uyab, bay. Huwag ko nang uyab niya, na. Girespeto na ako ng akong guest na ako, bay, nga gihatag ni Mundiris ako, ah. Wala ko nabusari.
1: Dili ko tugan, why problema lagi?
0: Wala lagi. Relasyon na mo. Noon sa samantaon ka. Gampingan lang na ako. Say gusto niya, labi na kung manglaang mi. Ano na, di ataman, mangaon. Uban na lang ako siya para hindi siya laayon.
1: Ayaw ba si may balo ang banana, bay? Magduda. Kundi magaling tinood.
0: Dili magyong tinood. Huwag ko'y kahadlok sa iyang bana. Kaya nga, wala may relasyon sa iyang asawa. Guest lang na ako iyang asawa nga magpatudlo sa ako, ha? Manong wala ko'y kabalaka. Mabalaka lang ko kung tinuod na inyong pagduda. Pero dili ka na tinuod.
1: Mamagyo ka.
0: Oo, Joe. Wala problema. Gampingan lang ako si madam. Girespeto na ko na. Giisip na ko na akong inahan.
1: Ala, sige, mamagka, ha?
0: Oo, tinuod na. Wala may relasyon.

0: Nå, ikke se på der. Hello, Dom.
1: Ay, Martin. Kumusta? Bakansi baka karon?
0: Oh, wala problema. Mana ko?
1: Ay, anhi, basta manawag ko sa imo mao na kada akong tuyo. Kagahapon wala sa akan ako banhi akay nagrelax ako.
0: Ay, ikaw rin ako kag Dom, Dom.
1: Ah, karon. Ah, dali dire.
0: Oh, sige na mo anak ko. Kari lang ha.
1: Ah, sige, magpaabot ko sa imo ha, Martin.

0: manglakaw ta. Dili sa kumusayaw karon. Nata istoryahan.
1: Istoryahan? Laba kay problema dam?
0: Ah, wala. Sige na. Sa man ikaw rin mo maniyo sa kutsina ko. Pwede ba? Ah, sige ta na.

kanindot diri dan. Karon pa ba ka kasulod nini nga building? Murata diri exclusive kay medyo mahal diri ang mga pagkaon pero kasigaran makasulod diri. Adi ni ingon nagpahambog ko ha kanang naay mahimo. Ano niya ta diri? Martin. Na ako isulti sa imo ha. Ambot. Siguro sa sige na siguro nato ni uban-uban. Labi na ang akong bana. Bisantun gilingaw na ako akong kaugalingon. Dili gud malikayan nga makahunahon ako. Nga nagbino ang akong bana. Wa na siya pagtagad nga maayo diri ka nako. Unya ikaw na kanunay akong masangpit. Natulol dan. Ingon man ka nga kung magkinanglan ka sa kuha na ako, muna akong giampingan, nabuutan sab ka. Martin, tungod sa imong kabuutan, ambot Martin, hibalo ko nga, mura na ako uli mong inahan. Pero, nga numiabot kini ka na ako. Ngaon sa dam, ay lagkalain, Martin, ha? Hibalo ko nga dili ko bagay sa imo, ha? Kaya nga, Adam? Murang nibati na ako gugma ka ni imo. Banamblim na? May gugma ka na ako? Siguro sa sige na nato ni uban, close na kaya kita, suod na kayo. Ambat. Ngano mi bati na hinun akong gugmaog mo bati na kong kamingaw kanimo. Labi nang dili ko ikaw-ikaoban sa usa ka adlaw, malaktawan kini. Mura na og usa ka bulan nga wala kita magkita. I'm loving angels instead. Tinood kini akong gisulti ka nimo, Martin. Tinood kini. Ibatin ako gugma ka nimo.

0: Unsa kadto anak? Oo, pa. May bati na kung nagugma si Madam Linda diri sa koha. Unya, unsa may mong gitubag sa iya?
1: Wala.
0: Niinom ko. Nikao. Maragwa ako sa kumbuot. Nagluta ako sa hangin. Pa. Mauna na hinungdan sa inyo ng panagsuot. Ingon pa ganin niya pa nga. Kung dili daw ko niya makita sa usa ka adlaw, muro na daw isa ka bulan nga wa kami mag-uban. Bantod ra nga mulak daw lang usa ka adlaw, mutawag na po na po'y magsagunson po nga muantog yung kakadaadlaw. Nga halos ka na di ka na ako ikauban sa pagpanihapon rin matagabi eh, pero may sabot ko. Kaya naakan niya itong Blinda. Maulagi pa. Abli mo rin problema sa kuha kay naningkamot po ka nga magkakwarta in taon. O gani pa mo lang na akong tuyo siya pa. Kung magpatudlo siya, ako siyang tudloan. At doon, niya halos kada adlaw na. May mga higayon nga mulaktaw lang sa kanlaw pagkaugma na sa tuwanasan ko. Mauna na yung resulta sa inyong mga lagla. Ay. Unya, okay lang siya mo ha. Ambot pa. Daluoy ba ako sa iya pa? Ay, ikaw na yung magpunto niya, anak. Basin malintikan ka sa abana ni anak. Ambot ani pa.

0: sa kakumbuhatan. Ibalo ko nagpaabot si Madam Blinda sa akong tubag. Murag may bati naman ako kaluoy sa iya. Grabe na. Bisan gani ako. Mubati mo siya kamingaw basta di may magkauban sa isang kadlaw. Pero wala sa kong naunang nga higugmaon ako siya. Gampingan lang ako siya. Wala usahay po nga mubati po kamingaw kaniya mulaktaw lang sa usang kadlaw nga dili kami magkita. Bastinan. Tinood ko niya eh. Nga basta pirminti mag-uban. Oh. Lambir man eh. Wala man makapunbok sa akong cellphone nga nambay. Tubagon ako. Hello?
1: Hello? Ikaw ba si Martin?
0: Oh, unsa ato, ma'am?
1: Ako ang anak ni Blinda.
0: Anak ka ni Madam Blinda?
1: Oo. Unsa man nakigrelasyon ka sa akong inahan?
0: Aha?
1: Ingon ko kung nagigrelasyon ba ka sa iya, ha? O gipangwartahan lang ni mo siya.
0: Ma'am, mukha ko mangwarta sa imong inahan. Nagkinanglan lang siya din sa ko, ha? Tungkol kay guest na ko siya.
1: Pasi mo siyang gipangwartahan niya.
0: Natural lang nga magpabayad ko isip magtudlo ko sa imong inahan. May na lang daw siya malingaw.
1: Mao ba? Sure na imo pag DIDI sa akong inahan, ha? Mahiringan lang na kung gigipangwartahan ni mo siya. Bantay ka sa ko, ah.
0: Natural lang mo dawat ko sa iyong bayan. Umawra po na among racket sa dam. Mausap na among mga diskarte sa Panginoon, isip DI.
1: Hibalo ko. Pero ba sinikigrelasyon ka kay grabe ko na inyong uban-uban niya na akong inahan. Nakaingon ko ba si pangwartahan na ni mo siya?
0: Ano, ma'am? Paminog mayo, ha? Gawas ka ako siyang tudloan. Kay DI malagi ko. Tagaan ko niya. Manawag siya pagkagabi isa ko, ah. Kay matod pa niya, grabe na daw yung problema sa imong amahan.
1: Wala ka na kay labot, inha.
0: Oo, wala ko'y labot, ma'am. Ang imong inahan, akong soki, guest na ako kanunay. Gampingan ako imong inahan, girespeto na ako. Pero wala na ako sa pangwartahe. Eh. Magigpanuloy siya sa koa. Dapat lang musugot ko. Para dili siya laayon. Luoy kay imong inahan. Nga wala ko na siya kauban, sa gayon nga mulakaw siya. Dapat ikaw gani, ma'am, naaka din ha, kay imo rin inahan ang inusara sa inyong balay. Dapat na siya masangpit, bisan ikaw lang.
1: Ah, sige. Wala na problema. Continue ni mong gisulti nga wala ni mong pahimusli akong inahan sa pagpangwarta. Okay lang. Normal lang toon nga mabayad si mama sa imong serbisyo sa iya.
0: Maura ka na ako, ah. Usama ko ka di, ay. Natural lang san, ma'am, mangita guest. Buutan imong inahan din sa ko, ah. Okay ka balaka, ma'am. Ang nasa imong una-una, dili ka na mahitabo.
1: Ah, sige, kabay na. Nagsusil akong mayo. Ayaw yun din taon buhatan na sa akong inahan.
0: Ay, kabala ka, ma'am. Pag maingon ka nga, dili na ako anhaon ni mong inahan. Walay problema. Bisan pag mutawag siya sa ko, ah, kung gusto ni mong dili na kumuha sa inyo, ha, dito sa iya, ako ka nang tumanon. Para makatuo ka nga, wala ko'y plano sa pagpangwarta sa mong inahan. Ginampingan na mo ang among digdingdan, ma'am. Isip o sa kadi ay. Kung sa itunol din ka na mo sa among guest, mora mong dawatan. Wala na ilain.
1: O sige, Martin, salamat.
0: Sige, ma'am.
1: Oktod, alang balibari si mama. Kung gusto ka niya pa, tuon sa balay.
0: Ma'am, may gusto niyo, ma'am. O sige. Kung manawag siya, doon ako.
1: Basta di harap ka taman, ha? Kung sa itunol ni mama sa imo, ha? Dawata lang. Pero dili ko gusto nga makabati ko nga nakikrelasyon ka sa akong inahan. Tungod lang sa kwarta. Hibalo ko nga, batanon pa ka. Tigulang na akong inahan.
0: Ay, kabala ka man. Di ka na may tabaw.

Masaya akong buhatan. May siguro undang-una na ako ni. Basi madisgrasya yun nun ko. May siguro nga dili na kumuhadto sa iya. Tama na. Nga nasulayan ako iyang kabuutan, dari ka na ako. Dili na kumuhadto. Dili na.

0: Bay! Di naman o kamutubag sa mga tawag ni Madam Linda.
1: Naglabay sa chat diri sa ko, Bay. Jo, gignalan ako ni bakasyon pa ako kadali.
0: O sa ni bakasyon nga naaraman ka diri?
1: Oo. Bay, maglikay sa ko ni Madam Linda.
0: Likayan mo lang kwarta?
1: Dili good on that. Pero daghan yung nagduda dir ka na mo nga nanami relasyon. Huwag madaot sa pa akong pagkatao. Kaya nagduda ang iyong anak. Yung ipangwartahan ako si Madam Linda. Ikatulo. Bisantun, babairo iyang bana amahan sa babae. Pero sa ganyan nga makabati, iyang bana nga magduda nga nilalaki niya matsambahan ko nga ako'y kauban. Pasi madisgrasya ko, bay.
0: Mauba?
1: Oo. Monolardo ko.
0: Tuba ka lang, istoryahang maayo. Ingana ba? Nagduda iyang anak. Para may balo para makonsap si madam nga mauday nga di nakamu adto.
1: Klaruhi. O sige, Jo. Salamat kayo.

0: Kana huwag na sabalang Belinda. Tubago na ako. Madam?
1: Nakauli ka na, di ay.
0: Lampaminog maayo.
1: Ah, sige. Ansaman ka na. Pwede ko anhi ka din, he.
0: Madam, wala bit akong bakasyon.
1: Kaya nga, no? Ngayon ka ni bakasyon ka.
0: Nanawag imong anak.
1: Nanawag akong anak?
0: Oo. Karen daw ang pangalan niya.
1: Oh, si Karen. Kaya nga, no? Sa may sulti niya?
0: Nagtuo siya nga natay relasyon. Ikaduha, basin daw kipangwartahan takal. Muna nga, nagpaspangil ako ng bibakasyon ko para dili ko makana na sa inyo, ha? Lakton ka pa kasulti na. Naglikay na ko.
1: Tungod ba sa akong gisulti kanimo nga libati na gugugma sa imo, ha?
0: Dili ka na ang rason dan. Natula lang ubati o kabalaka. Kay basin imong bana, bisan to nga ingon pa nimo, ha? Nang babae. Pero sa gayon nga mahibalo na, nga magtuo, magduda, nga nakay lalaki, matulan nga ako basi madisgrasya ko.
1: But pasabot ni mo Martin, dili ka na mo ani. Wala ba ka mubatig kamingaw, dili ka na ako.
0: Ang kamingaw dam na, pero basin mao hinungdan nga madisgrasya ko. Dam, salamat kay sa imong kabuutan.
1: Sige, Marte. Pwede ba mag-anhian ka na lang? Dili na kita maglakaw matagabi eh. Para makaingon akong bana. Nga, naara ko sa balay. Nakita niya nga na ay nagtudlo sa ako ang adiay. Makita ko lang ikaw, Martin.
0: But pasabuti mo na. Nga hantong pagyapon ka roon, napanang pagbati na mo din ka na ako.
1: Ambot, Martin. Dili ko gusto nga mahanaw ka sa akong mga mata. Palihog, Martin. Mauna lang ka na atong paagi nga makita talang ka.
0: May siguro ka dili na para mawala na imong pagbati diri ka na ako.
1: Martin.
0: Oo, dam.
1: Wa ba ka magkinahanglan o ingkang?
0: Nagkinahanglan man, dam.
1: So, nga lumahadlok ka man nga, kuha man tayo mo on. Makita lang ka na ako o sabay sa pagtudlo ni mo ka na ako.
0: Sige lang, dam, akong unaw-unawan.
1: Martin, ayaw akong biyae. Ikaw akong gusto nga diay. Akong ikauban ka nunay sa pagtudlo diri sa among Pinoyan. Dili na ka na magduda akong bana. Kinakita niya nga gitudloan ko ni Mugsayaw. Kahibalo siya nga hilig ko ni Ana.
0: Sige na makunuhunaw na.

0: Wala na gikom, balik pa sila, Kuya Arn. Napuno ako sa kabalaka. Milarga ako, Kuya Arn. Nagpalayo ko sa butuan at ang higayonan. Ngayon ko kagayan. Para di na ko niya makuntak, giusap na ko. Ang account na ko. Nag-utro ko. Naglikay ko, Kuya Arn, basin madisgrasya ako. Patakay balo sa yambana. Isang tuon nga na nagbisyog babae, pero sakitan niya po na siya yung asawa. Nga adunay kaubang lalaki. O basin noon, magduda na nga nagkikrelasyon ako sa yung asawa. Naglikay lang ako, Kuya Arn. Sayang ang tanan. Pero basin dili maayo ang paingnan sa akong kinabuhi. Kuya Arn, dagan salamat sa paghatagog kinabuhi sa akong kaagi. Ninilang ko tama na imong magtatampo, Martin. Dagan salamat, Martin, sa imong pagsalig din imong higalas, Kuya Arn. Tama sa bang imo, Martin. Naglikay lang ka. Labi na kay misulti na may prank ka na ang babae nga nakagusto din sa imo, ha. Nadibilap sa sige ninyong panag-uban. Ito na lang, sab. Nagunaw na para sa imong kauglingon basin tunog dili mayo ang paingnan. Mao man ang nasa imo unaw na, Martin. Mas mayo nga maglikay. Kay tud pangwarta man na, pero murag dili man mayo. Okay, salamat sa tanan. Gaya nyo kalimtian ang pinaka-importante sa inyo, ha, ang atong mga produkto, no? Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong Turbo Max Coffee. Basta kung first time ninyong, ha, nag-inom sa atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa inyong timplahon kung first time ninyo sa pagpangapi para sa dugang kondisyon. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil nga plus mahigala, no, nga daghay katabangan niya. Basta sa external lang apart mahigala sa atong lawas, Orion Dakog Tabang Herbal Liniment Oil. O sa atong kaming nga plus usab ang Supremo Herbal Oil, magpahibalo ra ko sa inyo kung gusto ninyo na nga mapalit na sa inyong mga pharmacia. Magpahibalo ra ko, no? Sa pagkakaroon, wala pa ka na. O sa ato usab nga Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga inahan nga mao na i-maintain ninyo sa inyong mga anak nga elementary, no, mga inahan ay kalimti ang atong Nerveplex Syrup. O kung natay Nerveplex Syrup nga vitamins para sa mga elementary nga mga bata, babae man o lalaki, dapat kita yung Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Kung nawala ang imong ganas pagkaon, Nerveplex EE adto as pharmacy nga Appetite Enhancer Capsule nga Nerveplex. Ikan sa 13 anyos, pwede kayo niya na, ha? Hantod patigulang may edad. Og usab sa atong B40, ang high-dose ka B vitamins. Basin na ay nagka-nervous neuropathy diha. Karang nervous neuropathy mahigala, ang batiyo ni ana, murag na yung tusok sa tiil, o murag na yung mangusi, niya magbinhod ang imong kamot og tiil. O na yung nervous neuropathy, basin na daot na imong kaugatan, gumikan sa taas na nga edad. O baka, ha, na daot imong kaugatan tungod sa diabetes. Malibyuhan, matambalan ka na sa matag-adlaw niyong pag-inom sa atong B40 capsule. Huwag labi nausap sa atong Mega Curse of Gel Capsule. Mahigala, ang Mega Curse of Gel Capsule, daghan kayo health problem ang itiker, no? Kung high blood ka, nindot kayo na para sa imo, ha, paliguno na imong kaugatan. Kaya yung panyo, kung inheritance ang pagka-high blood, maliguna na lang na imong ugat para malikay ta sa mga pagbuto ng mga ugat. Para pagligon ba, maintain lang sa atong Mega Curse of Gel Capsule. Mga diabetes, no, maintain lang ninyo. Kung mga tatayng nanay niya, mga lulo o lula, para dili magka-Alzheimer's, dili magka-limtanon, mag-maintain sa atong Mega Curse of Gel Capsule kada adlaw o sa capsule. Sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea, magproblema na pag-abot sa ilang binulan nga rigla, sakit man kayo na, mabawasan yung kasakit ng inyong batiyon, i-maintain ang Mega Curse of Gel Capsule. Sa mga inahan diha, no, nga na ay depression o anxiety ang ilang mga anak, i-Mega Curse na. O sa mga na ay mga problema sa hubak din, ha, no, mga hubak kundi, ha, mag-Mega Curse of Gel Capsule. O, mga patanon nga dili gusto nga magka-acne o magka-pimples, breakout, Mega Curse of Gel Capsule. Ubay-ubay ang matabangan sa atong Mega Curse of Gel Capsule, mahigala. O labaw sa tanansap sa atong Thervite Capsule. Nabasay mo ang pagluspad o kinsa ito ng luspad ni mo mga kahigalaan, o maglipong-lipong, dry ang lawas tan-aon, o niya gamay nga trabaho, daling kapuyon, mga babae po nga bagong nanganak diha, mga inahan nga bagong nanganak, para mahibalik ang inyong pagka-blooming, mawalang pagkaluspad, Fairbite Capsule. Nindot na nga food supplement mahigala, no? Kaya nga no, walay lasa nga taya, o dili maghilab imong tiyan kung mutika ni anatong Fairbite Capsule sa matag adlaw, maka-blooming na mahigala. Sulayin ninyo atong mga produkto, manginood kong katong nakasulay na, imintin lang ninyo. Okay, daghan kayong salamat sa inyong tanan, kinis Kuya Earn, inyong Dr. Love, mingon, bye-bye o God bless, kanatong tanan.
1: Na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Maayong adlaw sa tanan. Welcome, welcome atong mga kahigalaan, no, sa atong programa karong adlawa. Thank you kaayo sa inyong pagpamati, mga higala nato sa kahanginan. Kini si Buttercup ug kauban nato ang ato ang pinalanggang doktor nga si Dr. Choi sa atong programa May Kalabutan sa atong panglawas.
3: Yes. Oh, thank you, ma'am. Thank you sa tanan natong listeners, no. Thank you kaayo sa pagduyog namo sa atong program today.
2: Yes, dayon sugdan na dayon nato Doc, no, daghang nag-message karon sa ato ang hotline. Atong balikon ng atong hotline mo ni 0909-304-8924. So para sa mga gustong mo join, no, magpadala sa inyong mga problema dinhi sa kahanginan, mo to message lang mo, ayaw mo kaulaw, kaya andam si doktora nga motubag sa inyong mga pangutana. So diri dayon ta Doc sa atong unang texter sender. Sa atong hotline, no, sa last four digit niya nga number 6716-0975. Ingon siya, mayong udto Dok, pangutana ko, magpagawas ko hugaw, 1 week siya Dok. Pwede bang mag-inom kog Dulcolax para makagawas ang hugaw ko Dok? Tagamlang ni Dok, senior na ko. Okay.
3: Oh, so
2: taga-Cotabato siya Dok.
3: Mm, actually na magiuban nga kinahanglan na gyud og Dulcolax para makalibang, no, to stimulate iya ang kuan. Pero pwede po siguro increase lang sa ni tatay iya nga fiber sa diet niya, no? And then pwede siya sa dugangan niya aside sa mga gulay, which is a source of fiber, pwede niya idugang atong coffee corn, no? Timplahon siguro niya, isa sa buntag, isa sa gabi, no? Haron to increase iya ang fiber content po, no? In between, dapat makaon dyan si tatay o gulay, kaon po siya o prutas, no? Kala mga noon kaayo nga makapa tabang o galibang, no, or paka, makapa bowel movement, no, para sa mga mangga, kapayas, silakatan nga saging, no, inana sa uban nga country na sila yung mga prunes karang murag dagko nga pasas or raisins, no, isa na sa ila ang ipakuan sa ilang mga elderly, no, kay syempre napiktuhan na gyud pod ang lihok sa iyang tinai, labi na sa mga elderly, no, kung sa kulapan nag-aging pod na, no, or nag-edad pod nga hinay na pod mo lihok, no. Dayon kwantay increase og lakaw-lakaw, ma-move pod imong stomach, tapos increase inom og water, no, ina-na siya. As needed lang gyud unta pwede ang Dulcolax as much as possible. So kato lang sa siguro ang uban na ay mga pang-gastric movement ng mga tambal ihatag pareha sa mga kanang domperidone and ana, no. Pero siguro yes ang himuon tong kuan, change in diet, increase water intake, mag-move-move, no, mag-walking-walking and ana. Dayon pwede siya mangape pareha ning mga coffee corn nato na ay mais o kamunggay nga fiber, no. Pero kung dili yun, ma'am, advice na ko, pwede siguro siya magpa-check up o gastroenterologist, no? Mm-hmm. Maabutan na siya mga 2 weeks more nga nag-try o change na yung diet o katong mga advice na to. Kay, di mago na mayo na may nana, no? Kay, basin unyag, instead of kanang mabaragyod ba, no? Kay kanang bowel outlet obstruction, kung masubra na siya, ang may tabo guna na kaya maoperahan.
2: Mm-hmm.
3: No? hadlok tang mapermanent bara niya, syempre dangerous gina siya kung dili gid ka makapagawas imong stool.
2: No, Jedok. So, mura tag ma-poison, Dok, no?
3: Side anang, uban na, mabuto, kay mumove yan natong tinain, no? So, uban ana is, kuan.
2: Delikado, Jed, siya.
3: Oo.
2: Di guday pasagdaan yung sigitag ingon nga constipated. Di guday siya pasagdaan, labi na nga atong edad, no? Magkasaka na, magkaidara na ta. So, bantayanan, di ay kaayo na. So, thank you guys atong texter sender, no? Nga tagam lang. Dayon, Dok, ang ato na pong laing texture sender karong ikaduha mo. Orang gihapon, Dok, o taga kuan siya, Dok. Midsayap.
3: Mm.
2: So, kuan ni sila tanan, mga taga Cotabato. Shout out tayo sa tanang mga taga Cotabato, no? So, darita sa atong texture, nga 55 years old, nga midsayap girl. Ang atong texture sender sa last 4 digit, nga 2329 sa 0905. Ingon siya din, Dok. Hello, Dok, maing hapon po. Imuhang programa lang, Jod, akong paminawan kay ginahan jud kaayo ko ninyo. Ask lang ko unta, Dok. Nganong bag-o lang ko mangihi, inigawas na ako, Dok. Kay ihion gihapon ko. Gani may time nga nakaihi daw siya sa higdaanan. Unsa kaya ni Dok? Mao ni ang pangutana, no? Ingon dayon siya nga gauna-una gid ko no siya chat kay para gid ay mabasahan.
3: Mm. Pero 55 daw ni si Ma'am, no?
2: Uh-huh.
3: Namo tay kanang itawag na to og kanang bladder irritation. Basta yun na kay UTI, no? Mas maya siguro nga magpa-check siya sa iyang ihi. Naapod tayo ka nang gitawag o kanabitaw ang imong sphincter, dili na kayo siya mukontract o tarong.
2: Ay.
3: So, dili bitaw kayo siya musara. So, murag lax ra kayo siya ba? Incontinence, no? Bladder incontinence, inana. So, na-tendency yung magsikag gawas-gawas o ihi, no? Okay. Di ba po siya pareha sa lalaki nga na ay prostate, no? Nga makabara niya muna nga na ay frequency. So, it's either ana siya, ma'am, base na kay UTI or na kay urinary bladder incontinence. So, napo na yung mga tambal para ana. Pero, syempre, kinahanglan sa yun na siya i-work up, no? Magpa-urinalysis ka, dayon kung bladder incontinence itong gipangita, na atay kanang urography, something, mura siya i-ultrasound, bitaw, ma'am, or i-x-ray nga. Tagaanog dahi, tanaon ko medyo magbaklo nga na siya, signs of incontinence, inana. Mm. So, ang uba na nasa una, tagaan na magbithanicol or kanang uriflow kung naakay mga bladder incontinence, inana. Pero syempre, before siguro mag-take sa mga tambal, mag-work up siguro siya, pwede siya muduol o specialista sa nephrologist or pwede siya muduol o urologist, no? Kanaaya ang i-pacheck ka, no? No. Takabalo, basi na po siya ka ng kuan, ma'am, ka ng mga balas-balas.
2: Mm-hmm.
3: Balas-balas sa ihi ni mo, oo. Ka na urinary crystals or stones, gyud ba? Inana. So, makita po na siya sa ultrasound, no? So, syempre, before siya makapalaboratory, inana, kinanglan mo agi sa jud siya o pacheck up.
2: Okay, Dok. Mm-hmm. So, salamat kayo sa imong advice, Dok, para ni Minsayap Girl.
3: Mm-hmm.
2: No, ma'am. So, maiganta, hinaot nga namati ka. Kaya ganoon na rin yung kag-message para gid mabasa.
3: Yeah.
2: So, nabasa na gid na mo, no? Hinaot nga namati ka.
3: Shout out sa taga Cotabato, Minsayap. Ma'am. North Cotabato.
2: Taga Minsayap to siya ganina din.
3: Minsayap.
2: Aha. Uh-huh. Mm-hmm. North Cotabato, ganoon sila, Dok, no?
3: Toro, o. Oh. Uh-huh. Daghan man kag namaligya diha.
2: Tana, North Cotabato, gidaghan na to din ha. Katong ganina nga texture sender na to, gikan gihapon sa North Cotabato, pero sa Malang to siya. Karon, taga Midsayap. Mm-hmm. So, daha sa Midsayap, daghan jud kayo tag-produkto nga naila jud kayo din ha, Dok. Popular kay ato mga products, no? From coffee corn, sa ato mga Nerviplex, ang B-complex nga B-forte, mm-hmm. tapos sa atong Mega Care, even po sa ato ang Fervide capsule. Okay, so diri na po ta, Dok Choi, mabasa na po ta sa ato ang laing texter sender. Actually, Dok, ato ni siyang kuan, avid na gini siyang listener at the same time user sa atong Coffee Corn, no? Tapos, sige, nagupod ning nag-join si sir sa ato ang programa. Nag-message ni siya per me sa iya ang problem, sa iya ang health din. Kaning iya ang message ka rin, Dok, nangutaw na lang siya, kanaaman na siya prostate enlargement. Monish si Sir Henry, ingon siya, ang iyang prostate enlargement kay 98 grams na, so malaki na ba na siya dyan, Dok?
3: Mm.
2: Kay katong nag-tamsolosin, dili effective sa kanya yung tamsolosin. Ang iya alang yung concern, Dok, kaning iya ang 98 grams, dako na ba dyan na siya? nga pagka-enlarge. Tapos, umiinom po ako ng coffee corn.
3: Thank you kayo, sir, ha, sa pagpaminaw sa among program o pagkuhan sa atong mga products, no, paggamit sa atong mga products, no. So, ang normal size kids sa atong prostate actually is 20 grams. So, times 4, no, times 4 na siya sa kapin sa ato ang prostate. So, kinahanglan gid si sir og tambal sa prostate. So, I think kulang ra ang tamsulosin. Pwede na siya dugangan o either tirasosin or finasteride or alfusosin, no? So, dapat i-maximum na siguro niya yung tamsulosin to 400 microgram, no, per day. And then, additional siya. So, pwede siya muduol o nephrologist or urologist para magpa-addition sa iyang mga tambal, no? Na po uban nga mag-take o ka ng sopalmeto, no? Napo na siya ay nakuan ako, nabasahan ana nga research nga makatabang po siya og pakuyos, no? Pero I think kinanglan yun siguro partner yan tamsulosin, either finasteride or tirasosin, no? Or katong kuan ka ng alfusosin, no? So advice lang siguro sa gabi kung na siya tambal pang high blood sa morning, no? Kaya makaubos-ubos mo na gamay sa blood pressure. Tapos, hindi kayo magpupugog ihi. Eh, kung pasagdali ni tatay, nga dili niya madugangan niyang tambal, na-tendency nga mubara, and then, sin, magkinahanglan na siya o catheter sigi.
2: Na.
3: No, so, even sa iya ang pag-poop, no, or paggawas niya sa iyang dumi, is medyo makuan, mabarahan sa iyang prostate. Kaya katapad, ramangon ng agyanan sa tae o agyanan sa ihi na to. So, usa na siya nga reason, usa hypod, no? So, kana, and then, pa-check up siya o specialista sa kidney o pwede po sa urologist na dyan siya diretso.
2: Salamat kasi mong advice, doktor, ano, para sa gibati karon ni Sir Henry. Dili ba basa-basa dahil ng imo ang enlargement sa imong prostate, sir, kay na times 4 naman din na ingon ni doktora. So, maduol dyan ka og nephrologist or urologist.
3: Yes.
2: Dayon, padayon na imong pag-inom sa coffee corn. Wala tila ang ikuan niya, doc. I-recommend how about ang mega care kay nang edad naman po ni si sir.
3: Pwede na gihapon kay supplement naman sa siya sa mga expected naman nato kung idaran na naanan yung mga cholesterol nga nanapot sa imong mga ugat as time goes by. So, pwede ragid niya imnon po magabi, no? Or every other day, alternate sa iya ang B-complex.
2: So, pwede ragid hapon siya mag B-forte, tapos mag mega care do.
3: Yes, oo. Labi na sa mga idaran na, na kulang na ta o mga vitamins, atong lawas, no? Kinanglan na ta supplement or kuan additional.
2: Okay. So, bisan pagula tagibati, mga kahigalaan, no? Kinahanglan gitag mga supplements. So, nindot kaayo nga mag-mega care ta. Tapos, iparis nato sa ato ang B-forte para healthy ta, no? Bahalag nag-edad ta. Ang importante nga, ang atong immunity strong. Okay. Dirita sa atong lain nga texter sender sa ato ang last 4 digit nga 3799 sa 0955. Ingon siya din ni, hello Doc Choi, mag-ask ko ba, gusto ka ayumi magka-baby sa ako ang hubby, 6 years na mi, unsay angay na mong himuon, no, atong texter sender kay si Ma'am Chrislyn of Mungkayo. Thank you, kuno kaayo Doc.
3: So naman tayo ganang itawag o ubigay ni nga kanang fertility specialist, no? So, isa siguro nga pwede na nila duulo, no? So far, akong nahibawaan is kinanglan tangtangon ninyo ang stress. Kung stressful lang yung mong trabaho, si siguro pwede mag-leave ka or si serba nang mo-play maguna sa mong hormonal po. Tapos, mas maayos siguro magpa-work up daan kay basin simple na kayo problema. No, basin na lang siya ipikos, manang dili kayo ka-develop o polycystic ovary ba, no? Pwes hindi ka-develop o ayaw ang iyang mga eggs, no? Or basin, low sperm count lang si sir, no? Na ay tayo yung mga vitamins ana nga pwede i-take, no? Para mo increase. So, mas maayo yun nga magpa-work up sila. Naiuban ana nga kanang naabitay, kanang muragbara ang mga ugat niya or blood vessels sa ilang prostate area na varicocele, kinanabitaw. So, napoy uban nga surgery himuon ana just to released and then manindot na dahil ang sperm count or sperm quality sa husband, no? Naghanap ang gutag mode of treatment karon, no? So, ang problema lang sa ato ang couple usahay, dili sila magpa-check up. So, number one, dyan siguro nilang himuon is magpa-check up sila, no? Maadto sila o fertility work up. So, dili man na ingon nga ang babae ra i-work up, asa pod ang lalaki i-work up, no? Mm. Ang babae i-work up kung wala ba siya picos o wala pa bara sa iyang fallopian tube nga no dili makasulod ang sperm in ana. Ang lalaki pod ang health pod sa sperm, ang amount sa sperm, ang shape sa sperm or even kung naapoy mga bara-bara sa blood supply sa ato ang kanang reproductive organ sa mga lalaki, kailangan lang pod na siya i-correct. Kay sayang panahon nga bata pa sila. Kung early ma-correct, eh magkaanak pa sila. Mm-hmm. No. And then kung after ha, after sa work up is wala ra nakita ang problema, so it must be stress or kulang sila ng mga vitamins. So mga vitamins usually is kanang naay vitamin C with zinc. Kana mo importante labi na sa babae lalaki. Ang babae dapat siguro mag-take siya vitamin E. Mag-take siya o silang duha mag-take o kuan kanang glutathione, no? Antioxidative sa mga cells aron healthy dayon. Siguro number one pod is mag-ampo sila, no? Kay even sa Bible na may mga mama or parents nga nag-ampo nga magkaanak sila, no? So kana wala sila kay kabalon saon. Pag-pray, pwede sila makakuan sa YouTube. Nahidaghan ka itong mga prayer for ana, prayer for your kuan, kanang pregnancy, or prayer for fertility, na may ana. Pero, dili po na ito, walaon po ang dihatag po sa Ginoo nga authority sa mga espesyalista ana nga kuan. No, sa mga lalaki ana, ang mag-doctor na nila, urologist na siya. No, ang sa mga babae, ang ubigay ni na siya. So, magpa-work up silang duha. Dili kay ang babae lang, no? Kay naapoy higher incidence of infertility sa lalaki. So, muna, nga, mintra sa'yo pa, may consider mangun nato na na infertility, kung 2 years na sa inyong marriage, wala pag-ihapon mo nagkaanak, no? So, it's about time, kay 6 years na biya.
2: Yes. Dugay-dugay gidok. Lahir na ba gidok nung harap itong magminyo ka. Kaya gusto ka nga magka-baby. Tapos, 6 years mo nag-uban-uban nga. Huwag yapon mo yung baby. Lami na dyan kayang feeling na naalad dyan mo yung baby, no? So, dapat, gidok, sila dyan duha. Kaya nga, no, ang uban mo, ano naman, ikaw lang siya pa-check up dito.
3: Dili
2: so,
3: na.
2: So, not enough. Pwede. No, dili siya pwede.
3: Dili na siya ingo pwede. Kay, naamang yung tendency nga, basin ang lalaki mo na yung problem. No, nakanindot ka ron, kaya daghan naman gutag advancement in medicine. So, basun, makorek ka gihapon po kung unsay problem, no? Uban gani, kung wala, giyod, magbuhi mo o pagumangko ninyo or mag-adapt mo in ana, no? Nakampo ko nakita nga mga kailan ako nga nag-adapt sila. Na gani, uban, kailan ako nga, pag humani nag-adapt after pila ka years, nga wala na kayo sila na stress.
2: Naburos.
3: Of having, o, na uban, nga naburos po in ana. So, in ana, ang kuan siguro ilang himuon, no? And then prayer.
2: So thank you kay Ma'am Christine sa imong pagpadala sa imo ang problema, no? Tatalagsaon na po ning inaani mo ra karon pa ko kabasadok og kanang naay nagpadala nato bahin na ning gusto magka baby nga dugay-dugay na po sila nga wala jud nagka baby. So hopefully and prayerfully, no, nga magka baby ra jud mo after 6 years sa inyo ang relationship din, ha?
3: Yes.
2: So, sa tanan nga, wala pa naka-message sa ato ang hotline. Sa doon na pa yung mga problema nga gusto ipadala ninyo. Palihog lang og message sa atong hotline number 0909-304-8924.
3: Yes, o pwede po sila mag-text sa ato ang Facebook account or mag-message dito sa Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I, no?
2: Okay, salamat kay Doktora. O hangtod na po sa sunod nga higayon, mga kahigalaan, no? Kaya naabot na po na ang takna sa ato ang pagpanamilit. Tangala ni Kuya Franz, mga higala. Kiniyangin nyo ang higala sa kahanginan nga si Buttercup. Nga always magpahinomdom ka na itong tanan. Prevention is better than cure and cheaper than cure.
3: Yes, o gani si Doc Choi na gaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: For now,
3: bye-bye!
1: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Eh, ano na lang ba? Nakatutok sa kisame. Tulala. Hala, uy, nga naman to. Nga naman eh, gugma ko niya. Hi! Okay lang yan, sweetheart. It is now 12 more minutes bago po mag-alas 3 ng hapon. O, pag-unaw na ang taste na kun. O, nanay kapi, o. Kalamit, no? Coffee with the bread and with the one you love. Padayon sa pag-ano. Padayon sa pagdamgo, George. So, Eddie Kenya, magandang hapon. Thank you so much for listening. Hi to all our sweethearts dyan to my Noisky Food House. Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Yamoso, Jess Aquina, si Apple, at si Grace. Grace Monreal, magandang hapon. Hi to Ate Grace Panilag. Oh, basta ha sa mga sweethearts ko kasi lagi nagtatanong, B, libre ticket, B. Ganito lang po, padayon lang sa pagpaminaw. And you better be keen in listening and watch out for the cue of the DJ for you to call to win two tickets lang naman. Dalawa. Para kung manood ka ng sine, abay may kasama ka. Hindi ka mag-isa doon na habang kumakanta ka ng kanta ni Moana, walang nakatitig sa'yo at naririnig ang iyong magandang boses. Ay! Oh, basta watch out for that, ha? Thank you, Goldcrest, for always tuning in. Sweethearts, nako, it is now 2:50 and... It's time for blessings dito sa The Price is Rise Overload. Here we go, ang aking roulette ay excited ang umikot. Let's go and select our winner. Spin! Ayan ha, sa mga hindi pa nag-claim. Hala. Sige, i-call out ko muna to sila. Yung mga hindi pa nag-claim today. Ayan, si Alan C. Bloss ng Barangay Consolacion. Errol Genicio ng Barangay Lapasan. Si Jeffrey Hanyo ng TNVS driver. Joel Hamoy ng Barangay Consolacion. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan, ha? Eto na. Saan ba tayo, George? Hala. Ayon sa aking ruleta. Doon tayo bubunot sa Barangay Patag. Oh, Barangay Patag. Congratulations! Ikaw nga, pumunta na dito. Magdala ng ID. Oy, congratulations, Sherry Ascona. Barangay Patag lang kanyang address, ha. Again, our location is FICO Admin Building, 5th floor. Narito po tayo katabi ng West City Central School, Alumbamenta Boulevard, Carmen. At ang ating The Prizes Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 7 more minutes bago po mag-alas 3. Magbabalik ako, syempre dito lang. Sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart
2: 92.7. This is Heart FM.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito.

0: creator o cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot na sa 30% ng mga local government units o LGU sa Northern Mindanao ang gumagamit ng internet-based business permit and licensing system upang mapabilis ang pagproseso ng mga business permit at lisensya. Ayon kay Regional Development Council Chair Henry Waminal Sr., nakatutulong ang online system sa pagpapahusay ng serbisyo ng pamahalaan at pagbibigay ng mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante. Anya, bahagi ito ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11032, Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act, na naglalayong gawing mas epesyente, transparent at mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno. Binigyang diin ni Waminal ang mahalagang papel ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagsusulong ng transparency, accountability at mas mahusay na paghahati ng serbisyo publiko sa buong rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugenon, 3:14 ang oras natin. Mainit po na Friday afternoon, mga sweethearts. Sama-sama na naman tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Arby Stone here hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7
1: CDOR Adlaw. Nakatakaroon sa atong usa ka terming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see her face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:29 ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon di ha? Kamusta man? At anyway, time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Shout out po sa lahat ng ating mga trabahante ha sa may Kevin Enterprises. Oh, gikan silang security guard, silang mga cashiers, at saka yung mga budigero nila, happy listening po sa inyong lahat. Sino ba yun? Si Sir Dennis. Sir Dennis of Kevin Enterprises, mayong hapon sa imo, sir, ha? At saka happy listening din po sa ating mga yung mga drivers natin, ha? Diyan ngayon sa may Market City, Agora, happy listening po sa inyo. Yung mga pabiyahing bukid noon, ingat po tayo sa daan, ha? At saka si Kate. Kikinig si Kate sa atin ngayon. Kahit hindi siya nag-message, alam kong nakikinig siya, di ba? Happy listening to sa imo, Kate. And saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may bukid nun, ha? Grabe. Ang dami nagmamahal sa atin sa bukid nun. Maraming salamat sa inyo, ha? Sarap magkape ngayon. Yung brown coffee, tsaka bronze. Brown coffee. Grabe si George. Grabe yung tawa ni George. Anong brown na naalala mo palagi, George? May brown kasi naalala. Grabe yun si George Gunay. Kaganiharan na siya. Ano yung brown na palaging naalala ni George? Kahit nakapikit yung mata mo, George. Diba? Hindi ba yun mabuhok? Hindi mabuhok. Diba parang yung... Basta kayo na bahala. Oh, yun ang parang cravings natin ngayon. Ha? Brown coffee na maraming yellow. Maraming ice. Especially yung Z ice talaga, diba? Ang sarap naman yan. Oh, andun na si Clark. Nagtimpla na. Anyway, mag-enjoy tayo sa Team Friday Afternoon. I'll be playing all your favorite hits. Promise po yan, hanggang alas 5 yung pagsasama natin, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, we've got 42 minutes after 3 o'clock. Opalite, Taylor Swift, and that song was brought to us by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Madonna Hospital ha. Happy listening, especially sa kanilang marketing dyan ha. Happy listening po sa inyo. At saka, nakabisita sila sa atin. Thanks for dropping by. I think it's been a week already, di ba? Kumusta naman kayo? Namiss ka na namin. Magandang hapon kay Jose Dutarot, kay Ruel Takalinar, Chris Liedo, kay Ron Valdez. Oy, ito yung winner natin kanina ha. And also hi to Wilcito Salsos and sa lahat po ng staff ng Madonna Hospital. Oh, mag bloodletting daw. Ah, may bloodletting sila ngayong araw na to ha. That's coming from Mark Abbas, ang number one sa puso, Heart FM. Maraming salamat sa imo, Mark. At saka happy listening sa ating mga sweethearts sa kamamanan ha. Ating BBQ family. Hi again kay Roxen Macha. At saka kay Lorimer Sakala. Oh, abang na abang sila sa ating pamimigay ng tickets ha. Di lang sila. Yung mga sweethearts natin na nakikinig ngayon. Oh, maya-maya, mamimigay tayo ng block screening tickets para po sa Moana. Alright? Block screening natin na Moana live action is gonna be on July 10. Malapit na po yan. Ha? Next week na po yan. Kaya abangan lang. 0917-1579-927. Pag-save po yung number na yan. Diyan po kayo tatawag at saka diyan din kayo magpadala ng inyong mga pa-shoutout at saka yung request nyo. 3:44 oras natin, padayon ta. Enjoy lang mo sa inyong snacks. Of course, kasama ang mga music dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
8: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nag-

0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:11 ng oras natin, sweethearts. Gusto mo bang makakuha ng libreng ticket? Tumawag na kayo, 0917-1579-927. Lucky caller number 2.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, sweethearts, 15 minutes after 4 o'clock. Time to bronze was by Playtime Entertainment. Born for Happiness, Lucky Caller number 2. Andito na sa linya natin. Hello, maayong hapon. Kisa ni Palihog.
1: Hello, maayong hapon. Rica or Cales?
0: Rica.
1: Or Cales, sir.
0: Or Cales. Oh, saan ba tumatawag yun si Rica?
1: Sa Indahag, sir.
0: Indahag. Indahag. Oh, ang dami bang libreng hug dyan sa Indahag? Sabi ni Jason. But anyway, ready ka na ba, Rica, sa ating katanungan?
1: Yes, sir.
0: All right. Question natin, Rica, is kailan at saan gaganapin ang block screening ng Moana live action movie natin?
1: Sa July 10, mm-hmm. sa FM Downtown, Cinema 3 and 4, 7 PM.
0: All right. Congratulations. May ticket ka na, ha? At saka one last question natin, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.3 Heart FM.
0: Ulit-ulit. 92.7 po. Ulit-ulit ha. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo ko.
2: Heart 92.7 Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pagkaroon ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:29 na pong oras natin, sweethearts. And that was Camp of Joe with Misterioso. And that song was brought to us by Presto Creams. And also brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph. Oy, may Motorola driver tayong nakikinig sa atin ngayon. Happy, happy listening sa Manzano Motorola. Oh, araw-araw daw siyang nakikinig sa Heart FM while nakabiyahe, ha. Diba? Pampadagdag at saka pamparami po ng pasahero. Nako, grabe. Parang feng shui lang. Happy, happy listening, ha. Manzano Motorola. Oh, saan ba yung biyahe natin, sir? At saka yung mga nagpa-parking dyan sa may ilalim ng malaking mall natin, ha. Sa may Gaysano, ha. Sana hindi dili ikaw ang isadya. Pabadlong man. Anyway, mayong hapon. Of course, yung ating mga Motorola drivers dyan sa may Market City, Agora. Happy, happy listening. Dyan din po sa may Cogon. Yung mga pabiyahing Nazareth, pabiyahing Box 1. At saka dito sa may Tibasak, ha. Biyahing Makasandig. Happy, happy listening po sa inyo. Yung mga may color coding yata sila, di ba? Parang kulay green. Pagbiyahe dito sa may Makasandig. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon, Heart. Sa mga dadaan ng Cogon Market, may bahagyang pagbagal na dyan kasi marami na yung dumadaan sa Cogon Market papuntang Jarbura Extension. Mm-hmm. Yung papasok naman yan, Jarbura going to Carmen, medyo may kabagalan na rin kasi marami na rin yung mga sasakyan dumadaan. Tapos dito sa May Corrales, mabigat na rin papuntang Recto Avenue. Pagdating naman ng Recto Avenue dito sa Pimentel, kami na rin dumaan dito kasi alternate route ito papuntang Jarbura Extension. Kaya pwede tayo dumaan din dito pero may kabigalan.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadalan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group na nalalan ko ng Heart Taxi para sa Hanipel Road Traffic Flamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. For 44 ang oras natin, sweethearts. Better When I'm Dancing, Meghan Trainor. At that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may barangay Agusan. Yung mga nagzuzumba sa barangay, ha. Perfect na perfect yung music natin, ha. Ay din sa ating mga Zumba instructors, yung mga Zen natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nasa gym ngayon, yung ating mga, di ba, pugong sa edad. Mga fitness buff natin na mga sweethearts. Magandang magandang hapon po sa inyo. Especially dyan sa may, saan ba yan? Sa may Ipunan or sa may Patag. Yung gym dyan. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero araw-araw sa nakikinig dito sa Hard FM. Mayong-mayong hapon! At syempre naman ang ating Bloomingdale Zumba Mom She's natin, ha. O nilabay media kahapon, nagkaway-kaway lang media sa gate, ha. Ate Carla, mayong hapon sa imo. And once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Madonna Hospital, Grace Hospital, ha. Happy, happy listening kay Ruel Takilinar, kay Chris Liedo, kay Jose Hayden, kay Ron Valdez, Walcito Zalsos, at sa lahat ng mga staff nila nakikinig dito sa atin sa Heart FM. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na ang last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Ayun, umikot na kaagad ang ating ruleta para pipili muli ng ating maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo minto sa may Makasandig. Buno tayo dito. Winner natin from Barangay Makasandig. Congratulations kay Jeffrey Sang-an. Jeffrey Sang-an ng Makasandig. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. O, pwede mo nang makuha, ha. Punta ka lang dito during office hours. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vamenta Boulevard, Laya Carmen. Tapat lang ni sa West City Central School, sweetheart. Alright? Oras natin 4:47. Ang Hard FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Playing you back music from Dream 7. Of course, playing right here sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 7, pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka, iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Overload. The price is rise. Overload.
8: Overload. Tama.
7: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
8: Overload.
7: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Hinumduman na to mga pinangga. Pag moingon ta og dehydration, wala na nagpasabot nga kulang lang tag tubig. Kundili, ang tubig plus mineral imbalance. So, ang atong hunahuna, pag moingon tag dehydration, kulang lang tubig, medically, ang dehydration, pwede pod madisturbo na niya ang electrolytes na to sama sa sodium, potassium o chloride. Kini nga mga minerals, mga pinangga, mao ni siya mutabang sa ato ang mga nerve, mga muscle o heart rhythm. Kanang insakto, normal, balanse ang pagpitik si mong kasing-kasing. O sa imuhang balanse sa fluid sa ato ang lawas. Ang dehydration, ang pagkakulang tubig o niini nga mga minerals sa mga hamtong or sa mga adult, gidescribe ni siya as an imbalance between fluid intake, giinom ni mga tubig o niya naapoy mga nga wala nga tubig, nga wala mabalansi kaayo ba o niya, mulid na hinuuni siya sa electrolyte disturbances. Pag moingon gani ta og electrolyte disturbances mga pinangga, but pasabot nga, ang atong mga cellula na to, ang atong mga body cells na to, dili na sila makakommunicate pagtarong. Ang atong mga muscle, dili makalihok pagtarong o dili siya makalihok. Ang atong mga organs, dili sila motrabaho pag-ayo. Tungod kay di ta hinginom tubig, unya ang tubig po nga ato ang ginainom, wala kaayo yung mga sufisyente, nga mga sodium, potassium, calcium, magnesium o chloride, o ang atong mga nutrients atong ginapangaon, wala kaayo ni ini nga mga pagkauna. So pag once nga dehydrated ta, for example, ang sodium, mao na siya ang nag-control sa ato ang fluid balance. Unya, sa atong blood pressure pod, si sodium ang usa sa mga gikinahanglan ana. No? Kanang sodium, usa mas mag-component sa ato ang asin sa mga pagkaon nga naay mga sodium. Ang sodium pod, siya pod ang nakapatabang nga mo insaktog function ang imong mga nerve o muscle. Sa mas potassium, ang potassium is crucial na sa kaayo sa imuhang pagpitik sa imong mga kasing-kasing, sa imuhang muscle contraction. Ang calcium pod mga pinangga, vital po na sa kaayo sa kahimsog sa itong mga bukog, sa ito ang blood clotting, muscle function o heart signals. Ang magnesium pod, musuporta na siya sa DNA production, muscle and nerve function, and immune health. Ang chloride, mutabang po ni siya, mutrabaho uban sa sodium aron ma-maintain ang proper fluid and acid-base balance. Kung maingon ganit tag disturbance, aning electrolytes, but pasabot nga ang concentration ni ini nga mga minerales. It's either too high or it's either too low. Baba na siya kaayo. Pwede mo taas ang imuhang mga concentration sa imuhang mga minerals kung wakay tubig. Pwede po nga mo baba po kaya ang concentration ni ini nga mga minerales kung kulang kang tubig. Mao na importante, bisag wakag iuhaw, niabot ng 2 ka oras, hala, inom og tubig pinangga. Naay tulo ka klase nga pagka kulang og tubig og mineral imbalance, kasi mamugin na ang pagsabot no sa dehydration, kulang tubig og imbalance sa imuhang minerales. Naay tulo ka klase nga dehydration mga pinangga. Number 1, kining pagka dehydrate nimo nga kulang kag tubig, mahitabo lang ni siya kung ang imong lawas nawad-an og more water, nawad-an siya og daghang tubig kaysa asin. Sama sa panahon nga gisingot ta, gikalintura ta, init kayong panahon unya wa ta nag-inom og tubig. So sa ato pa, mas daghan ang nawala nga tubig kaysa asin, mga minerales. Now, when we say asin is ang minako, ang sodium pinangga ba? Usahay manggod sa Bisaya is asin atong pagsabot ana, di ba? Paging anin na gani, labi na nun, gisingot diha nga bugnaw, nagluya ang lawas, gisingot, ikulang na dig tubig. Ang mahitabo ni ana, ang atong duguan nga time, mahimo siyang mas concentrated, mas mulapot siya. Mauna mo cause nga, uy, labad ang ulo, pangutan ago ng anak ni mo, sahay, maglabad ilang ulo, kulang na dig tubig. Na kay mga kauban sa balay, ikaw, kita mismo, tingala ta nga, naman ta sa state of confusion, maglisod na ta, o sabot, maglisod na taog huna-huna, maglisod tag hinumdum, makaingon ta usahay nga halaw as na naunsa man ko. Nya luya kay mong lawas. Pwede ra gyud ay tungod kay why inom-inom og tubig. Mo na pangutan na ang tumaka uban sa balay. Naga ni ana luyang lawas unya istoryahon murag di ka way klaro. Basig way inom-inom og tubig pinaga. Ikaduha nga type sa pagka dehydrate or dehydrated or dehydration. Kanang gitawag salt and water loss dehydration. Di baba ang imuhang tubig plus ang imuhang sodium sa lawas mi baba. Mahitabo lang ni sagad sa mga gikalibanga, grabing suka o di basta-basta ay kapila na balik-balik CR. It's either gikalibanga or it's either sige og vomit. Excuse me sa nagapangaon. So ang posible gihapon ani niya, mo na maluya ta. Nya low blood volume. Kuyaw man na kasi pag na low blood volume pwede atakeyon kasi kasing pwede magka problema ang kidney. Pwede ka magkaroon ng problema sa kidney nga prone kay ka sa mga acute infection sa imuhang kidney, inflammation sa imuhang kidney. Mao ni bantayanan kaayo during sa panahon nga sigig suka o sigi o kalibanga. Ikatulo nga type of dehydration is wrong replacement dehydration. Unsa man ang wrong replacement dehydration? Mahitabo ni siya kung ang usa ka tao, grabe iyang singot, unya gidayariya, unya nag-inom lang siya og plain water. So unsa man nga plain water, labi na kining mga tubig nga purified water, wala na sila'y mga minerales kung naman galing hastang gamaya. Almost wala.
1: Stay tuned in mga pinga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya mas magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mua as parents, but also food para sa mua.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: I have it, Elmer Gwine. Basta healthy, happy!
0: Timan anjud nato ang purified water, labi na sa mga grabing singot, grabing kalibanga, no even singot sa mga grabing pakusog, grabing kaigang. No? Kung purified water lang yun imong mainom, okay, wala kay gikan sa nawasa, wala kay mineral water, kasi iba yung nakabotilya nga, nakatatak yun, mineral water. Imuhag yun ang tanawon ang imong giinom. Purified water lang ba? Mineral water ba na? So kung purified water, then grabe imong kaon sa mga gulay-gulay, mga prutas, okay lang na siya. Kaya nga naman, mabalance naman na siya. Nag-purified water ka, wala na siya yung mineral. Unya, waka ni kaon o mga dahon-dahon, mga gulay, wala kay prutas. Sudan lang in town yun imuha. Imbalance na ang iyang nutrition. So mahitabo, mag-acidic ka. Ang mahitabo, maglain imong mga kuto-kuto, dali ka kabuhion. Pwede ka, taas kag prone sa kidney stone. Basta wa kay mga dahon-dahon o mga alkaline, high mineral nga pagkaon ni anang mga adlawa. Kabalo mo mga pinangga nga pag sigita og inom og tubig unya, wala kaayo insaktong mga minerales, no? O ang atong diet pod wala tay insaktong sodium. Ang mahitabo di ay sa ato ang mga lawas nato, laang atong mga selula nato mga pinangga. Pwede na siya mohubag. Pag ang atong mga cells nato mohubag tungod kay kulang kag sodium or ignon nato kulang kag asin, mulid na siya sa pagsakit sa tong ulo, malipong unya, maghugot ang atong kaunuran, magbikog bakhata karon og maglisod tag sabot sa ato ang gibati. Imagine ha ang sodium. Kung grabing singot kaayo ang ato ang gibati, singot kaayo atong trabaho, unya mag-base lang ka sa giinom nimo sa nawasa baron, giinom baron nimo sa purified bottled water, mailha nimo nga pagmulaban na gayong ulo, ibutang yun number one sa muna huna. Labi na kung grabe imong singot ang pangutana, naba kay insaktong sodium. So para nga ma-supply nimo insakto ang sodium, managlaban imong ulo, unya nakasamurag luya kay lawas tungod kay grabe kaayo ang singot nimo, ang pinaka the best, no, pwede ka mong kaugsaging nga naay asin, no, the best yan. Pwede linungag nga saging, so-so nimo sa ginamos or so-so nimo sa asin, pwede yan para balanse kaayo, no, ma-provide nimo ang sugar, ma-provide nimo ang salt, ma-provide pod nimo ang potassium, magikinahanglan jud kay sa imong selula para nga balanse ang imong electrolytes. Nindot ang function sa imuhang kasing-kasing. Saging ang the best. Pwede po ang mga salted nga crackers. Medyo parat-parat gamay nga mga biscuit. Yun, the best yan sa mga for emergency. No, gwapo na ata anak binangga. Daladalaho na to for emergency, for nabutang ka sa senaryo nga nagbaba ang imuhang electrolytes. Pwede po mga aros kaldo, mga lugaw, nga nay asin, the best yan. Hinumduman nato, maglabad king ulo nato, tubig lang mong gisaligan, abot pa sabot, kulang kag asin. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas. O pwede po maka-experience ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakita, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa siya ka natural plant compounds. With antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuno siya ay vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection ug motabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuno siya ay bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mopalami sa tulog, molimpyo, motabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Dugang nga health tips mga pinangga. Naik kausa, nagbiyahe mi sa kong family. Ako ang kinamanghurang bata, babae, 13 years old. Gilabdag ulo. So akong gipangutana, first akong gipangutana, 13 man. So ang 13 nga edad, dapat mangod din na maubos og 6 ka baso. Ang baso, atuwa na siyang gi-compute sa 240 ml. No? Mamanay standard pinanga. Ang isa ka baso, 240 ml. Ang nahitabo, wa di ay inom-inom akong bata. Kaya ang iyahang gidala nga tulo hantod sa upat kabasong tubig. Kaya magdadalam siya tumbler. Gitabangan man og inom sa iyong mga igsoon. Onya, ako po, nakainom-dom ko, nag-iimnam po na ako ang iyahang tubig. So maoto ang nahitabo nga pagpauli na namugikan sa mong travel, naglaba na yung ulo. Onya, nagsingot siya bugnaw. Ang gihimo na ako, hapit ko sa mga tindahan, palit kog tubig, kinahot na mig tubig. Sa mong taas nga biyahe, ako siyang gipainom, mga 200 ml, kutob si Makaya. Pila lang kaminuto, nawala ang iyahang labad sa ulo, pagsingot sa iyang makamot, o pamugnaw niya nga singot. Mauna nga every time nga magbiyahe mi, tibok ng family, usa sa kuang ginapangutana sa kuang mga anak, o nagdala na mog inyong mga tubig. Sahay, magbaon pa mig isa ka container na tubig dito sa sakyanan. Inga na mga pinangga, no? Every 2 hours dapat nagyo tayo mainom mga tubig. Kabalo ba mo mga pinangga ang dehydration makapaapekto sa tuang matag selula sa tuang mga lawas. Nga naman, ang tubig nato musulod o mugawas na siya sa atong mga selula. Kung ang dugo nato mahimo siyang lapot or concentrated kaayo, ang tubig nato mugawas siya sa atong selula. Pag mugawas na siya or mahubsan dito, ang atong mga brain cells, ang mga cellula sa atong mga utok, sensitibo man kaayo ni ini, maunay mohinungdan nga mohubag ang cellula, mauna mulabad imong ulo. Unya, mailhan ni mo nga naglo ang imong sugar, naglo ang imuhang tubig, na dehydrate ka, na imbalance ang imong minerales, kay ang imong focus very poor or medyo poor. Dili kaayo ka ka-focus sa imong trabaho, sa imong goal or sa imong gihuna-huna. Unya, dali ka masuko, timanig yun na pinaga. Dehydration. Kana di aing dali kay masuko, usa sa mga hinungdan is dehydration. Kulag tubig. No? Tanaw nimo si mong banag asawa, grabe, sa puton man kaayo, tagaig refreshment. Tagaig insaktong tubig. Unya, pakauna siya og mga basig kulang iyang napamahaw, kulang iyang napaniud to. Hala, tagaig snack nga rich in potassium, rich in sakto lang ang sodium, no? Balance ang iyahang electrolytes niya, ang iyang minerales niya, balance.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Hi, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The strongest marriages are built not by winning arguments, but by understanding hearts. Ang pinakakusgan, pinakaligon nga kaminyoon, gitukod, pinaagi or dili pinaagi sa pagdaog, sa paglalis or argumento, apan gitukod siya pinaagi sa pagsabot sa kasing-kasing, pagsinabtanay sa mga kasing-kasing. Ang research nagsulti nga ang mga magtiayon or mga couples nga ilahang mabati nga sila ginapaminawan o gisabot, gireport sa maong research nga naa sila'y marital satisfaction or higher marital satisfaction. Taas ang ilahang pagka-satisfied sa ilahang kaminyoon or relasyon. Unya, mas dali sila makasulbad og problema. Kung naa sila'y problema silang kaminyoon, silahang relasyon, dali masulbad. Tungod kay ang research nagsulti ang pagbati nga safe ang imong emosyon. When we say safe ang imong emosyon, but pasabot ba nga? Free ka nga mupagawas imong gibati. Unya, tungod kay naay musabot sa imuha, free ka sa imong kinabuhi, nga muragwa ka nahigot sa imong kinabuhi, mas makagamay na siya sa atong mga stress hormones o open ang ilahang communication. Ang problema, pagsirado ang communication, dili magsinabtanay, diha ang problema, diha ang stress, diha musugod ang daghang sakit, diha musugod ang daghang problema, pinangga. Importante, emotionally safe. Safe ka, pinangga. Lami imong paminaw tungod kay naa kay kasumbungan. Lami imong paminaw walay nag-judge sa imuha. Lami ang paminaw nga gisabot ka. Lami ang paminaw kung masayop ka na ay mutabang nimo. Hinumduman nato nga ang gugma dili siya self-centered. Wala naka-focus lang sa imong kaugalingon ang gugma. Ang gugma nagapangita siya sa pagsabot before expecting to be understood. Ang gugma una sa tanan mausya ang musabot dili kay siya ang sabton una sa tanan. Pareha kang Kristo, mga pinanga. Ang Jesus Christ nagapaminaw siya uban ang pagbati, compassion, gugma nga pagbati. Sa dili pa siya mustorya, sa dili pa niya i-correct ang tao. Mauna ang James 1 verse 19, ang Word of God nagsulti, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Ang matag-usa kinahanglan abtik maminaw, pero dili dali-dali mustorya, but pasabot iya pang giproseso sa una-una. Iya pang giampo, tama ba ni? I-practice unta niya nga unsao niya nga masulbad ang problema. Naka-goal ba? Goal-oriented ang iyahang pagstorya. Unya, slow to become angry. Dili-dali masuko. Mauna ang gi-command, mauna ang gi-guide sa Ginoo sa tua. Mauna gi-ingon sa ka-journal, "In the home, the spirit of kindness, patience, and love is to be cherished." Diya sa panimalay, kinahalan ang espiritu sa pagka kind, maayong pagbati, maayong paghunahuna, maayong pagtagad, pailob o gugma mauni ang ipalambo. Before tamutubag, atong ipangutanas tong kaugalingon, ako bang gipaningkamutan, ako bang gisulayan pagsabot ang ako ang bana? Ako bang gisulayan pagsabot ang akong asawa? Or gusto lang gyud nako nga i-prove nako nga insakto gyud ko? This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang Dios magpanalangin sa matag balay. Uban ang gugma nga nagapaminaw, grasya nga nagapasaylo, ug kalinaw nga nagahunahuna kang Kristo. Nagahunahuna nga naay Dios sa atong kinabuhi. Matag adlaw.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Excellent health, excellent life.
3: EXL Makabuhay Plus.
14: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
15: Ayat, it's EXL Makabuhay.
12: 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Makabuhay.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
17: Radio with heart.
12: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagkasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laman sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
7: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Sa atin po naman pala, doon na hatid dyan sa atin ang atin po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang atin po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa Adi Bo Naman Pala Dudunan. Tawag na po sa Adi Bo Naman numero 0969-226-9623. Yung Adi Bo Naman numero pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa Adi Pala Dudunan. Itawag na po ang inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Naputol.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag lang po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Blandina.
0: Ano pong pangalan?
1: Blandina.
0: Blandina, okay po. Nanay Blandina, ganda ng pangalan. Blandina. Taga saan po si Nanay Blandina?
1: Mindoro.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Blandina?
1: 71.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Okay, ang tanong ko lang sana, kung magkano yung rice coffee na herbal?
0: Kung magkano?
1: Apo.
0: Okay po, Nanay. Nanay, ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, nagkakahalaga lamang po, Nanay, ng 180 pesos lang per box. Ano po yun? Ano po yun, Nanay?
1: Yung herbal capsule na rice coffee.
0: Yung capsule?
1: Okay.
0: Ah, yung capsule po, Nanay, 13 pesos po ang isa. Ang isang kapsula.
1: Ayong pinamin ko po, yung 76
0: years. Ha?
1: Yung 76 ang edad.
0: Kung pwede pong uminom.
1: Okay.
0: Pwede po, Nanay. Wala pong problema.
1: Ilang kapsula sa araw?
0: Ha?
1: Ilang kapsula sa araw?
0: Kahit po dalawa. Okay na po yun, Nanay. Isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na po yun. Okay po. Yung ating rice coffee po, Nanay, nakatikim na po ba kayo noon?
1: Opo.
0: Okay na? Opo. Yes po, Nanay. Kung sakali po, Nanay, na makabili po kayo ng ating rice coffee, araw-arawin niyo po yun, ha? Okay po? Ah, nawala na.

Tawag na po ang sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Naputol din. Tawag po ngayon, mga kaibigan. 0969-226-9623.

0: Another caller. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Perla po, ng Balanga.
0: Perla, ng Balanga, Bataan. Tama po?
1: Opo.
0: Balanga, Bataan. Ilang taon na po si Nanay Perla?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Perla?
1: Opo, Kuya Boy. Ngayong July, isang taon na po.
0: Isang taon na ngayong July. Okay po, Nanay. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ka-stroke po kasi ako noong 2023.
0: Na-stroke po kayo noong 2023?
1: Opo.
0: Oh, tapos noon, Nanay.
1: Narinig ko sa radio. Mm-hmm. Opo. Narinig ko sa radio na may isok din po na iinom ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Kaya po, nabili po ako, naghanap po ako ng rice coffee.
0: Opo. Kumusta naman po nung uminom kayo ng ating rice coffee? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Malaki po, Kuya Boy. Kasi po dati, nung di po ako na-stroke, araw-araw po ako nagdudumi. Nung na-stroke po ako isang linggo, hindi na po ako nagdumi. Pero po nung nakainom ako ng rice coffee, bumalik po yung dati na araw-araw na po.
0: I see. Very
1: good. At saka po yung tulog ko po. At saka po yung tulog ko, Kuya Boy. Bumanda.
0: Bakit noon dati? Bumanda hindi po.
1: Dati po, mga 2 oras lang, 3 oras lang po ang tulog ko. Pero po, nung nakainom ako ng rice coffee, ano po, gumanda na po yung tulog ko.
0: Gumanda na yung tulog
1: at po niya. At saka po, at saka po, Kuya Boy, nawala yung, kuminsan po kasi nahihilo ako, nawala po yun. At
0: nawala
1: saka yung... po yung... Opo, yung pag nahihilo po ako, umiinom po ako ng rice coffee, nawawala po.
0: Okay.
1: Patapos po yung... Opo, pagkatapos po, pag napapagod po ako, na nakakaramdam ng pagod, umiinom din po ako ng rice coffee.
0: Wow. Wow. So, opo, ibig pong sabihin...
1: Bigla po ako.
0: Ano po yun?
1: Opo. Kumisigla na po ako pagka nakainba ko ng rice coffee.
0: Wow naman, Nanay Perla. Magandang balita po yun, Nanay Perla. At napakaganda pong kwento noon dahil, kumbaga, natulungan na kayo ng ating rice coffee. Pero po yung ano nyo, yung gamot na galing po sa doktor, patuloy nyo pong iniinom yun?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Very good.
1: Patuloy po.
0: At very good.
1: At saka, Kuya Boy, tatanong ko lang po kung mayroon ng sabon dito sa Bataan.
0: Nako, magpapaganda ka na, Nanay Perla. Okay. Meron na po yan dyan, Nanay. Meron na po yan dyan. Itanong niyo po doon sa mga butikang binibilahan niyo po ng ating rice coffee. Meron na po yan dyan. Available na po yung ating rice
1: coffee.
0: Wala pa.
1: Kuya Boy, wala pa rin sa South Star.
0: Sa iba pong mga ano, sa iba pong mga butika diyan sa Balanga. Teka lang, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan kayo pwedeng makabili ng ating tawag dito ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Teka lang po, ha? Okay. Wait lang ha at titingnan po natin dito ang ating po namang listahan diyan sa Balanga, Bataan kung saan makabibili si Nanay Perla ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung ating po namang sabon na sabi nga natin pinag kakaguluhan na ng ating po namang mga kababayan. Diyan po sa Value Health Pharmacy. Hanapin niyo po yun, Nanay.
1: Wala din po, Kuya Boy. Kasi doon
0: din
1: po ako namin isang linggo. Opo,
0: okay,
1: namili po ako ng rice coffee doon.
0: Ah, hayaan po ninyo wala at sasabihin natin, Nanay Perla, sa atin po namang tawag dito sa atin po namang mga deliveries kung saan pwedeng madalhan na po dyan ng sabon dyan po sa Balanga, Bataan. Naghahanap si Nanay Perla dahil maganda na yung kalusugan ni Nanay Perla, magpapaganda na ngayon. Tama yun, Nanay Perla. Oo, tama yun. Hindi lang po pati ito, Nanay, sa ano, sa 'di ba pampaganda ng kutis kasi yung mga hindi pantay na kulay po natin. Di ba may mga parts sa ating skin na kung minsan ay hindi pantay, pinapantay po nito. At may anti-aging din po ito, nanay. Ibig sabihin, kung yung itsura po ninyo ngayon ay kulukulubot na, nagagawan po ng paraan ng ating sabon. Napakaganda po ng ating sabon, nanay. Kaya po pwede po ito sa buong katawan po natin. Antibacterial din po ito, nanay. Protection po sa ating balat na huwag tayong kakapitan ng mga katikate, yung mga buni, an-an, alipunga, yung mga ganyan, nanay. Makakatulong po ito sa atin. Basta po araw-araw po nating gagamitin. Okay?
1: Ay, kuya, nabinig ko nga po, kaya sabi ko nga po, gusto kong gamitin yung sabon.
0: Yes, tama yun, tama yun. Tsaka yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na po ba yun?
1: Yung alin po, Kuya Boy?
0: Yung ating isa pang uri ng kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, Kuya Boy.
0: Oh, hindi pa. Yung... Naku. Kailangan yung matikman din yun. Napakasarap din nun, nanay. Ang epekto nun, halos pareho lang po doon sa ating po namang Rice Coffee Mix 14-in-1+1.
1: Magkano naman po, Kuya Boy, yan?
0: Yes. Ang nagkakahalaga lang po yun ng 230 pesos lang per box. Nasa kulay dark brown na karton po yun, nanay.
1: Opo, Kuya Boy, nakita ko na po yun. Kaya lang po, yung 14 po yung binibili ko.
0: Yes, opo. Nanay, kailangan lang po natin simulan yung pag-iinom po noon. Okay, simulan po natin yung tikman po natin yung bagong sabon, yung ating 25-in-1, tapos gamitin po natin yung ating sabon. Napakaganda po noon.
1: Okay po, Kuya Boy. Okay po.
0: Okay po, tapos Nanay Perla, balitaan niyo naman po uli ako. Again, balitaan niyo po ako kung sakali pong

0: Po si Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Stroke patient. Ngayon po, masigla na po si Nanay. Ang problema niya, nung hindi pa siya na-stroke, mga kaibigan daw, eh regular yung kanyang pagbabawas. Siya po ay 64 years old. Pero nung na-stroke siya, nagka-problema halos isang linggo. Pero nung uminom ng ating rice coffee, mga kaibigan, bumalik po yung ganda po ng kanyang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rice coffee po.
0: Yes po, sa rice coffee po ito. Si Kuya Boy po ito.
1: Ito, wala akong dito sa bayan ng Tanawan. Wala akong mabili sa mga kondito.
0: Sa mga butika?
1: Sa mga
0: butika po, tatay?
1: Oo, wala.
0: Batangas po yan? Batangas?
1: Oo, Tanawan.
0: Tanawan, Batangas po, tatay. Halos po lahat ng mga butika natin dyan meron ng ating rice coffee po.
1: Noon dati, ngayon, bumibili ako, wala. Saray ng Salikopa, saka dito, marami din mga butika.
0: Opo.
1: Basta wala pang
0: delivery. Nalibot nyo na po yung mga butika dyan, tatay? Nalibot nyo na po yung mga butika?
1: Oo, nalibot nyo na yung bayan ng Tanaman. Yung paikot-tikot ako, yun, wala rin deliver. Although yung isa ay walang deliver, hanggang sabay-sabay daw sila nabidelibiran. Ang tagal na, may isang buwan na.
0: Sa Tanawan, Batangas?
1: Tanawan City, Batangas.
0: Okay po. Wait lang tatay, titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwedeng makabili ng atin po namang rice coffee. Diyan po sa Tanawan, Batangas. Ang meron po San Juan, Padre Garcia, Lipa City, Batangas City, San Pascual, Bawan, Sorosoro, Ibaan, Rosario, Pinagkawitan, Lipa, Sabang, Lipa, Mabini, Lipa, San Sebastian, Balagbag, Lipa, Taal, Lemery, Kalaka, Balayan, Kalatagan, Nasugbo. Saan po kayo malapit?
1: Malayo kami dyan. Malapit kami, Malbar at saka Santo Tomas.
0: Ano pong
1: pangalan? Kami ng Malbar at Santo Tomas.
0: Okay po. Ano nga pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Pagitan ang aming bayan
0: Tatay, pangalan po ninyo. Pangalan po ninyo, pangalan.
1: Tanawan City.
0: Pangalan po ninyo. Yung pangalan po ninyo, tatay.
1: Sa Malakas.
0: Tatay, yung pangalan mo po. Yung pangalan mo po. Yung pangalan mo.
1: Mario Pamplona.
0: Mario. Okay po. Taga Tanawan, Batangas. Okay po. Dati po, tatay, saan po kayo nabili? Tatay, saan po kayo dati nabili ng ating rice coffee?
1: Doon, lahat na mga po. Meron sa loob ng Victory mo. Kaso sabi nila, wala rin deliver.
0: Wala po ngayon. Okay po. Naubusan.
1: Tagal nga, siguro mag isang buwan ako nakakabili dahil pag ako'y bumibiyahe ako ng jeep.
0: Opo.
1: Bumibili ako.
0: Okay. Naubusan na talaga. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo, tatay. At sasabihin ko po ito sa ating po namang mga deliveries. Ipapaabot ko po ito, yung ating po namang tawag dito, yung ating po namang concern doon po sa ating mga deliveries, nang sa gayon ay madalhan po kayo dyan muli ng ating po namang rice coffee.
1: Maraming na ako naghahanap, pero nakakasabay.
0: Oo nga po. Sige po. Naubusan. Naubusan, opo. Sige po, tatay, hayaan po ninyo at babanggitin po natin ito sa ating po namang mga deliveries, tatay. Ano po?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Sige po. Hayaan po ninyo. Pwede po kayong pwede po kayo, tatay, pansamantala muna na bumili sa mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
1: Kasi nga hon. Mabagal doon. Pag sa Tanawan, nadali pag inagunta sa mga...
0: Tatay, sabi po ng deliveries po natin, tatay. Ano na daw po, tatay? Marami na daw po dyan sa Tanawan.

0: po, kailan po kayo yung huling nagtanong?
1: Hello. Hey. Chappie.
0: Opo, kailan po kayo huling nagtanong dyan sa mga butika sa Tanawan?
1: Noon, 20. Ngayon, 20 lang. Wala pa.
0: Tatay, meron na daw po tatay ngayon. Punong-puno na daw po dyan ang ating produkto. Nag-uumapaw din ang ating produkto ngayon dyan sa Tanawan. Puntahan niyo po ulit. Maghanap po tayo. Magtanong-tanong po tayo sa mga butika po dyan, tatay.
1: Oo. Halos naikot ka nun sa harang. Wala eh. Wala.
0: Tatay, meron na daw po. Sabi po ng deliveries natin, meron na daw po.
1: Ang binibigay sa akin, yung fresh coffee. Yung, ano tawag din eh.
0: Yung bigas.
1: Yung ibang...
0: Opo. Tatay. Tatay. Eto, tatay. Pakinggan niyo po ako.
1: Okay.
0: Tatay, meron na daw po dyan ngayon.
1: Sige. Pupuntahan.
0: Opo. Puntahan niyo po ulit. Hanapin niyo po. Isa-isayin niyo po yung mga butika. Meron na daw po. Punong-puno dyan ngayon ang ating rice coffee sa Tanawan, Batangas.
1: Sige.
0: Okay po.
1: Sabi sa akin, yung coffee. Sabi ko, ayaw ko yan.
0: Opo. Tama po. Okay, so, tatay, puntahan nyo na po sa mga butika, tapos balitaan nyo po ako kung meron na talaga.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay Mario. Salamat po. God bless po. Thank you. Mga kaibigan, sa Tanawan, Batangas, punong-puno na naman po dyan ang ating rice coffee maging dyan po, mga kaibigan, sa probinsya ng Marinduque. Sa mga bayan po ng Mugpog, Buac, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gasan, nag-uumapaw po ngayon dyan ang ating po namang produkto, mga kaibigan. Nasa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee. 14-in-1+1, 25-in-1, pati po yung ating po namang rice 4-in-1 Premium Glow Soap, pati po yung ating sabon. Nag-uumapaw din po dyan sa probinsya ng Marinduque. Kompleto po dyan yung ating mga produkto, mga kaibigan, ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, at ang ating po namang sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available po ngayon dyan, nag-uumapaw. Dyan po naman, sa bayan po naman, sa probinsya po naman ng Marinduque. Sa mga bayan po naman ng Mugpog, Buac, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gasan. O dyan po sa Tanawan, Batangas, available po dyan sa Wright City Pharmacy, Lalis Pharmacy, Care Pharmacy at Butika ng Bayan. Lahat po yan sa Tanawan City. Kung nakikinig pa rin si Tatay Mario, meron na po dyan, nag-uumapaw din ang ating po naman produkto, mga kaibigan. O paano po ba yan? Tayo po ay wala na namang oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Takbo na sa mga butika, mga pharmacy. Dahan-dahan lang po pala, ha? Baka kung ano mangyari sa inyo. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:05.

0: Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal ngayon. Di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dito.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nag-inago.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo.
0: Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalibang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 and 1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 and 1. Mawala akong kakapoy hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung secreto ni mo, mayor unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, naglose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong soaking butika na doon sa inyong lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:12.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:47.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 83 pa karon, 73 na lang, muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
2: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Ipadako ang imong igdulungog o Hiuva. Og tubaga ako, kay ako kabos, og makalaloy. I will hear from heaven. Salmo 86, versikulo 1. Sa ngalan sa Dios nga man, Dios nga anak, Dios nga balaang espiritu, Dios nga si Hiuva, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa maing pagtulog og sa grasya sa imong may gugmaong kaluluto gugma. Salamat din nga programa nga ma-welcome ko ang imong presensya. Nagangi ako nga imong empower sa balaang espiritu sa mga isyong pag-eskutan sa kanginan. Panalangin ni ang mga listeners ng programang Barog sa Kamatoran sa ngalan ni Jesus. Amen.

personalidad, labi na gyud sa pag-implementar sa kasamtangan nga ignunta pagpataw sa justisya gikan sa buhatan sa ombudsman mga igsoon mga igala. Og former secretary DPWH secretary Bunuan himuong state witness. BBM mi bisita mi pahigayon og state visit sa Nasud, Canada. Og INC peaceful rally nagmalampuson sulod sa tulo kaadlaw mga igsoon. Kani sila ang mga hatagan na itong pagtagad sa kanginan. Nining duwa ka oras na itong programa mga igsoon, mga igala. Og sa pagkakaroon, wala pa ang ato ang linya sa via internet. Ginaasikaso pa sa ato ang technician. Og sa di madugay, makuha raon niya ang password nini. Og makita na niya taninyo sa ato ang live sa Facebook mga igsoon mga igala. Og diya sa ato ang frequency nga 93.7 mga igsoon, ablihi lamang ninyo ang inyong mga radyo, i-tune in ka na ninyo og paminawan ninyo kining ato ang programang Barug sa Kamaturan. Inyong ubos nga alagad sa kanginan si Paglaom Bensyon mag tagawtaw karon sa kahanginan sulod sa 2 ka oras. Buino mga igsoon ang atong oras sa 9 minuto sa milapas sa 7 mga igsoon mga igala. Niyatong milabang simana mga igsoon mga igala, once again, ang lungsod sa Maramag nag-celebrar sa ika-70. Ika-70 nga adlaw sukad na himong nahimugso o nahimong lungsod ang lungsod sa Maramag mga igsoon mga igala. Og malampuson kini nga nagmalampuson kini nga maong selebrasyon man gani ang ato ang isa sa mga dinapit nga bisita o di man siya bisita dinapit nga speaker ang ato ang pinalanggang kongresista sa tresero distrito ang Inday ng Bayan Inday ng Masa si Kong Inday Audrey Zubiri. Og atol sa maong minsahi sa ato ang pinalanggang kongresista, iyahang gipasalamatan o iyahang gi-congratulate ang lungsod sa Maramag uban sa iyahang pagpanghinaot nga padayon ang panaghiusa o pagtinabangay para sa kalambuan sa mga lungsod kay siya isip kongresista nining tresero distrito. Padayon siyang naningkamot o para ang mga proyekto programa nga buot ibubo dinis sa tresero distrito mapatigayon gayon kini og matagamtaman sa ato mga kaigsoonan. Og imong usab ang lungsod sa Kibawi naga-celebrar usab sila sa ilang ika-60 ika-60 usab ang ilha. Oh kita masayop. Congratulations og belated happy araw lungsod sa Kibawi. Og isa usab nga dinapit nga bisita ang ato ang or dinapit nga speaker gihapon ang ato ang pinalanggang kongresista og sa gihapon gipabot niya ang iyang mensaheng pagpasalamat og mga pagpanghinaot nga padayon kitang magtinabangay magkaiusa para sa kalambuan sa tresero distrito og buhaton niya ang iyahang tahas isip representante dito sa Kamara Baha og mangani ubay-ubay nga mga proyekto o programa ang gibuubo dinhi sa tugaran sa tresero distrito kana gumikan sa pagpaningkamot sa ato ang pinalanggang kongresista Inday Audrey Zubiri. Og yung manasam ang lungsod sa Pangantukan, ha? Nag-celebrar silang ika-64th araw. Congratulations sa tanang lungsod sa Pangantukan, labi na gyud sa ato ang responsable nga amahan sa lungsod sa Pangantukan, Mayor Leto Garces o Vice Mayor Wadi Hernandez. Diin alayon para sa kalambuan serbisyo ngay pili ngadto sa katawhan sa lungsod sa Pangantukan. O gatol usab sa iyahang state o municipal address, ato ang responsable nga mayor sa lungsod sa Pangantukan, iyahang gibatbat ang iyahang mga programa o proyekto nga diin nabubo sulod sa iyahang termino nining baguhay pa lamang nga paglingkod niya isip mayor sa lungsod sa Pangantukan.
uban sa iyang kaabag Vice Mayor Juan Hernandez, ang mga programa nga ilahang gibuhat o pagabuhaton pa o pagabuhaton pa yun hangtod na mahuman ang ihang termino mga igsoon, mga igala. O isa dito gi-highlight sa atong Langdong Mayor nga bisan pa man sa kapigado sa panudanan sa lungsod sa Pangatukan apan nagapaningkamot siya isip amahan uban siyang kaabag Vice Mayor Wadi nga ang panginanglanon sa katawhan sa lungsod sa Pangatukan matagbo kini pinaagi sa paghangyo ngadto sa kauluhan sa mga dugang pa nga mga pundo nga mabubo diya sa lungsod sa Pangatukan ug isa niya na ang livelihood no sa Dolly livelihood mga igsoon mga igala diin aduna nay 30 dili to 20 mga igsoon mga igala aduna nay 30 ka association ang nakadawat na og grant diya sa may lungsod sa Pangatukan pinaagi sa pagpaningkamot sa tong Langdong Mayor Melo Lito Garcis, salamaton kita sa itong provincial director, Raul Valmores, tungod sa iyahang pagka-ingnuntar, pagkakugihan, pagka-responsable nga provincial director, nahimong bulahan ang lungsod sa Pangatukan kay adunay 125 ka mga na-registered nga association sa Dolly. Og dunay 30 ka-association ang nakadawat o grant o dunay individual o yung sa dunay siyam ka mga nakadawat gikan sa ayuda programa sa DSWD mga igsoon mga igala. O atulosab sa iyahang state o municipal address sa ni Mayor Manolito Garces iyasab nga gibatpat ang mga pundo gikan national gikan sa PRDP or provincial rural bank development bank of the Philippines nga diin PRDP nga diin mi alokar og pundo para sa farm to market road o nga diin ang buhatan usab sa probinsya sa Bukidnon may alokar og 10% sa kantidad nga 486 million kung wak kita masayop para sa farm to market road o ang mga bulahang barangay nga una nga ma-prioridad mao ang barangay Concepcion, barangay New Eden o ang yung sa barangay Adtuyon sa gipahigayon nga farm to market road. O yun sa mga ang programa sa nagkahiusang ahensya nga mao ang DA ang Department of Agriculture ang unsa pa kining isa kalimtan DSWD o gingon usab kining Department of Environment DNR okay di ko masayop lawa at binhi nga naa na di na himutang sa may barangay Bakusanon o barangay Adtuyon nga diin nag-enjoy na ang atong mga kaigsuunan diya sa maong programa o kini siya nagmalampuson o na-implementar na karong panahon na kana gumikan usab sa pagpaluyo o mismo usab ang nangusog ang atong amahan sa lungsod sa Pangatukan umaw si Mayor Manolito Garces uban siyang kaabag Vice Mayor Juan Hernandez. Mga igsoon, mga igala, nining abuntag atong pag-isgutan kadiyot ang nahitabo nga kanang pagpatay sa usa ka 17 anyos. Diya sa may lungsod sa Talakag Bukidnon nga diin ang maong senaryo nag-uban sila sa iyahang live-in partner. No? Diya sa may lungsod sa Talakag atong masahon kining niya unsa kining sitio ang diin unsa kining sitio sitio na Taring Barangay Dagon Dalahon no ni atong Hunyo 28 mga igsoon mga igala diya sa may lungsod sa Talakag Bukidnon sakop gyapon atong probinsya sa Bukidnon ako kining pagkabasahon mga igsoon mga igala ang usa ka kanabang statement
gikan sa buhatan sa kapulisan. Killing of 17-year-old mother in Bukidnon. Mokini siya mga igsoon, mga igala. So, 17 anyos. The mayor of Talakag has announced a cash reward for anyone who can provide credible information leading to the arrest of suspect in the brutal killing of a 17-year-old mother in Sitio Nataring, Barangay Dagundalahon on June 28, 2026. So, naanay gipagawas mga igsoon, mga igala, nga postura ang kapulisan regarding sa maong suspect sa pagpanglugos patay, ano, niining pagpatay o ginakuha pa karon ang lain nga usab nga test to sa kapulisan to find out kung aduna ba'y pagpang-among-among ang gibuhat sa maong suspect ngadto sa usa ka 17-year-old nga inhan. Og ang mayor sa Talakag, mga igsoon, mga igala, nag-announce sa iyang cash reward alang ni adtong makatudlo sa impormasyon nining suspitsado, mga igsoon. Nag-post ka to social media nining suspitsado, mga igsoon, mga igala. According to the Talakag Municipal Police Station, the victim's live-in partner said he saw the suspect allegedly dragging the victim's body near a creek before fleeing the scene. The victim was rushed to a hospital but was declared dead on arrival. Sumatod pa sa living partner, mga igsoon, mga igala, nining 17-year-old mother nga nakita niya ang suspect nga giguyod ang iyahang living partner ngadto sa suba. Og supposed to be ilabay na unta ang patayng lawas ni ining 17-year-old mother na din nakitaan sa iyong living partner nga ang suspect iya kining giguyod, gialsa o ilabay na unta ngadto sa sapa. Apan dali kining misibat sa naglain-laing direksyon nga wa matuntuni o hain nagpaingon o diin giluwas agi dali-dali usab sa maong living partner ang iyahang ang 17-year-old mother nga diin gidala niya sa Balay Tambalanan apan na pag-abot gideklarar na kaning dead on arrival, mga igsuon, mga igala. Authorities said the victim sustained fatal wounds from a hacking attack with a sundang or bulo. So pinaagi sa pagtigba sa sundang, mao kini ang hinungdan sa kamatayon ni ining 17-year-old mother, mga igsoon, mga igala. So karon ang hot pursuit operation is ongoing. Continue to track down suspect. Talakag officials are urging the public to come forward with any information that could help in the investigation. So di lang siguro mga igsoon na to sa Talakag, mga igsoon, mga igala, ang kanang naang unsa ni atong hangyoon nga mo hatag. Okay, thank you boy. Salamat kayo. So live na kita, mga igsoon, mga igala. So paki-abli na sa inyohang inyohang Facebook kay live na ang ato ang programa karon dinhi sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Og inyo na kitang madungog og makita na ninyo ang ato ang postura, mga igsoon, mga igala. Og parayin kita. So karong panahon na ang mayor sa lungsod sa Talakag, Mayor Sulatan, nag-announce sa iyang cash reward alang niya itong makatumbok o makatudlo kung hain ang lokasyon na nimuyo kaning maong suspect, mga igsoon, mga igala. Doon na nakatuhit sura nga gi-post sa social media ang maong suspect. Tanawon ko kung at ako baka itong na-save, mga igsoon, mga igala, kay aron nga mas onera. Okay. So mo kini siya ang suspect, mga igsoon, mga igala. Okay, ato kini siya nga niara si Roland Buling Tapnayan. So mo kini ang iyang tan-aw mo sa Mindanao Daily News, mga igsoon, mga igala. Mo kini siya ang suspect, si Mr. Roland Buling Tapnayan. Okay? So alang ni atong makahatag og impormasyon
Okay, good morning, Sir Ben. Good morning kang Anabelia Talaogon. Aha. Okay, asa man karon si Ma'am Anabelia na himutang? Ha? Salamat kay naka-follow na sab ka sa atuang programa karon sa Kahanginan. So di pala dugay na open ang atong live kay doon na kitay change password. So ang atuang technician nagkabuang pin down og pangita sa password. So salamat sa atong mabdik ang technician, Jipoy Batinsela, sa imuhang effort. So mo kini karong mga igsoon, mga igala, no? Ay karong panahon na, karon nga panahon ba? Ha? Question mo ni siya ang nanitabo or nagkalain-lain nga panghitabo karon sa atong katilingban. Ang isa nini karon mo kining issue sa pagpatay ni ining 17-year-old nga usa ka inahan, no? Nga diin live-in partner sa usa ka lalaki usab nga taga-Talakag nga diin nahimo karong biktima ni ining pagpatay. Og kun atong sabton mga igsoon, mga igala, kun atong tanawon ang palibot entero Pilipinas, real talk lang ta, ang gisulti sa DILG kasamtangan, mga igsoon, mga igala, nga mao si Junvic Remulla, sukwahi gyud sa tinuod nga gakahitabo sa atong palibot. Nga matud pa ni Secretary Junvic Remulla nga mas safer na kuno ang panahon karon kumpara sa previous administration, which is ang katawhan pasultion dili tinuod. Isa nini mismo diri sa tugkaran sa probinsya sa Bukidnon, kita mismo ang makasulti nga ang mga krimen nga susama nini yanon lang kay pangbuhaton, which is kumpara na itong previous administration sa panahon ni PRRD, gakahadlok ang mga kriminal og himo og susama nini ang krimen. Although doon nagyapoy makahimo apan na ginaingon nga medyo aduna nay kahadlok og aduna nay gitawag nato nga kabalaka. Og isa nini mga igsoon, mga igala, nga atong i-request kung pananglitan madakpan ning maong suspect nga Mr. Roland akit sa to. Sa to'y ngalan sa maong suspect, mga igsoon, mga igala, nga og kini si Mr. Roland Buling Tapnayan, ha? Nga mo'y gituuhang mipatay niya tong 17-year-old diya sa may lungsod sa Talakag, mga igsoon, mga igala, ha? Usa sa angay anin pagatanawon kung gagamit ba ni o ganadiling druga. Kay kani mga igsoon, mga igala, kini nga krimen dili man gud ni mabuhat knowing nga ang 17-year-old nga mama wa man gid ni nahimong salaod sa iya kun imong analyson. Usa ka babaeng batan-on inahan ngadto ni ining maong suspek, kun sabay nahimo, di ba? So kun ay imong analyson, mga igsoon, mga igala, good morning sir listener, listeners from Talakag. Okay, Rujin Pokol, salamat kang sir Rujin nga naminaw sa naanay mo tang lungsod sa Talakag. Okay, so ang atong issue karon nga gisgutan kini nga nahitabo karon diya sa lungsod sa Talakag, so siguro kung dunay lain nga ika-contribute si Sir Rujan kung unsay iya nga knowledge regarding aning maong panghitabo diya sa lungsod sa Talakag ni ining pagpatay ni ining 17-year-old nga babae, okay lang yapon nga atong pagabasahon risk kanginan. But of course gastay kita sa statement gikan sa mga credible outlet sama sa ato ang kapulisan nga diin gipadayag dinhi sa social media. Salamat. Okay, so kun imong analyson karon balik ta, ha? Ang krimen karon kumpara kaniadto, real talk lang ta. So kuhay gyud kayo. Sa time ni PRRD, ha? Dili man perpekto ang gobyerno sa time ni PRRD. Do naman puy kakulangon. Nadakpan na, sir. Okay, thank you very much. Salamat, Sir Rujan, na salamat. Nadakpan na di ay ang maong suspect. Okay? So, isa sa itong suggestion, of course, nagtuo kita nga pag-abuhaton kini sa ato ang ahensya sa kapulisan nga i-consider ang pag-check kung kining suspect gagamit ba o ganidiling druga.
Kay ang iyang paghimo sa maong krimen, questionably gyud kayo para sa si kinsa ang nakakita or si kinsa ang nasayot. Kay para nako questionably. Nganong gihimoon niya, gihimoan niya o gakrimen nga sama nini, kay para nako di lang sa pag-unsa napailain niyang tuyo. Adi ko lang pwede isulti, insinuate diri sa kahanginan kay basin unya og wala pay kana ito ang legit nga investigation regarding sa kung unsay iyang gibuhat sa maong nga 17-year-old nga babay. Pero para nako nako'y pagduda nga aside sa pagpatay, nako'y gituuhan, nako'y gidudahan nga napa say tuyo nga buhaton. Pero siguro sa length of time nga kana bang gamay ra kaayo ang time nga iya kanang buhaton, siguro napakyas siya. Or para nako susihon pod ang patayng lawas sa biktima, i-check ato ang ipamedical kung doon na ba'y gitawag nga pagpahimulos, ha? Pag-among-among. So, klaro na ko, wala ko mag-himo o conclusive statements batok sa mga suspitsado nga doon ay pag-among-among nga gibuhat. Pero para na ko, angay na siyang i-considera. Sa iyahang aside, i-check kung gagamit ba siyang droga. Sa babae, i-check kung ang 17-year-old, I'm referring to this 17-year-old mother nga biktima, i-check pa ipamedical kung doon na ba'y pag-among-among na nahitabo. Kaya kung doon na, isa na po niya sa i-considera na to, nga mangilad, nga krimen, nga nahitabo na po din sa itong Katilingban sa probinsya sa Bukidnon, which is entero Pilipinas kinisya. Ha? Subo lang kay maapektahan gid kita kay kita nga lumulupyo sa probinsya sa Bukidnon, makaingon gid ta nga oy kadelikado na baday ang atong kahimtang. Anyway, standby lang ta, standby una kita alang sa atong dutayng painumdom. Ay mo paglakaw kay balik kita human niini nga painumdom.

0: ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio,
0: okay po si Tatay Mio.
1: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
0: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
1: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Amin na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala sa tuwang programang Barug sa Kamatuoran. Time check. Ano na 36 minutos ang milapas sa Lesetis Kamuntagon o kining programa hatod kanato sa tuwang pinalanggang kongresista sa Tresero Distrito ng Probinsya sa Bukidnon, Inday Audrey Zobiri. So again mga igsoon, mga igala, so congratulations sa atuang puwersas kapulisan nga nakadakop nining suspitsados pagpanlugos patay so wala pa sorry ha wala pa duda pa lamang kini nga duna bay rape nga nahimo niatong 17 year old nga inahan sa pagkakaron wala pa statement kung duna bay pagpangamong-among. So congratulations sa atong puwersas kapulisan kung hain kini o kinsa man nga hain nga departamento dinis probinsya sa Bukidnon ang naka nagmalampuson sa pagdakop ni mga suspect. Og isa lagi sa ato ang gustong mahitabo nga adunay medical check sa 17 year old nga inahan kung doon na ba'y pagpangamong-among og sa part usab sa suspect i-check kung gagamit ba kini ginadling droga. Kaya sa karong panahon na mga igsoon, mga igala, mas nibalik og mas nangisog ang mga ugway kahadlok ang mga kriminal karong panahona. That's reality karong panahona. Bisan unsaon og kana bang tuis sa kamatuoran kung atong paminawon ang statements ni DILG John Vic Rimulya nga matod pa niya mas feel safer ang karong panahona kumpara kaniadto. Ako kanang alkontrahon sa base sa kung unsay atong aktual nga kag-discovery karon sa palibot kana kadakong baliktad nga statement kay pertigyong layoa ha sa kamatuoran ang statement. Anyway mga igsoon, mga igala, anita karon sa atong hisgutan kining pagbisita sa atoang presidente ngadto sa nasod sa Canada mga igsoon, mga igala, nga bisan pa man luyo sa gipahigayon nga peaceful rally sa ato mga kaigsoon ng INC Diaz Kauluhan, padayon gihapon nga mi lupad ang ato ang presidente uban sa iyang kapikas kinabuhi ngadto sa nasod sa Canada. O unsay katuyuan, siguro adunay mga gitawag ta nga kana bang memorandum of agreement nga buot siguro niya nga ihanyag ngadto sa nasod sa Canada. O kana siguro ang wa pa nato or so far wa pa tay kasayuran kung unsa kana nga mga kana bang trade and industry ba ha kasunduan ba sa military alliances or unsa ba ato kanang masayran. Pero ang isa ka makasusubo nga kamaturan on the part sa presidente og para nako angay na niya ning evaluate yang kaugalingon kay sukwahi gyud kaayo sa time ni PRRD. Akong klaruhon na, although I like PRRD's administration, but I'm just stating the fact kung unsay insakto nga gakahitabo sa time ni PRRD every time nga dunay state visit nga iyang buhaton during sa iyang administration. Sa time ni PRRD, kung magpahigayon siya og state visit nga to sa laing nasod, regardless kung bisan asa nga nasod ang antuan, ang atong mga kaigsuunan nga mga Pilipino dito sa laing nasod nga nanimuyo, magpahigayon gina sila o ginatawag ta nga panagtigom dito sa gitawag nga Pilipino community nga gi-recognize sa mga nasod nga diin diya sila magtigom. every time nga muadto si former President PRRD, grabe nga pag-welcome sa pagpasalamat o kanabang kahangop ngadto sa atong mga kaigsuunan or sa atong mga kaigsuunan ngadto sa ato ang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sukwahi karon nga diin unsay atong nakita kaysa dihang nibisita si BBM dito sa Vancouver, Canada, mga igsuon, mga igala. O adunay chance nga siguro gigutom o gamigawas siya sa maong conference hall uban sa iyahang presidential guard or security o presidential guard sa Canada. Gisugat siya sa atong mga kaigsuon ng Pilipino dito sa Canada, mga igsuon, mga igala. O naglain-lain nga mga protesta. O ang isa ka makasusubo, o tataw, o klaro kayo, right in front of his face, sa atong presidente, gisinggitan siya, nga usa ka magnanakaw. O giingnan pa nga layas. Mga igsuon, mga igala, if I were in BBM shoes, kung ako ba ang nasa sapatos ni BBM, para na ako nang i-evaluate akong kaugalingon. Although, muingon mangita nga we cannot please everybody, pero madungog o makita na to ang sentimento sa atong mga kaigsuon ng Pilipino dito nga grabe yun. O ang sentimento mga igsuon, mga igala, gipadayag niya right in front of him, which is na ay mga Canadian security guard nga nagauban o makadungog. Although, dili sila maka-interpret right away kung unsay lingwahe nga gigamit sa to ang mga kaigsuon ni Pilipino kay nagtinagalog man to. Pero masabtan man to nila sa umalabot nga unsay kahulugan ni atong maong gisinggit sa atong mga kaigsuonan dito. O kana siya usa kana kapag pamatuon para nako. Nga ang atong presidente dapat naging mag-evaluate siya ang kaugalingon. Siguro din sa ato as nasod sa Pilipinas wala mang yung history din eh. Nga dunay presidente mga igsuon, mga igala or politician aside sa ato ang pinalanggang senador Mig Subili nga mi-step down sa iyang posisyon tungod sa gitawag nga kanabang kontrobersya or ingnon ta isyo batok sa iha. Ha? Wa pa gyud mi-step down kung mingon ta sa presidente, wala pa ni step down. Naay napalagpot gumikan sa people's power. Pero nung ka nga ni voluntary, naay gitawag nga voluntary resignation sa part sa maong public official, wala pa na sa Pilipinas. So bang naso dagan. Pero sa Pilipinas wala. Ha? Like what I said, isa lang og dili sa buhatan sa presidente kung dili sa Senado. Ang atong pinalanggang senador, former Senator Mig Subiri. Ha? Wala gani na pamatunan kay doon naman to issue sa kanabang ika-12 slot. Nag-close fight man sila ato sa iyang kaubang Mindanawan nga mao si former Senator Coco Pimentel. Tungod kay nagkakuan, doon na issue siya na nga mauni muna. So, wala na gitiwas ni Senator Migs ang tulo ka years nga nabilin kay supposed to be 6 years man. Pero pagbalik niya, pagpapili mga igsuon, mga igala, diyan imo makita nga daghan gid ay ang nag-uyon siya atong time og nabalik siya sa pangatungdanan. So kana lang. Kumbaga sa at this point mga igsuon, mga igala, sa atong presidente ba nga diin karon ga i-change ginahimuan og artificial intelligence sa iyahang mga kinibang uban nga mga bloggers nga kuno grabing pag-welcome kang BBM dito sa Canada sa mga Pilipino nga mga Pilipino natong kaigsunan, which is not true. Ha? Dili na nato itabunan pa kung unsay kamaturan. Kay kani man kung pagtabon sa unsay tinuod mao man gani ang hinungdan nga naagi kaguliyang. Tungod kay ang kamatuoran manggod mga igsuon, mga igala, di manggod na matago. Dili ug dili na matago. So isa lang akong mensahe. Nako, di man kita, di man ta maka buot sa atong presidente kung munaog mo siya dili. Pero this time, siguro kaning panawagan dito sa atong mga igsuonan dito sa Canada, it's time para sa iya nga evaluate ang iyang kaugalingon. Pero lagi, huna-huna po siguro sa atong presidente, if I have to relinquish this position, there will be disaster or it will be a disastrous to my part. Or kana bang it will be a disaster to my part if I am voluntarily relinquish my position as president. Nasigurin yun na ba? Kung ako yun nga voluntaryo surrender, of course, isa nini kung wala na kay gitawag presidential immunity, so mapatigayo na yun nga mapatawag ka sa hearing, labi na nining pinakadako nga corruption sa flood control, kay dili, mga igsoon, mga igala, bisan pag-unsa og tabon, aning kinsa man ang gusto gatabon karon, which is tataw klaro kay nga gatabunan, nga proteksyonan. Bisan pag-unsaon, pero time will come. Wabot yun nga kinisya pukawon pagbalik. Tungod kay, kung kinimanggod nga issue karon sa corruption, diri sa flood control nga haskan na kuwa, og mahimo na lamang ning kalimtan sa mas gihangyo ni Erwin Tulfo, nga matod pa niya, mag-move on na lang ang katawhan. Nga diin, dismayado kayo ang katawhan sa diyang iyan ang gihimo. Kay isa sa mga asset nining mga Tulfo brothers, nga nung gipili inis katawhan mga igsoon, mga igala, kay nagduo ang katawhan, nga kining mga tawhana isog. O kining mga tawhana dunay bayag. Kining mga tawhana, walay pili kung isgutan ta ang anomalya or kabuang, ha? Dili ni sila magpanuko or dili ni sila mubaton o katahap o katalaw nga i-cool out ang certain individual, ha? No matter who you are, bisna sa ilahang gipamatunan nga grabe nilang isuga mga igsuon, mga higala, to the point mo ito'y nahimong asset. Man gani sabsako na dito nga party murang magkaingon kasayang masadog dili nato ni dili nato ni suportahan ni nga mga tao. Pero to be honest, wajud ko matintal mga igsuon, mga igala, sulod sa dusi ka mga senators nga imong pilion nga ibutang, wa gyud ni abot sa sulod sa kung kasing-kasing. Unsa, never even once nga ang akong kasing-kasing na convict nga suportahan kining mga Tulfo brothers, which is para nako karon. I'm not discampaigning them. Labi na kang rapi Tulfo. Pero para nako, wajud ko magmahay nga nung wala nako ni gisuportahan sila. Kay look at now. Erwin Tulfo, according to him, hindi daw, matod pa niya, hindi naman nakaikot ang ating mundo sa flood control. Grabe sa. Pero nga naman lagi sa issue sa impeachment nga wagyo'y pruiba nga nagtumbok nga kana accurate gyud nga akusasyon or allegation or dokumento nga nagpamatuod nga ang vice presidente adunay kanang gitawag ta nga mismanagement sa kwarta or dunay issues corruption nga pertirang gamaya kumpara sa flood control, nga naman nga magsigi man lagi ka og kanabang magsigi malagi kag panawagan social media and even sa imong mga kauban nga senators, mingon ka nga magkahiusa na para sa impeachment. Ha? Tungod sa impeachment nga ni VP Sara nga ang isyo awayunon pa, gawa pa'y ligon nga pruwiba dokumento nga magtumok nga aduna gyoy mismanagement or corruption nga gihimo sa katidad nga 125 confidential fund, 125 million. Nganong halos man lagi mo'y bukang bibig social media? Nganong halos man lagi mo'y gamitun nga rason nga ipakita sa katawhan nga ang transparency and accountability dapat buhaton o dapat manubag ang mga tao nga adunay kanang involved sa isyu niini. Pero kung sa imo na nga part nga which is dako kayo ang contribution or dako kayo ang gitawag nga amount nga diin ka nalambigit nga naman nga manawagan ka naman nga hilomo na lang kay magmubon, hain man ang justisya o kaangayan anang dapita. Ug mao ni karon mga igsoon, mga igala, isa sa atong hatagan o pagtagan. I do not know kung unsay inyong opinion. O siguro mangayo ko sa inyong opinion. Kay sa di palang dugay, mga igsoon, mga igala, sayon magid kita. Nga ang atong mga kaigsoonang ay inciditus kauluan, organi entero Pilipinas, nagpahigayo na po o peaceful rally. Kung ako musulti ko sa akong kaugalingon as a citizen, not as a media man, proud ko sa gihimo sa atong mga igsoong ayin si. To be honest lang. Why? Tungod kay na-prove nila nga kung sila mo paigayon og rally, it is really indeed a peaceful rally. Madungog na to sa ilahang statement nga ang rally nga ilang pagabuhaton og isa karon sa nakapaulbo sa kanang institution sa atong igsoong INC. Dili sila against sa balaod. Dili sila supak sa kanabang pag-implementar sa balaod. Apan dila nila gusto nga balikuon ang balaod. In short, gusto nila kung kinsay tinuod nga sad-an. Kung hain magtumbok ang ebidensya, magrumbo ang ebidensya, then go for it. Dili kay protektahan ang mga gasulti, matod pa nila ha, sa ilahang founder, isa sa ilahang elders. Matod pa nila, isa sa ilang gituuhan, ha, nga diin gituuhan usab sa bagang duot sa katawhan, o gusto sa bagang duot nga, sa katawhan nga masayran, kung kinsag yun ang mastermind sa flood control. O niya, nga naman, nga ang isa sa ilang igsuong senador, nga mao si Senator Rodanti Marcolita, nga mao'y isog, nga ga-initiate sa investigation, mao naman hinoon ang gapangitaan o kanabang gapangitaan o problema, gapangitaan o sala, aron nga siya ang mahimong mataral dito sa hukmanan o dito mabutang sa bilangguan. Lisod atong gobyerno karon, sindikato kayo, gikan sa presidente, mga senador o guman pa, ng mga congressman, pabor sa korupsyon tungod sa ilang sariling interest, gikan kang Albert Gaa Roason. Mauna ang kasagarang singgit karon nga ang kini nga gobyerno sindikato. Nga naman nga mabasol ba nato ang atong mga igsuon nga musinggit ni ini nga ang gobyerno sindikato? Dili. Para nako dili. Why? Tungod kay ang presidente mismo. Gakadunggan na to sa iyang baba, kung iatong tahi-tahion, sugod sa iyang sunan last year, ningon siya nga, alang niya itong mga nangurap sa flood control, mahiya naman kayo. Gika na mismo sa baba sa presidente. Pero sa diyang nagmainiton ang investigasyon sa flood control, o medyo gakalabdikan ang pultahan sa Malacanang, nga dunay kalambigitan, o karon kay labing mainito na ang investigasyon nga gusto na gyud nga mugawas ang kamatuoran base kun asa ang ebidensya mo punterya, unya di man gyud gakalikayan labi na kung mopadayag ang kanabang ingnon ta mga personalidad nga diin gakaminsyon gakalambigit ang ngalan sama nila ni Lucas Bersamin, ni Bunuan, DPWH, ni Amina Pangandaman. Karon kay na amagit sa Malacanang. Kini nga mga tao na mas Malacanang. Kini nga mga tao under the kana ilalom sa direktiba, ilalom sa mando sa presidente. O niya, karon. Here comes a brief 18 Marines. Nga mo testify nga dunay gidalang kwarta ngadto sa Ilocos Norte. O dito gyud presidential son. Ang presidente maigo. Unya, tungod niya na, nahimo ka na siya nga public knowledge sa publiko, muna nga ang katawhan, mga igsuon, mga higala, murabag na nabunggo sa alkuba ang katawhan. Kaingon nga, unsa man day ni, nga ang nanawagan, ingon nga, ang alang niya itong mga nangurap sa flood control, mahiya naman kayo, apil man diya ang halan. Muna yung mga muna karun, no? Nga dili ginato mabaso lang atong mga igsuon nga ordinaryo nga makaingon bisan pag dili ordinaryo. Nga ang gobyerno sindikato, which is I agree. Sa akong part, ha? Kumusulti ko as citizen, dili lang as media, makaingon ko, yes, I agree. Good morning, sir. Naminaw ko sa imo programa diri si Bunga Kadingilan, Ani Pansoy Rama. Yes, thank you very much kang Ma'am Ani Pansoy Rama sa lungsod sa Kadingilan. Shout out dia kanimo. Og sa tanang katawan sa lungsod sa Kadingilan. Labi na itong Mayor, Mayor Jerkans. So, kani ang point karon. Unya, here comes Buyeng Rimolya as ombudsman karong panahon na. Bisan unsaon niya og ingon nga wala kunoy kanang gitawag nga selective justice. Mingon gani kag selective kanang pinili. Bisan unsaon nimo nagsulti Mr. Buyeng Rimolya, with all due respect. Dili og dili gyud nimo makabig ang katawhan puwera na lang sa mga diehard loyalist nimo. Kay once gani kung loyalist ka, bisan pag dili na mao ang gibuhat sa imuhang agalon, bisan pag dili nagin uyon, di nagin insakto, tungod kay loyal ka, whatever will be your boss is doing, muuyon gyapon ka. O sa kwan pa, uplok gyapon ka. Ha? Kato na lamang sila ang mutuo. Kay bisan kung imong tanawon, right after sa social, kanabang mupadayag siya statement, social media, unya tanawon nimo ang mga gariak o kanang ga-comment, tataw o klaro, ginabas yun ang kanang ombudsman. Nga naman, ato lang balikon ka ni karon. Sige, atong i-apply. Unang pangutana, kinsa bay politiko nga dili gadawat og dinisyon panahon sa campaign period? Kung doon na, well, dili nato na ma og sa kuan pa, dili nato na ma-generalize nga, tanan gyud sila gadawat. Kay naagyoy mga tao nga di gid pud mo dawat. Ha? Pero kana nga kalakaran, normal na siya sa ato ang panggobyerno sa politikanhong kalihukan dinis Pilipinas. And even sa laing nasod, doon nagyoy mga maghatag og donasyon. Pero kini lamang, kini manggupod nga gahatag og mga donasyon, doon namang gud ni sila gitawag nga personal interest. Right after kung mulingkod ka o kining gahatag og donation mga igsoon, mga igala, labi nagdinaggo ngadto sa imong giyatagan, muhatag po ni sila kung kang usa ka politiko adunay porsyento nga mudaog po sa bugnong lugay nun. Di man po ni sila pataka-taka og hatag kung kita nila nga hina maning politiko. Ano karon? Base sa record o base sa mga nakuha natong impormasyon, gamiton lang nato ni start as presidente. Si President BBM midawat og donasyon gikan kang Lagdamio, isa sa pinakadako nga businessman diya sa Davao del Norte. Pilay amount 247 million. Midawat pagid si President BBM kang Mr. Robles. Pilay amount 30 millions. Pila na? 247 million plus 30 million is 277 millions. Karon, ang mihatag og donasyon nga si Lagdamio og si Robles, gisumbalikan. O kanang kwan ba? Paglingkod ni BBM, girigaluhan. Makaingon tag regalo, kay of course, dako kay nga posisyon ang gihatag kang Lagdamio. Gihimo siyang special assistant to the president kang BBM. O di, ano saman, mihatag si Lagdamio og 247 millions kang BBM, paglingkod ni BBM, gihimo siyang sap, ang gahom og ang impluensya na anak niya, ang pangutana. Kining 247 millions ni Lagdamio, di ka niya ni paningkuhaon, di ka niya ni paningkamuton nga makuha niya balik. Ang questionably anak di karon, ang question ani karon, dili ka niya paningkamuton nga ma-recover niya ang 447 millions. So Lord, sa pila ka tuig siya nga mahimong special assistant to the president kang President BBM for 6 years. Sige, butang na to. Imposible. Usa ka businessman, musugal ka og 47,
12: 247 million kung di na niya makuha pagbalik. Ha? Unsa nga pamagi? Kanang pamagi nga ingno nato santong paspasan or santong kanang kanabang santong proseso or santong paspasan. Ha? Pero dili na. Di na mawala sa una-una. Nga iya ginang paningkamutan nga iya nang ma-recover. Kwan good ni? Kaning ni ang negosyante good ni. Niya gihimong special assistant to the president. Si Lagdamio. Ikadua, si Mr. Robles nga gihimong PCSO president. 30 millions ang gihatag. So pila na? Adto po ta kang Erwin Tulpo. Si Erwin Tulpo, 120 millions gikan sa Yap Brothers. Kining Yap Brothers controversial ni nga magsuon. Kini sila karon ang kung party list representative mga igsuon mga igala sa kaning ni ang ACCIS nga diin gikan pud adya pud gikan si Erwin Tulpo. Anyway mga igsuon mga igala, standby una kita alang sa atong due time painumdum. Ay muglakaw kay balik taho man ini.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
15: Halina't magmakabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
18: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office